0: Maenga e he whikawalu e taime taha, pe a hu mai o hu ua. Ka kahanga e koe lau, whaka holo ma mata au pito pito. A ene ma teu teu, teu teu, hange pe o tau whaka whonua ia. Ka koe mea mahu i ngā, au kai ke laku noa e holo ke pehe ke ngāwe no i a ke hono sino he taimi kou kwa i ngā iku. I lope koe tau, pe i kai ngā tai, pe holo foki. O i kai ke hange koe ah koe. I he taimi ta tau pe, tau fie fie ko toa pe ko hata hatonga, ko lava, o wa inga tuo uwangi au i ha kalapu akapulu. Hongo hongo pe iau lava ke ma watu i he ahoni, ka e malo o pito ho mou mea mai, ka mou mea a.
1: Ko wani wā hawea mo tau ngahi o ngongo me Australia.
2: Malo e tau te lava ki e fia Finlin tā, pea malo mo e lau maria hau eiki pea mo e lelei a e tonga kotoa i a te aloana. Ka umaki mo tolu mea mai ngā lope me ngahi tapa ki he kehe o e kolo te. O kokore ke ufanga e pe ngahi whatapu ko osi no a whaki, ka tā mo oku ke ufahoka te ngahi o ngongo kwa lama oat me Australia i e fia Finlin. Ne tata lele e tangata ex secretary o office tala fika ulahi a tonga ki Australia tasman telefoni a kau paresten faka kolo pe amoe kainga lotu e kolo tonga o e siasi o sisu klaisi o e kau maoni oni e ngai aho ki muini o kentela e na ulava atu o faka hoko e ngau e ofa faka holo mamata hono teu i ke masani e api ko po uono kako e ofisi o tala fika ulahi o tonga ki Australia ko ngau koe ngā we ofa ai kolo tōnga, koe taha ia e nau polokalama ki he te wake atu o e nau fufua konferenisi, hiri hono uluak fukotuu i he konga ki mui o e tau kua osi i he kolo mua kentela. Ne whahoko e tasman telefoni e whakamalo loto hounga i he nau ofa mwe loto fie fia ke whakahoko e ngā we ofa koe ni ma ai ofisi tala whikaulahi ka koe apitonga i Australia. O ku haha molo fia, ha faifekau a hafefine whakataha buhono hoa, ka kuo whakanofo a faifekau sein toki lupe taufa, koe faifekau ia o e sias whakatahataha o Australia, pia ne whakahoko ni e falelotu toketa moritoni i te lala, i he toko naki kuo tok maliwa tu. Ko sein ni kohono hoa, a faifekau mo sese taufa, o e sias whakatahataha o e vahenga openi. Koe hoko atu eni a seini, hili hono herifaki i he mahina ku osi, hono mata i tohi hono ua lava ma olunga i he teolosia, pe koe Master of Theology with Distinction pe he University Charles III University i Waka Waka, New South Wales. Aia koe taha e o e kau mata i tohi me he koris teolosia a sias whatahataha o Australia. Hide malanga whakanofa i te kau, ne hoko atai te mono kawa ke silai ne fua kawa ki whatongia mahu inga o koko at ki ai. Ne whakafie fia foko i ai tonu ene fine e kilu i sa whinau, te he ki hono mehitanga se ini a whiaki, kai uma ai whaamiri pe amo e kau whai whikau toko lahi, aia ne whakahoko e malanga o e aho e whai whikau toke tā Orchid Maya. Ko e whai whikau se in toki lupe tā o wha, koe o whewhine i o whaithekau sa les whinau ko o mama o, pe amo Luisa whinau o ku keilelei pe, o masila mea tonga tapu mo nei afu wavau. Ne lava lelei hono whakahoko e polot sentuli ua o e lotu i tonga, hono whakahoko e ngai siasi whakawe siriana o sene, o kawat kia i siasi we siriana tau ataina o tonga, sias whakatataha o Australia, sias whakao mo, mo sias we siriana tau ataina o tonga Australia. Ko e viso neni ato ke taa se one havea kone pekia, ke iai ha aho e whakatahataha e ngai siasi koe ni koe taha pe. Te angana pe ia, ono whakahoko i he sāpate o e lau maria ma oni oni, a sāpate pentekosi kua tok mari ua tu. Kono whakama opo opo, mo ono whakama uma uluta oha mo vete vete, oha nge koe lea ai whaife kau pure o e vahe whanua Australia, whaife kau koloti mau. Ne whakatahataha mai ai ka inga we siriana, o whaka mau mau luta. Ne kau ke polo tu, ne kau hiva e nima. Pahenga o peni, sias whakaongo, sias tu moe lau, moe sias wesiriana tau ataena niu sawere vai fonua Australia. Kai umae kau hiva whakatu i atonga i Australia, te koe Royal Tongan Australian Choir. Na e ua lea ne whakahoko, aia ne lea uloaki a whaifekau mo sese taufa, i he kaveinga, ma lo e tau hao mai. Te ako e lea whaka o si, ne whakahoko ia he tangata ek palestini o si a si, whaifekau te toketa te vita koloa ia havea, i he kaveinga tau laka atu. Aia ne whakotu o pekia e polo kalama koe ni e pekia, whaifekau toketa si o ne havea. Te hoko atu e antema hiva whakatahataha, a e kau hiva koe whau ia whedetivi, te a whakahoko e lotu e senturi kahoko, e whaifekau riami ofa he ngā aue, te a whakahoko e hesea o komiti, whaifekau arimoni tau mo e pe au, mo e lotu ma kehe ma e pe kia, whaifekau toke tāse o ne havea, te ne iai fok mo e wito ou, palo o fesa Monica Melanchon. Ko pekea ha talavau tonga ta ua valo, ko ahio, ko alai ahio, i he whare maha ki riva pulu, i he tonga hi hifo se ne, hiri ia hano whana i whakatū pake, whakataha moha toko whā kehe, i ha api i Kenley Heights, i whakahi hifo se ne, i he vahenga thea fila. Neo ngā whenga kau toke tā, kanisi i pekia ai pe a alai ahio, pe ok, vakai i a toko taha nai awe whakataha mo ia. Hine taim no no ne toi re reki at muha ngota ngata tau taha walo mo tau uoua ke whare maha ki koi a whea fila e hatu unga whakatu tā maki te apehefo ke no toi oat mga toko taha kehe kua la vea ki he whare maha ki riva pulu. Kua whakaha e pule polis whakatoto lo, Craig Middleton, na iai hao ngota ngata na nahu ke api koi a i Kenley Heights o whakahoko e whana koe ni pe ana hola i haka hine hina. O kei hoko a te whakatotolo e kau polisi, pe au te eki ke tuku mai ha whakamatala whakaofisiare, te kau aki mo e tupu anga o e ohofi ko e ni. Rotonga e ni, ko whakaha e kalapu a kapulu liki a tun, o tunsai, e nau ofa mo e kau ngā mamahi ki he whamiri o alai, pe a mo e peki a whoki alai. Nau pe e koe toko taha o e nau kau vainga talu mehi ene kei tala vou, pe a toi whoki mai he tau o si, o vainga i he timi ei, o nau i kuna whe au i whakavahenga. Pe whamatala ia e kalapu ko ha tangata anga lelei, loto ofa mo mau e mafu koula. O tuku mai foki mo e ngahi popoa kau ngā mamahi me ngahi kalapu a ka pulu riki kau ngā api o kawai a Hawkesbury, Palamata, Penrithi, Kempo Towni. Ko e whakapapa makehe a kalapu Dunside kia te ia, kono tuku makehe ke mālolo ta e ngata e whalani fika ta whāna ne tui o wato e tui e taha. O nao mana tui a alai ko hata ngata loto tō nunga. Matea ki mo Mateu Teu mo ape ke tokoni ki hono ngahi toko ua e he tini. Na e kai kene la unga pe holomui, kai tokoni i hawha hinga tu unga pe. Hei kai ngalo e tek nau tolu, te me hono whamiri. Ofa kene toka e he nonga a eiki. I he sipoti. O kamata fuk he poni fe au hi tau akapulu riki a e ongo vahe fonua Queenslandi mo New South Wales. O iloa ko ia koe fe au hi vahe fonua tupu anga, te koe state of origin. E whakahoko e tau koe ni se ne lahi he malai vainga Australia, te koe Australian Stadium, i he taimi valu a se ne ni, a ia koe taimi hongo fului a New Zealand mo e tahataha a tonga eiki. Ko e tū whakale kōti o vainga e mo vahe fonua he malai vainga koe ni, ne e whakatou mālohi a Queenslandi i he tau kuhosi, mo e wafe mā wafā tau atu, ko iau mau whakaampe ni riu he tauni, ke mau ki mālohi hake mau tim niu sawere, iho mau malai vainga i sene. Ko e whanau tonga re vainga o nau kau i he whea au hini. I he timia niu sawere, o tau me iai a ko Tony Stags, tolu tau koula, Edin Fonua Blake, hau mole, ola kau atu, te ihe timi koe a Queenslandi, o tau me ai a Robert Toia, so sefo Jojo Fifita, te atarifaki a kuri ke fufine feu yaki. o ku fa historia fo ke tau ko ni atou tau ko ula he mala eni, he ko tau e wo fulu topu ko hiri, i he fe au hi olimpiki ko ia i se ne he tau wafe, ne to o fuka e ne fine eiki ana si ulolo liku ma a timi olimpiki atonga, pe ko ne tangata eiki fo ki atou tau ko ula, ko tangata spoti olimpiki moia. Kai ke he tala monu atu ki he fe au hi timi vai fonu atu a ngā he poni, o fa ke malo hi e timi le leitaha. Ko tu ko ya e a i se ne lahi a honi a o fia langi te a uha momoko i he tikirifu a mafana selsia se taha nima aloha kia ki he uoua. Momoko taha a e kolomu a kentela i he tikiri e hiva aloha kia ki he tavalu te a o fia whakakonga e langi te a uha toto holo. Mafana taha ta wini kolomu a e vahe fonua toke lau e tikiri e ua taha aloha kia ki he tol taha te a la lele o fia hake kia ya prispeini kolomu a Queenslandi i he tikiri e taha malu aloha kia ki he uafa pe alo taha maki o ku uha talu mei ane afi. Ko e mahu inga banga taha Australia, o kwe unga ia mo e banga taha senite uoua New Zealand, senite o fitu ua Amerika, mo e banga taha senite o no fitu Tonga. Ko ngahi ngongo pe ia o kuala mawat mei Australia i hefia fini, ko a wanwaha vea, ma aloho mo mea mai ka mo mea.
1: Maloa pita wani ta tok foki mai wika ha u mo ngahi o ngongo mi Australia.
3: Kangata e te au faiktu mo maope pupu yang hemo hou eki ka atu mua aki whanonga nongo e koeni. O ku ke whekumi ki hato ke ta anifo i saute o kalani o kune o atua e taupoto ta hake te koe mo family ka pau koia. Wakai yang emua e mauti imi anga whakau mea i he Shine Dental. Nima fitu wha Great South Road Manukau. Pe akuma ula wafoke to o atu ta eto tongi e kuoti awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe ka aku ta eto tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka uku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa anga hanofo inifo koula. Ie Shine Dental, og naulama fai kotoa e ngāwe koini, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngāhi aho o marimari ke whetapaki, o guiai e ngahi mgatuunga. Whaka eke e nau ngahi fōunga totongi, he u naulama o tari ai Afterpay, Q-Card, mwe Zip, koi ai. O ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Fa, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mwe Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu fitu o noono faa faa. Pea kumika tiknau tolu he Facebook mwe Messenger. Shine Dental.
4: Ko faas mama, ma tau ngai hango ngom pe tonga eiki ki he ahoni, malo faos.
5: Malo pito, te wito, malo mwe lau maria hos, ma hini a tonga tau pio mo mea mai e tau ngai hango ngom, tata na kata mei. Tonga ki he fia fini, tau ausia mai fili ni a faas inga mai na hono ni mani loa ko e mai na oe family pia ko tau faftai to amlaki laka tueni. I he vai wanga tau, waka ia ka inga ke wave faka uria ai alwe mea koe taimi. O mrapi ki sapa te kua si toi whakama mafawe, sabati kosi foko e sabati pende kosi. Ana e toa anu whakama mawha i he mahu inga koe a koe ke taulau e ako toa pe kata o ako au si ia. Ana e whatata ki ni he tangata basketball i loa koe Amerika ko Michael Jordan si ka wat tolu timi e Chicago Bulls a taim koe nai wha ki wa inga ai sen pion di pende mahu ko hoko e ngai mama kou la pa koe sehu ikia Michael Jordan aku ma ke pe ai be ho vai nga go ma lo yo ti mi ke se me me play of the year go ta go to talang ito da go ni Michael Jordan pa vo pa ma ko fa ya ko ne le me ko nga vai nga sa ye bit me ma ti mi ta go performance ko a aku I play every game as my last game o go vai nga I fu vai nga to be ko ko go treat the go vai nga fa si ko ai nga sa ba tende ko si Nā whanonga iwi ke kōsi e no pē tu mkau malanga tō lahi ka pati te lawa pui, ah, ko tō pēu te, ah, kai bong bong iwi te mo ui kua tō awhaka si ia. Ape te e makehe te performance e aho koia, kai ke? Ah, kai kua malanga pukini kua tō ngongo te mei tonga. Fa wofa e a e aho nina ki tō e ki uha ane pō, kai kua ane pō, ane afi. I uha na ki rai lahi. Uto fuia o tonga, kai a umake ane pō ku langmari o mai peki aho ni. O kawiri viri o kumoko moko ea. O ku fie fie ai pe kau wholau mai ki tonga ni. Nau enjoy au pito ai weta a tonga ni. O nau pehe ko taim lele i tahai ni wholau mai ki tonga. O tonga ke ne toko lahi ngai winga ke hege. Amata built up te wholonga. Ie kau wholau mai ko ia ke konferini si e sesu si rena moeta centuri wa elotu. Paka o si konferini si e se tonga tawa taina i ahoni. Blava si e se tonga tawa taina ia. But they'll give love and love again, Maria Lahi, therefore, oh, Maria Lahi, very innovative. Nafai, he continues his stone tower diner. Hang I just thought that I know you were for a moment or near Taudi, and I could feel easy. Take it to fight for a tahita fee to beta, and my need a fake Tailulu. Because I get hollow for all going out all the way, Tailulu, because I get Malay Bainga. Mari we ni o takta fai pe kendo fo anga o kau folau mai. Ange ko ni ko e kau folau mi niwa ni o takta niwa fo ouna na uno folau ton i mui be apse kau pure. Fa fanga ko kina o dolu fa fanga be ki ai. Ka uno fo ko e kau folau mi Amerika pe tu na uno fo ai fa fanga be ki ai. Na e kau folau mi fo lua ke ki ma ke pro lucil pro sedia na uno fo tu li nuku nuku fa fanga be ki ai. Mari la hi hanga me ko le solo be me la ga ina. Solo be pa kingi eh, bodo modo ai. Ago frao ko bukan wai proklama ko ne na ho ka yuwa be. Frao bena ko wai proklama, tem gai be tak tafo ko no fao no fanga. Ko ko no fanga o si ai os va hen ai kolo ia. Pe ko ha sini hamula na kolo ha biluri ko mo fanga mo toria a no a niwa. Ba bena ko ton beto ke api o ka pure. Pa fanga ai. Pa ton no ekir bolu ko hanga ton pe ke ngai no fanga. Ko no uwa ki. Ata atai parking ke geo fra fi fi ai kolo kono wa to es fai ngo puang e ngai mia kai kono tolu lava lea mo na enjoy eh ai ko fai nga ata be ko te pile i loka ko fili ndis ko se sta ta ina te pile ko fi tu e hongo fu ke ke be ni we hongo fu lava lea lava na va o pia ngi lava ngai pe o hi mo mia ke pe to e mia kai mandui pe ke ta ko me ta ne avoid pe ke ta ka hu kai no ia Kakapau okulelei e mui mui ai ni ihi e venga di riu koia. Solova pākingi nau laviki ai. Solova mai hūnoa ia. Nau mautai meange ke fai nau filata filata fale ia. Mantika te mkoku. Ai ai ko kai whakataha pe ko epe fwe kai konferendis whakataha. Ko e rea wahe pe mako a rea pe ua. Ko ngapako e tai miu api api. Ko e ni? Kapako e whanga mea hawa fūru ka kau rea ua noa. Maari api te pito ai zes tonga. Ai ke? Kwa mo pena kon dinisi pa uno tuku i a honi. E wa te konfinisi se se viana ta dai na tonga, fa mana tu e senturi wa lo tu, os kamata fokia. Os kamata vilo e lau folo folane, kamata e mienga i kalapu e ke kosi. Fa vuga i kotoa ngai kalapu e o tonga e kalapu o anga. Ne fa uke ki luku alofa, vilo no lau e to i kapu ki osu pua uki ai, ki e taimiko ia, e fa kahoko ai, ai katoanga koe ka umana ki atu koe ki ai. Pa mawanga wangi mea i, o si kamata hopo ai whakafonga whika o tonta pwhitu, Paula Pimen Piukala, Ignista Boris Maloro, a koe whakafonga i o tonta pwhitu. Koe hopo ini i ene, mos mea i vitoke ki toi whakaloroa, te kawa ki pia moene ene tokoni koe i o whakata i a pita hopo ate, tono tonga ta ofi e whakamau anga, e o te mawai mi tonga ni, o lava pita hopo ate o whakalau ki Amerika, ke ki toi whakalau Loloa, o tāri ai ai kore atala tala ki ke malu ito wata kwenye ki o te mawahe te mi tongani. O te mawahe ki muri, o te mawahe ki amotu, au ki tongani o tāri ke whakakato e hopo a paula, ai whaka iloa ko paula piveni piu kawa. Ai tala no ke tala no akta mo e loya, taha kau loya tala tala ki, na le pe, e tu waki pe paula piveni piu kawa, ko whaka ilo koe ni, ma tikite koe ni, ma maangela i pepe pasekare ti ia ai. E loya io kapau ko ne faka uinga ki ono faka ilo ko ya e palahame a pita hopo ate ke lau iko vi i pe ko te formations kapau ko ne uinga ki ai e lava ke ne faka uinga i pe ko lau iko vi i pe la pe ke ne faka uinga i ku pa maange la i pepe sigareti ka ui kai ko mea ufa ilo ki ai a pi ve ni fa te tau ki e talanoa fa inu ino lao ko e ni e fa inu ino lao ko mea ufa ilo ka pi ve ni ia ko ene talangataa, o ene tae whakapa-apa, ke tūtū ni e whakamau anga, koe keis mamafa ia, lawe ki te ngai pōpūra ki tāo lau tāo. O kui kai koe ke ma'a ma'a ia, o mamafa ia, koi koi court order. Ah, tu tu ne from anga ki ataha. Anga koi tu tsai ki tai mini. Ki ataha koi ki fiwa ki te mama mi tonga ni. Koi from ma anga pete ni te anga faka ata. Koi from o fua ki wai be to. Ah, tu tu ni koi ya. Ai mo fiki tuki. Tau ki kai ki mama pe. O pora tau. Ihe lau ai fai nena lau koi ni. William tapa atau tai naa. Ngai aku ini, aku mau mei, hakwe popuak di mana orang mereka polisi, kau dah pada utama ki, kalau orang mau tahu, firman kau sama mak mei, mak beri report ke polis. Kalau tahun ini bermuka ingat tahun itu kau tahu ini, tapi itu kau tahu ini, kau kau jam tapi kau tahu ini kau nofo, biar lagi kau fuhi, biar jam dah fai, lagi alu beli, biar eva biar alu beli aku kawat iya, biar teks baik yang nohoa. O lau fu mana mana mai ke ube au ki fai rifia. Pea hao na oa tala ke o maitua koe na au kutala noa umo na oa. Pea hangarima o maitua report ke kau polisi. Hangarima kau polisi o kumi. Ina ia mea tau ia viriami. Ko fui ke isi pe ia. Pea kuna o sfitu utaki. Te fitu utaka peto kata kau ngā mea mo family pe viriami. E tuku ia. Alu pe iholo. Ka alu ten in himself. Alu ke kau polisi. O fakutaku o ma o viamia as albe viamia o alu ki kau polisi o sfrahu ia ka u kumalo ki ngai popula viamia ki fo polo e nai tonga maluki kune te fai mea koini ai u mai na beke ilo i mea koini o ku osi solo va ki isko ia mi fra mau angai i taritari pe ngai opo kou tau lau nes na hoko ngai opo la lahi kou tau taritari jo nora kou ki taripe a ngongo po mamahi na e hamai mi ha afeva koto e ai o hio rahi mau mau. Ya mari pe ko a fine ya fu ya koto e mo tu ko ya yo yo fo mo mi ite patu fo pe mi lo pe na fu poin os pe pa ma kape yo longa o polau o i kai ke to e i ai ka ku ne mo la he mau mau ka ko mau be fo ke ngai va to ko ni ke fa to ko ni to ko ni ke ka inga ko ni o e ta ba tu e to ka ki ha afeva oku te ilahi ai ho ha ade lai po lau ko kau taki pe tu fa ba pe kau taki fo lua ta pe ka de dim kau fo frere a kau ko fa tra fa ta i fo ki pe ko e so so mi de ko te puri a fo lau e ki ta la no ago ni fa i ko ni ku lai tu kwa ki ka ma pe mi o lua o lau fe tu kwa ki a ki pe ki lai fo lau o ku le lei e pe ti u me fo lau ko fo lau ko to a pe ko ngata me na e na eva vakapuna pagunaw kay lele pagunaw vahe peti yung melaki. Oku kung mayo kung ako o kung ano gisang pa honest, masay mo oni gamit ako ni ko follow. Pagko follow glava pero tuku ka faham ko pa yung teknolohiya ni pa tuku. Pagka ukaw ay pa ana. Ako ulas yung pito pa follow yun. Pero yung talaga kay kay iyo o kuya ay niihi o ikaw mista kau vou fazer aria tu não é aqui aí fora o que comigo não tu marido foi tu e que tu é loja bem aí já tá bom pau que não onde eu tinha tá aí que nem mamãe não é a ficar foco aí fora o ali bem mais mamãe time bem mais que sai bem aí lá para pior fora o copo internet e eu sai bem aí o que para que faz algo que aí tem que atrair ele para foco aí bem que para imagino uma fatura que tu que isso com ele Ula yang lo race, na race mereka kai perlua. Kau ini gula race pi orang apa yang tinggal tol. Tahu tu fitur kesia fara area. Mama ni boleh. Kau ni mea ikau ia. Aisi si mo toko si. Kau tahu ni aku ni ni ke kamera fara we kima we call room. Tahu kita itu ha wong ngofa fi fi aye ke fara wong. Kamera ke asli mak ngai mea fara iki tongani. Nai ngai mea fara iki. Atau apa kau pekia, apa kau pih ada? Mari aku tidak betul ini. Kita fahami etah mati-mati. Kita faham fahanga, kita faham tu fasila, kita faham tu familia mila. Kau apa di mana tanu os matuku? Kita cari kami. Kau ingat, tuki i faria tuki follow nafsu orang ini. Aku mau lawi, keputi aku mata-mata lele ia tahasi oleh time ini. Mata-mata lele mau fakau follow kamu ini. Pegia mai pe pegia a honi ka fra ko pe no me fragia bon bon ko e pat pe se a chio failo to e fiasini fra ko no me fragia bon bon osmatuko Okuanga maheni foke putonga maheni ko tau fa ko tau pa fa vo va bi do pe ie. Kabun ka anu ke la kula ko mai ubut ko ta no ke ki la la. Ta ko fa mo va bi ta ha ken ha take over ka putonga maheni. Take over e fa ko. Mai ka fa si ie me fa e ki ka pa te tau si si o le le. O si ane. Sai ke fa mi ki to sai ke ka kai. Va bi ata ka kai ke no fa na nga u. To sai ke fa mi ri ke ke te fa ka more te fe. Ma ua ki se ni tiko ake tau hanga mo ali riu e fui mentality ko ia. O sfe unga pe mamahe wha miri mo more u koko. O te ike nau mamahe e nau more nau paanga mo nau kolo mo nau pulu mo nau ha. O na te whawhanga ke kau watu ko ia ke puto. Ka pao e wate kau watu o atma sirini. Mo sirini ka mo usila ka tuku atu ke hoko atu ake wha miri. Pra mau ke ke mo uyo siyo. Ngo mapuri ka toa ngai mias na hiki ke. Kako kamata ke hoko hoko. Ya go kau he mata batale le ia pi toi. Peki e tama go iki te vita manu pangai a me e mo mea i pe tama i koe ni koe hok iki te te e ni o la to kolmatu o bea matonga. Ta fuhau e tama prinis, fuhau e prinis. Koe mboko puna uruaki. O e paha go ma fonua ting ka tau fahal po fa mo kui ne alai valu mata aho. Na e hoko go tele. Na e hako pe i tonga ni kamata ki ai pe hoko atke kulisi Wesley Ne ipi ono kau tau. O e tamo te wita mano pangai. Pe ne mea foki mai ki tonga ni na hako ki eksiteni. Tu i ere, mea lere, tau mua GPS fas mo ya fi. Pe le hoko ki foko utua ki tonga tahani. Pe le gete hoko te ne ako. Pe kata ka ipi o foka hako, ngahi mea pe ku. Sai i ai, foka so si are, mo inu kama tonga. Pe wike, tam, wike kuo o si. Ai, taka ipi o fa ene, ilo kava nga mai ni o afea tu i e kalapu ilo ka kalapu moho koi. O ne mea pi e sea. O tengu si ipi wetan noe kong tangata ko ia. Pea toa ipi ipi kia. Kua whao kua no mea whaka iki. I he upua ko whanaka tana noe a wakadolo. Pena e hoi iki sia na ia i tamatu i whare o pia mo e hoi iti kolaha i whanua. Koe more e tamisi i eiki anga lele i koe ni. Koe eiki anga whakadu. Ko eiki to te vita bano ko pangai. Koe fi kong ngama mahi. Ki e whamiri i pato rani. Kai pehe ki ngai mea whaka eiki ko toa be e o tongani. Lahi au pito mate ka inga, ma inga tokanga ke mo ui. O alwe ne popo ak pefte ia ke ange pe koe taraputu e tai mine ne lahi. O ne hoko e ngai feitu keke. Kalamai he e, o ni mau tolu hoko e mau putu e fitu koe wike pe ua. Na ku walu ake ki mtapuri Amerika tai mine. Wike pe ua, o mau kolo, putu e walu. O kawia e mea fuka iki lahi au pito au pito. Pe au ku tatata a ene hoko. Au mau inga pito. Kau kai e, popo aki ki ngai wha miri ko tawa pē ku tawa fukia e fuku peau koe ni uta e mate o tau kai ngā e tau mao ha mo ilelei ma tau ilelei ko hiko ngai patungi e tau te fitu ki e maina ko sune ma tau te uat ko ia i e kato ngai o e maka maire mau inga o senturia no ua not whakaistia nega maa lobi tau mau mea mai papana tau te pē tau sopingi me mama you and I tau tau ngpeso pingi nuslana fitu pēu kei ai Okay, tiri bat tak tetong pi tongan ni ngoko pangan ni ma pensi ni gerit. Tak kita fieli le lo dah dai mini. Ko mama you and I be mau ke tiri bat tak tetong ngai ni agoi ni. Pedu tak be be Facebook a fui fui lupe manu abai. No watah tolo no ni ma hiba ni ma valu. No a watah tolo no ni ma hiba ni ma valu pe ko as mama. Ka malo bi to mo ga mai. Ko ko as mama.
4: Vai malala, me kauta e Planet Cars, me na whanonga nōko me tua ki ke hui keni malo vai.
6: Malo a pita te vita, pe ata e befoki ai whatap ke hou eiki tau mā foki ai tonga ko toa pe mō mea mai. Ke i whai ai befoki ai fua whatongi ai kauta hani ke tonga ko toa pe na ngai whi mau mea lere. Na e lava ke tiriva te iuti he wiku kuosi o kalanini pe ia pe mō mea lere foki me i kati kati. Pe a lava foki o atu mō ngahi SUV o manakoa au pito ia ko ia koe whefonanga aki ko ia a whamiri pena e lawa lere o tiri wal tue u kosi ka pa u mofe ma u ke mome a ngatonu mai ki ai o wala ha ngatonu pe ke pesi ko ia Planet Cars pe ko pesi ko ia a koe vai mala ana toa kalau ke mou ma ta tonu ai ngahi ngā ue mo fuafatongia ko ia Planet Cars o kwai ke kai ngā fie fie au pito kai ngā ko ia koe mau ate nau ngai mea lere koe ni koe fuafatongia ke whamiri. Ko ia kai ngau ke ilahi au pito pe tau ngai mea lere kalas ke Kata te fita foki o kufie mau au pito ai yuti e. Kakulahi au pito ngahi lanu ke, kalasi ke, Ford Rangers, mau me Toyota. Pea moe kalasi pe o kifie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea maa fratawa mo mea lene. Pao e ngatahea ki mo tolu kotoa pegu mo fanongoa mai le teoni. Mo fetu taku me ke te ahe wawe tahako iha kwa mo fie mau mea lere kotoa finance. I mou tolu ko ia ku learner license, na elava foke learner license o tuku ate me alere uku o si. I mou tolu ko ia o mou vahenga pensioni, lava lere ike utokoni atka ki mou tolu. Ape me alere ku mou loto ki ai, pe elava foke ke tokoni atka pau ka ikia hao license. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mau ha me alere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te fika te au fituono e Nelson Street i onehanga ka mou mea.

0: kata tau mi kua toi miniti e wanima, pea hoko ai walo, toi miniti e wanima, pea hoko ai walo. O atai lewa ai tanga koe fuatutu e tau polokalama, polokalama koe o koko, koe polokalama ia ai sosa yeti lea whakatonga, pea mo se fita hao uri. Hoko ai walo ko tala talai whale ke hemo uililei. Whamamafa ai tala noa koe ia oi pōni, i he whakautua ko ia ko e maha ki he la. Whakahaukoa te polokalama e pōni e taha kau nesi me he Langi Māli e klinik ko Mele Vaka. Hawhe ko ia a e hiva ko e kuohili ia, Lolo Tongani pia mue ka hau. Whakahaukoa tia e Litia Simpson pe he whaki ki a Seifi Taha Uri. Hoko a hiva e o atuai a e taungahi a whanonongo ka mā whoki a ngāhi pōpoaki i whakamamahi ko o si ataki mai ki he whareni. Hi vāta unō ka polgalama ia ai ka inga tataka motonga whahoka tia tofi a tau whalere pe amo Frank O'Loy. Ko e taimi i mianga maheni ko ia whela whuaki a ia koe hoko e ahongo fulo ki hawhi a taha wā. Ko e wī ko e mahi nani whoki ko e mahi na ia o e mūsika i Nusilani pe a oku whakamahu i ngai ai e he polgalamani a e ni ihi a fuafatongia i he mala e koe ni pea o ku whakao ngai atu hona o ngahi tare ni ti me he whareni o mau tātu a ena o ngahi hiwa me he whareni koe ni i bēni i he kau mūsika tonga na e lava ki na o whainga maria ki na o kau whakatahamo ki mau toli he pōni ko mele vai sita tau tai pe heke a kasaini vai pulu kau ma a whoki a riukawa furi vai koe anga e tu e tau polo kalama tau foki mai ki e tau polokalama ko ia oku hoko a ia ko e polokalama ia a e sosa e ti lea whakatonga.
1: You're now listening to PMN Tonga. Wow!

0: Mara mai tau te mau e te whini, pe a koi ngā ko sefi tā auri koi tau proklama ngā mai nihanga koi ko whakakate rin tā proklama ai society rea whakatonga. Pe ko whepe a tapa pō eu i he kolope ko ke whanore te o mai mei ai. Whatanga ko toka maari e mea ko tau pei a pina, pe ko whepe a whetu o ko ke ai, pe ko i he ngāwe, pe i hala, pe i tahi, pe i api, o tari fie mahari mo tali rei koe ke proklama koe au e fia fini. Ka pau ko tok whanau ene proklama e society ka e whawira tupe maunga e kawenga ko e kawenga whai society ko e whainga i ke puke puke whakai via tuea mo whakatolonga e taurea ke uana amate ka e tolonga mo tuputupua pe tau tate fito ai whakahoko whatungia koe ni koe mau ilo koia o ku more māmaria tu pērea kai ki tau whakatoka ngai o hange koe ngā hirea koia a ngai whanua i iki pe ko ku i whaku koe ngā hirea i iki heo kui ai e ngai whakatotolo o nau whakapapau i mai ka pai kai ke whaiha ngā aue ke whangirea koe ni koe mea peho ko koe ne kauia i e rea e wafi tupu me maamani te nau puri atu i e tau e tolunga fulu koe ni ka hoko au tau mano ia foki koe tukunga uke ai tau rea pia mo e rea koe aha amoa koe ngo rea pasifiki e ua o ku hamai e kei lava ke whakakake ki naua o ka pau te tau whai ngahi ngāwe tuha mo tau koe ke whai ki ai kona mo ni o mau whakatoka ngai Neong e tau ngai whenga koe nuk whai tua pure anga. O ki ai whi mau makehe ke whakahoko e tonga hana whatongia ko ia. He koe tau rea a tau tolu e mate ia he ngai whanua ke he. He o kui kai ke ai ha nau nau whi unga. Pe o kai ke ai ha tau mawhai lahi whi unga ke ne hanga o o hinoi e kakai pe moe kautake ngai whanua muri. Ke nau toka ngai e tau rea. Tau mahen ko toa pēsio i he whanuani, ko e kakai enu a nau tolu e whanua e kakai Māori, o ku nau kei whenga, ke lava e he pure angalolo tonga, o whaka nau nau, mo whaka mahu inga, a e nau rea, ke o ange hono tuha, pe am hono taimi to tonu, pe am e nau nau to tonu, ke whakakato a ke whatongi a koe ni. Mea pango o ku hoko ai mea te tau i tonga. Ko e taha e mea kouk whai kia e mau whakaho ahewe pōko toa pē, he hene proklama, ko e whakamanatu, pe a mōno whakahoko atu ke tau tolu koinu tau mahu inga ia he rea. O ki aho tau whatongia i tu apure angani, pe a wikin tau ngai whaamiri ko toa pē, pe a moianga e tau nofo. Ka ku te ai moi whatongia makehe ke tau uuki, pe a mō teke ai ka uma uma whai i tonga ke nga whakatonga ngā i ane. Ko ene mate e tau rea i tu apure a ngā e ala whakamore more. Ko ene mate ko ia i tonga o ko tui e i kai ke lava ke tau toi whakafoki mai ia pe te tau whakatomala ai i he hoko e mea peheni pe kono hinga e mea ukwhaia e ngai proklama ko ene i he le te o pe pehe pa mau mai proklama ke he pe uk whakahoko ko hono whai ai pe amo hono teke ai ka uma uma whai tonga ke nau toka ngā i ane o ku tu uta e whiunga au pito ngai ngāwe u whai ke tau rea i he lolo tonga ni pe a kuia e ngāwe lahi au whi mau ke whakahoko pe a koe whakahoko pe u kuia e mau ngai whotutu ko as whakahoko e kohiri kai ke i hoko pe a hono whi ngai koe ni ke nau toi toka ngāne ke whakalerei a hono e whakahoko whatongia i tonga. I he programa e ai wik whakauke waka toa pe, ai he whaake mai whoke whangamari koe ni, e he le teo PMNA pe rinta, o maa fripo mo kaunga awe heni. O atuia, e mau tui o ku tonu ke tau whi ilo ngake, tonu ke tau whi ilo ake, pe a mo whakahoatu ke mo tolu katoa pe, ai tu kunga koe kue e tau rea, pe a whakawhi ilo ake atu mo kakai, mau whi ngāwe ake, i hono ngāwe ake e tau rea hai whonuani. I whiawhi niu mau whiwhia ke whakawhi i mai, Elisiva tolea foa, a koe tafo kea o ka o whatonurea o ku ngā ue i he tawhaki koe ni o e o e whamau anga i nui silani ngai tau lahi. Pe a koe tu pedi ai whaingai kumau tolka pau e, e te mō lahi o mō whanau re te o. Elisiva foki o ku whakao ngā te pēni re te o he temina ni whakafunga e kau taha titsela. Pe a he kai ngā tai, ka nai whingau e aki moia i he tawhaki o e businessi i New Zealand. Te matano he via fini, whikau aki a pe mwene ngā oe koini i he tawhaki whatono ne a. E si ma mamo e mai e via fini, pe a tunga e moa ke ki ke whawhilo aki koe, i he mea koe no kou ilo whikau aki mo e ngā oe uku ke e, ngai koe kou lawe ki ai. Ka koe ni mahino koe, iyo, ka koe, iyo, ka mahino koe ka te au, o kai whuka te kere, ka ngā tape ho lawa i he taure a whatonga pe pemo ingrisi, ka koe toi lawa whuki i he rea whakaha a moa. Koe, koe, e ke bēni nā ke, koe, nā e lawa whewe, ke ke i loai pe te ke lawa ai o o ngā oe aki ai ngangana Samoa he koutui ko uke hewhi ilo pe nā ke ako ai tonga pe koe mea koe nina ai hoko ia i hao alo o ngā oe ki Samoa.
1: Mahalo se Vita ko atu lo watu dati mo dolo mo ume a mai ke tau po ka me he fia fin na e na ko ku lava o lea pa Samoa he ko hinga na o ma o hiki ki haa moa i he taha hiva fitu nima. O ngā ue tāta e ki he tau e hiva. Ai e na u kalastolu pe i he GPS lona nuku alofa i tonga.
0: Koia.
1: Pea o siko e tau tolu pa ma u hiki koi ki haa moa. Hoko hoko atai pe e ku ko i he primary, i he St. Mary's. I apia pe hoko atai ki he St. Mary's High School o osi e ku Form 5 i haa moa pe a mau tu uko e ai leipa pare mia David Longi pe a mau pe a kore e David a ke mō mai pe ngō mātu a o toko ni mai ki a ki a nau a ki he toka ngai koe whanau kau hau o whae whainga i ki skolasipina e ma o heni ki he St. Mary's College i Ponsonby.
0: Goia.
1: Pa koe, koe whono ngā ia a se fita pa koe koe mea ia kou lawa e olea whakaha mua he koe hinga nau tau tau a walu he mau pola atu e ki haa mua aia taimu ke te keisi i te ako pe ki te lea whai mofu ange ia.
0: Goia.
1: Pea koe tū koe anga koe ai tō ka marea whaka haa mua mō te hina e te hepe ka haa mua ka haa mua maua ka koe maungo mātu au nā lava o lea whaka haa mua ka ue pe ka tō whakatong
0: tō whakatong leo whakatong
1: iyo koe ia koe mea e kou lava o lea whaka haa mua
0: e ai whoke ai ni o kunau o tu tēnā no fō whakameheka ka koe i o lava hinga i reani hono kotoa e koe tāwhau kē me o whai kē whēnga tau tōru koe ni e tau whānau tu pake ni usila ni muri pe a mōre e tau rea koe ngai koe kai koe ke lava ngā ki ka koe e kēnu hange ko lave na ngari whai ngō fua pe ke mō wako na kai ke ako e re so ni rea whaka a mō aka ko mō wako pe i he tau rea ki mō e whanongo ki hono ngā oe aki koe ia e
1: Koia pea, koe, wei hoki ai Samoan.
0: Koia.
1: Koe subject ia i e ako.
0: Koia.
1: Ai ana e, a koe pe mātou he primary, pea, hangai koe na e manako a kia te au ai ako koe ki he nao culture.
0: Iyo.
1: He kohi ngā hoki ko ke isi ka ko mahalo koe manatu koe ki tonga, mōle atu ai ako koe oe lea.
0: Iyo.
1: Pena e na o manako ke u ki he Samoan language.
0: Iyo.
1: E kui haa mua moe whakahoko koe e nao ngāhi. Ngāhi ho wau e nao, anga e nao culture.
0: Koia.
1: Nei, ka mata atu pe he primary school. Ka ko whamalo pe ki he kuongo mātua, ko hinga. Na o mei tō ngā ui e ka urea whakahaa mua. Para ko e, ka na e rea whakatonga pe a api.
0: Ia
1: whakatonga, api, iyo. Ia koe hoki mai koe ki api, pera koe lea koe api, koe lea whakatonga.
0: Koe. peko lava e ko peko inglisi ko hu pe ya ia pia ko hanga ko no ako e le soni ko ya ito ma eh io
1: ko ya
0: io na ku mama ta fo ki ho fo ha ko fatunga a hon ko nga na lava ki fare hopo e ki fatunga ta ko ko ta ai me o ku mai no ka ta to ro no nga o e ta fa ko fatunga le ama me pe ko mai no mai ko o ku ta hongere ya eh kai ka ta ore a tu mo ta mo fe ngo ke me ko to ape o han e ko mo hure a inglisi a na lava me ko to ape ka ko fe ui en o pe he mo re ha mo a o ku hongere a mo na to pe ku ta hongere a me pe ki ta to ri ta to pe
1: se pita na ke a na ke pe he ka mata anga o ku a nga Pia tōn ke sio a kautaki ko i tōnga ki he maho inga ko e tau lea.
0: Koia.
1: Pia ko ku sio ki he furihi ko ni a pule anga ha amua o ia e nau pule anga fo o palemia fo o.
0: Koia.
1: Ko e palemia ko e na e toki o si atu e ni fai fatongia ko e si ana na e kai ke mohu lea.
0: Koia.
1: Na e hange ko e me straightforward pe e ne lea. Ka ko e palemia ko e ni. Siana ko e o ku tale ni ti ki herea pe a mana ko ki herea whakahamua.
0: Koia.
1: O ne furi hirewa e ia ia ai fo'i, ai taimini ko te whanongo ko e ki he lea ai paremia, kao minista, kao taki, nga mui mui mui rewa he taimini ki he paremia. O ne, ko ne mea kona e pahe campaign ko ne ave e ne kau nau pehepe ko e nau cabinet.
0: Ia.
1: O nau aloholo e whai district e ni mataha ko ha amua.
0: Koia.
1: Pea whakahokwai a ngāhi e nau culture pea nau tolu.
0: Ia.
1: Mo ngā e akia e nau lea. Pako e taimini ko te whanongo ko e ki he whalea lea ko e the previous government
0: mo e
1: pure anga ko e ni o ku whaka ofo ofa pa hange ko e he taimi ko e na wako e e lea whaka amua na me hange a e lea whaka tonga i a ko whaka malu ki whangati i lea ko e ni o basiki ko e mena e whaingo fua ka te au ai ako ko e lea whaka tonga e na e me hange na e o ku mohu lea ange ai ai lea whaka tonga i a ai tōnga i he lea whakaha a moa. Pea moha tō e lea pe he koe ngā kumei vāo whipe ai niwe mo te koe rau.
0: Iyo, iyo, koe.
1: He ki he whakaha a moa ki he kau tuwalu.
0: Iyo.
1: Ka ko tōnga ki he kau uwea.
0: Iyo.
1: O hange ko nau.
0: Vāo
1: whipe. Me mita tau. Ai ako te poto pe ki tahe te he lea whakatonga. Pai mō fua lewa e ulea ki he koe polinsia.
0: Koe.
1: Koe. Mana me pehe e ku e anga ko e ku e ku tupu haki ko he lea whakaha amua. Ka ne ongo ia, o ku mei tatau pe mwe lea ko e ai kau pārangi, you use it or lose it.
0: Koia.
1: Pea pe tongi ko he kau tāki o nao ngā aki e lea ko e anau tau tonu. O hange pe i fuange whanongo mo i fuange e te fie pe kumi ki he ngā he lea ngā we aki. Hange ko e ni.
0: Ia.
1: Koe fo i lea, mahawe he kuke i high school.
0: Koia.
1: Lāne e dictionary bau, sia fo i lea ko e Bowser.
0: Iyo.
1: The Bowser ko petrol station. Yeah. Old British ko petrol station I thought lea ko ya. Ka ko fra tonga ko Bowser. Ko oh. Ka ko ha wa Bowser me he ko lea Bowser. Ka ko last week na I report I Minister of Finance ha mwa benefit he ai. O ku fonu pe eta u Bowser.
0: Iko ya.
1: And then she said pāmu, he koe pāmu, koe pump, koe pāmu, pāmu, te hanga ea o te o mai fwa ilea koe pāmu, koe first time no whanongo fwa ilea pako pehange kou mahali, ta koe o ku pāusa te moha a moa ia, ta tau na ngā ake pai fwa ilea ko tang koe, ahon hiki ke te ngā ake pāmu te ngā ake pāusa.
0: Koe ia.
1: He ku whaka fwa ofange fwa ilea ko ia.
0: Ia.
1: Ka koe ia koe ku o ku manako ki he lea, pea he ukune tāra ho tau anga whakafonua mo anga ho tau loto mo anga e tau whakakau kau pera ka pau e si e te rea paka mantu i whaki se fita nau ka mata ma he DJ Sal o ku ke he whaki e te tala noa mo angi ka tata anoa pe tau waia ki he fomo e he te tala noa he le tio language ki he formo he le dio mo formo ki he lao poko e health ka koe ponga ki te ngā e aki mo te se kumi koe hahanga he lea ka o te tau hanga pe tau tofa sisi ngā aki pe hapanga lea poko lahe te eku sio koe ke nau hanga li riu directly ai koe ngā koe hange ko na ke lawe ki ai o ku sisi koe ke lahe tau ulea ai o tau hanga peo whakapārangi e ko pausa, ko pausa.
0: Iyo. Ka pa kupo pe fuke hoko e a mea pe, ko tau honga lea, he ko e matu i kohange peko ke lau, tau kamata he whai ngofua, be mo e, o aloi peo au ke fihi tu u, e whai tu tu, niko e whakamau ane nai, pe au whanongo ki o whenga lahi ke mahino ki he, e motua koni na e tu u he whakamau anga, a hano tala a hono tu tu uni, e. He koe reo ngai ake whakamau anga i e taimiri, koe ngai uke ngai mea pe, hangai koe probation, e, inu si lani, koe social worker, koe hafua mea la mea pe, koe mahino mai a, koe ta haurewa whiohi, pe mo ngahi whakaukau, pe mo ngahi uni me o kai ka tau rea ki ai pe ko ato mai pe foke e tau honge rea a ko tau ga me o fai kai to kanga ki tonga he kupau ki tau hanga ohi mai hanga rea ki tau ngao e aki ka lava ki tau fe ilo aki pe lava ki fakata ta fe ate ngai ilo ke he ke he me i mamani ko hui ki tau fe ohi mo ilo ki ai ka e funga me a ko ia ke lava ki tau ke i tau hi pe a e tau rea he ku nofo i loto i e tau rea ho tau lunga anga ko e tau ngahi o au whakafonua ko e ngahi o au whakafamiri ngahi ilo he ko e nana ke lawe ki ai ko e tau mea na whakato ngai pepe ko tu i upulahi foki ho takai holo he ngahi ngawe anga mai ala mea pehe ko sio pepe na mari ia i ho tāna ko ni ho whanongo ki he taki fo o ko ino ha amoa and my no my when if I'm how inga ere ake na nga ake aki o a o e no fai fai ta ki ai ai to nga e ka fo fo fare ale a ko tu pe ku fa fa non o fare ale tonga e tai meni e el si va pe ka pa o ku ke fa non pe ko he ta nga ake ere ai tonga ku ai fo ko fo her mo ta ka kai ai ke he ke a no nga ake he ta ka nga fa pure anga ma me pe i tonga he tai meni e
1: ko ia ko wanga ko e gusio o kono kono politicize ko e he kakai e taulea
0: io
1: ai e ka paole ba ki ta usa ia ta to e ta fa aki ko e ko ta hanga la to e ta to nga aki nga hilea ke tu ku hifo ai e ta fa aki ko ia pe ko e ta hanga ta to lu ia fa ka paka si si i poko en simplify nga hilea ko nga aki ko hina o ke tau mahu inga ia tau tohe toko taha koe.
0: Iyo.
1: Ai ko kusio koe ke hanga koe e tau hi waha a.
0: Iyo.
1: O ku hange i koe o ku tau si o lalo, tau fie mao e tau toro ke nga aki peha nga hi lea he koe ke mahu inga ia au ia koe.
0: Iyo.
1: Koe mea ko mahu inga koe he kusio koe he pale mia ha amo koe tai mini. O ku ne hanga koe fo i lea une nga aki po koe kabe inga une nga aki ke include toko taha ko toate.
0: Koe
1: o ku ia e le o toko taha ko to ape. Pa ko ianga ko e, a ia ko whakau kau ko ia central ia ki he tau u nganga whakatonga.
0: Iyo.
1: A e me ko e whaka apa apa. Pe ko e te whihi a hi a taha, pe ko te ita huai pe ngai lea whakafo o whaia ke o atu ai e te whikau.
0: Iyo.
1: O atu ai ho to loto tā la atu e me a koe ki te sa i ai. Pa koe ke hanga he lea a ia o whakasi e te ita. O koe te whihi a. Ka kune o ange ai whai ngā maari e ke toko taha koe ke ta ugu te lea ki ai ke tāri mai ke ta o tāla noa two-way conversation
0: go ia
1: ka koe ngā aki koe ngā hilea koe te hanga tuku hifo koe kakai which I see koe ngā e tau politiki i tonga
0: ia
1: o ku tau me simplify bit tau lea koe ngā koe ki te koe ki o mahu inga i au ia koe
0: ia
1: pe te uhe te hanga pēl prasisi ai e ta tala noa ka koe ka koe mea koe mahu inga koe ngahi tāki ke nau mahu inga ia he koe ni e se fita tatara noa ko ki kalasi tolu pena na nga tai e kule e guako e fakatonga
0: iyo
1: ka go eni ko fakaton lea e fama anga in usilani ko fie ma o ko e tau kakai ka ko fakaton lea ya mahal na ke na ke si opehe ahoni se fita ki he aia ko fo ilea mahala ka palangi ko se te si e ua ka te uhanga tala noa e hoi se te si goya
0: goya
1: hangi ha fui tala noa ke mahi noi he he ku te pempe ho ki poko hai ai toko taha koe neo ku ai toko aki ane o pahi shaki tau tea
0: poko taha
1: o mohu lea poko toko taha pana o ihe ni koe kine poko toki hao mei tonga ka ku koe whaka ofa koe tau lea ke tau lava o whaka mahi noi ai se kau koe ai pālangi ke ilo he toko taha koe ni o kuhirifaki ki ai tau tea pea koe mea taha koe tari miko whale ia haloea ke ne mahi no i ai lao mo i whounga koe ai lao i nusilani ke ne lava o whiri koe ha hono loto
0: koe ia
1: he koe lahe koe tari miko wange ki whale hopo he pe na autoria koe foi ang o ang epe ha pe me ta la tu he loya
0: pe fai a ke
1: koe me fai ka koe fale i pa te fili ka kai foki te lavo ki ta fili ka pau koe ki te imagino i hamia
0: koe na fatonga ni na mo na pe te me ta fakna ke la ke ai he koe koe ma ma inga ke ma inga mari e ai me ko fuka ho ko mai fuka mau ke ki he fuka i loa he te mina koe pe ko tu pe na lava le dei he ko ko e Mexico na he faki na to me va mawe a oni na usio ne si itangi halo loto e fra i loa e ne mau inga ia ho o fra matalanga ke ne ilo ko ne ngai ngau lere ko ne fai ne o ne mau mau lao pe mo ne ngai talango fua ne ke ngai tutuni ne fai ke ai fo itari taimi ma ko ne me me ha me me ta ta mo kong he a tari ke to kri faki ono tau te ha ma tak ma wen a pele poka tafo ke fato nge fato nge a ke ilo kano kato e toko taha ko ni o ku te fato nge a tu ki ai ai me a ko e ne fra malanga i he fra ma o anga pe ufi ma o e nga hi poto mga ilo ma ke mo e tau ke ma ke ke fai ki ai ka nge ko lau ko tu ina o ku kau a ho o tau ke i ko i iha to e rea e taha be he taimini foko e ngore a e ua ke ne to hanga o whakakoloa pe to e lahi ange ai a ngā herea koe te ke lava ngā ue, a ki hono whakau kau e ngā herea tuha mo tāu ki whakau kake ngā ue. Ka ke, koe kusio pe koe ke tau taimi, ko rintāru kālo mai me tāu koe, ka koe whamāra tupe, e risiva ke lau lere e ngā ue koe a e pōni, e toko ni mai koe ni ki whamatala i ai mahu inga, o e tāu rea, pe kai ngā tāi, ka koe tūnga whai ngā tāu lo tonga i ai. Ka wana o ke whakalave mai e ta whake tāu whai mui mau hoa aki ai. O tonu ke hoko e tau kautaki, ko a kakai ki tau tā si pinga mea ki nāu tolu, pe ko nāu tolu ke nāu tā si pinga ki tau mui mui ki ai, i hono whakamahu ingai, pe mono ngāu e ke tau rea, ki hono tuha pe a mohono tāu to tonu. Kai mālau pite lau mai ki programa e pōni,
1: ia,
0: ka tau to ki whenua ki ko, erisiwa tōne fōfukia, me he kolokakala, tangata iki ko tui fua foki ko ia na e toka ngai tau hotere te ilani tonga ngai tau lahi pe hiki o alo ngai ko iha moa ange ko ni na e lawe ki ai a nari siwa pe a toki foki aki tonga ka ku o lawa e fatonga ia ko ia e li siwa tura fua malo e lawe mai ka tau toki whilo aki nta maha ko e lawe programa e fefini ka
1: malo apito
0: o falahi atu iyo ka tau toki hoko atu kau ki hola hai o aia ki vai mwhana ka toki fuki mai i he walu tōu noa ki he te programa hana kua. Mālo mai whakamāia.

ko ngawe to tonga ki anga ki ai. Ko fainga ta a ko i kai ki ngawe a kai ki a pam ko no wat ki te ko e to fainga ta anga i piho mana va a fa ho ko le ba me ai ko esma a te ko to ko vi anga mana va o i ko pe o le la ki fare ma ki ka ko e a fale e o poni a ka paule va ko ke o si lava ke o to ta fa family e nga fa ilonga na lava ke ki mu a pe o diagnose ko to ke ta pe o talatu sai mele ko ko ke ma o ko he la ta mi ni fa ta ta ke ni sibi na fai e pau ke na fa non ko fa ta fa ta fa ko a ki pe mo ma ma a mo nga me a ko ya pa o atu le ba ki pam ko ni ko ki pam ko ni o ku ai ku fa ta me ni ko ni al ke ko vi an e ko ai ai he la pa ku kalas le ba e u pa mo ko atu ko la ki kalasi ai kon ki fa ki pam lan pulu o ku ya ko o kuia koe ko taha koe ko preventa pe a koe taha lewa aia koe preventa aia fa o atu kore atu kak moto ke ngau ak mau pehe aha kotoa pe pe a koe taha lewa koe reliever aia koe ki pamulan pulu fa au koe koe reliever koe reliever kula hi ngau e aki aha tau kainga e ko hi ngafo ki kuvame ene ngau ea ana koe ne pamu pamu pe ku ngo le ba ko o ku ke ma ma na vale le pa gula ya ngi ho no ngawe a ke ho ta o mata kali kai kai tu no a be a prevent da fa ya fan ki pamu gula no mori be gula no brown aya ko u hinga prevent da hange ha no ta ta ofi ke wa e ai ha fa awi pe ko suoren pe ko ta pe pe pe fufu la hala mana vai loto ko fa si yang pe fa ngata e hu ai e a ke mana vale le ai pa i time de ko ya ko u hinga ai preventa pe fa o ate pe to ta ke nga we aki i a ko to ape time ni u pe at ko to pongi pongi mo e fiaf pe ko pongi pongi ata ta pe e te fito pe yang a ho tala tala mo siviko e to ke ta ai aku mahu inga ai ki proklama e poni ke ngawe mau aki ho ki pamu ko ya ka paule va e a o ke a o ke ngoi o ke toi fie mau ke ngawe aki ho o reliever ai ko ki pamlan pulu ya o fu o aonga o pito pa mahu inga ke ngawe aki ho ki pamlan pulu e taime o ke ngoi o ke o singa ka pe preventa e pong pong ita fa ta ta pe ki ai a o ke ho ta o ke ngo iko to e fa nga ta ngo mana va e ko time le va e te ke ala le va ki ho o ka o ki pam lan pulu ke ke nga we aki ko relieve ya ai a ko e mau inga ia o e polo kalama e po ni ko tu pe ko mo to ko lahi ko mo maheni e fa no o ke polo kalama fi ka aki pe amu e esma po ka no no e mana va ka o ku alu pe tai mi ke lahi ange a e ta ko to i fare mahaki ihe hela i he ku si o maha koe statistika ni he wanoa watolu o si a o fitumano tupu ai kakai ko nao tākoto i fale mahaki koe he lape ko hi ngāpe ono ta etoka ngā ilele i hange ko kulawe ki mua ke whangi whaito ko ko atu ho to ki tāwha whamiri he ko tui koe ki i pāmu moi mea koe ko atu to ki tā ki a te koe ke ngāwe a ki ka pate ke tāwhi le leipe he kai te ke a o ki a o ki he e te miti pitokoto i fale mahaki Aba e fata tau ke kainga pasifiki ata tape e anga koe sio ke statistika o ku riunga tu o ua ai pasifiki ko toa pe o ku mawe he la i ngahi matakari ke he. Aia ku mei he anga e ku hausia i he anga e ngahi mahaki ke ke he ufangai fatapu o ku mo ua iho tau kainga. Tau ke tau ma alunga pe to he kakai to a pe i fo nuani tau pe pe ko su ka pe ko e amaki mafu pe ko e hafu you name them ka ko ui nga ko ku si o ko yo yai faka amu i ka hau ko tui ka pate tau nga e faka taha pe amu e me ngai toko ni ko fa o atu i he ki fale e go ma lo fa o me linta mo me haki i taimi ke mau toko ni atu ai pa tau fe ngawe ak va ofi ko tui e lava ki faka si isi ya ngai e ku ko ke mau fasa i he fanon ke kau pa la nge pe me u ma lunga ta pe pasifiki e ha mo ha ka tau fe mau ki faka si isi ya ai ko e ko e ko ku la veni o fika aki ko ni pia moe pia moe mo maha ki hela esma ka o ku hanga ko lame ki mua ko ki ki ange ku ya no hingo ya ona he anga ko ma ui ko ni me he ui ko ni fa fa le maha ki ka ku
tau tolo o kuhela be mesi isi o au kere a tau leke leka ka kuyai pio no kalakarasi taimi koe nukusive koe toke ta

0: listening to PMN Tonga.
1: Ko ana farimaka, moi polo kalama tokoni e pangei whakalakalaka a Tonga, moi ave pa ana pau, malo ana.
2: Malo, pita te evita ma opa inga mali. Ko le peke hufanga inga i whakatako kwa whakime i whaleni. Ka atake a te au ki whakakato atu e tau polo kalama ke mahina ko me wanoa wano. Pea moi ave pa ana pau i pangei whakalakalaka a Tonga. Pa malo atu ke kau kastoma ko tau pe ai ave pangapau mui TTP, homo ke ngawe ake tau sevesi. O kounga au pito ke ate ki mautolu, homo pōpō mui tokoni i helanga ngā ui o pakahopo mi tau ki pōnua ko tonga. Pa malo atu ke kai ngā tonga ko tau pe me ingo silana, o mo whanango mai ke tau polo kalama. O koutui ke polo kalama ko e ni e tokoni ke ate ki mautolu, ke mou ilo lahi ange ke ngai sevesi o kumau whakahopo. Pea mui ngahi me au fie mao, kai lava ke ma whakatato ang ai se besko ia ke te kimo tolo. Ko ngā lalangi pe e tolo e sai ke tala noa i e polo kalama koe ni. Ulo aki, le sisita ke e polo kalama ave panga pao. Ko whaunga le sisita ke ave panga pao, te ke lava pe o le sisita online me inu sila, pe ko whetuta kuma ke te kimo tolo ke ma toko neat ke o le sisita. Pahinga whetu pe o kuke whanongo mai mea, te ke lava pe o toko telefoni o le sisita ke e ma website, www.avepaanga.co.nz Ko no ua, ke whaunga whakaavaha saving akaoni, e malawa ke whakaavaha ki saving akaoni me no sila ke ke tātana ki mai ki ai ki tongani, ke ke toki tain whala mai ki tongani, o toki ki ngawe a ki pe i a ngai whia mau i tongani. Ko e ngai mea whia mau ki whakaavaha koe ne saving ni, e whia mau ki IT e ua, pia moe ka pau ki ke o tāpe IT e whia mau haki i tohi a proof of address for ki tong pa mon to asila e u a ko ki ID pe a ka pa o ke se ma o ke se nia te form ma la ke ma te email ya te po na ko mo ke ma ke pa ta to mai ke te fra mo oni mai ai pe ke a ave ke HP te ko haloi a ke ne ste mo fra mo oni pe te ste ni fra so ko te ma nga ai ke ko no ho ko pe fra o si a te ke te kna to lo ko si ha na o ka oni pa ke fa la ka ka ko fufo loa hono i kaipe ngawe aki mai, whakatoka ngā i aine ko ne ovape i he mahina taha wape te tau e taha e to olewa e to menti si, pe koe fia o ku to i he osi ai tau e taha kaike ke ngawe aki aka uni e to whaka mahina lewa meho aka uni. Ka pau o ku te kia ike ke te ngawe aki mai, whakamanata te o ku ke i ataha te ke ngawe aki maho aka uni ke whakasiti e to osi ko nino aka uni. Whakamana tā pē tau awipanga pāu, ko tau ngahi te ves ko e ni, o ku ikai hawhi, te ke lawa o sēni ho sēni ti, mi ki hao akauni o whāmili i tō ngani, pe ko akauni pe a koe o saving i mai. Lelei au pita ni ngai saving tātā nāki, mai ki tō ngani, ka pāu o ku ke whakaamu ki ke ewe ewe mai ki tō ngani. Taingo fua, bāwe pe a pāu, pe a kutoko ni whokia ki sēni, o ku ke tāna ki mai ki kautahani ki o tau ki whonua. Pe maunga he a whetu contact detaila, ka pa o ku ke whie ma o ha tokoni, te ke lawa whetu utaki mai ki e mai Facebooka, awe tanga pau, pe ko ho tā telefoni mai e whika telefoni, noa wa whetu, ni mahi wa ono, wa hiwa wa tolo. Pe ko ho email mai ki he info at awepaanga.co.nz. Malo au pito, mō mea mai ka mō mea.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko te peke uwhakafofonga i atu ai pule o e whaleni, kai umā ai pule o e polokalamani, ai pōpua ki fiekau ngā mamahi, ki he ongo whamiri o Luisa Vatikani, kai umā afo ki a Aisake Tuiono. Whatawangi ke lotoloto i e Melino, pia moi fie maari e ai eiki, i ho mou loto whare, loloto ngā ai taimi whaingataa. O se minite wa hiva mei he hiva, polokalama o kōkoko, polokalama ia a e ka inga o tungi mei tataka motonga. O ate tau whankitu aki koe ni, pea tau foki mai ki he polokalama ko ia.
2: Tanga maari koe ni, ke o atua i a whanongonongo a e mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke mei he mapu a vaea, mei houma, kanolelei au pito, melie, pea e toe lava ke tiri vātu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o mou Facebooka, hu hake ki he NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
1: Ko tau tai miku hawhi to tono ai hongo fulu. Hei kai ki toi whakasi isi i he taimi ai hongo tangatani te ria na ana toi lele kulokula tu o vālu ki nawa. Kai ke, whiwhia ki tau tai lele ia Franco Loi, pe a pefo ki a taufa ka tofi a taufa lele, ke whakahoko polo kalama ko ia ai ka inga tungi me i tataka motonga. Hongo tangata, malo e tau mau ai whiawhini, pe a malo mua ai ngā ue me he kolo eiki.
3: Mala Morinda e tau mau e whiawhini, pe au tau tukoloria e pe ki e ki he tau he ne whai, o tau au sema e whiawhafofa koin, pe a moni ho o whakalawe mai ki mua ai kamata e ma ki programa ai tau whiekau ngā mamahi ma ngai whamiri tō tonu ai angahi pekia, kakai ku tau ilo kakai na tau feohi, pe pefo ki kakai na tau tupua ki ai. Ki mua pēr mahoko atu, te ukole ki uwhaha tau ki lotu ki whakawa ki pēr tau programa he whewhini, ka ma toki hoko atu pēr mō tofitofia, tau whalere i he programa ai si kāinga o tungi i Aotearoa. Lamani maa ni oni uku mawiheni he whewhini, koe fufua whaia tueni ha tau tāpa mo halotu he whewhini he programa ai PMN Tonga, ka uku mawhie kau whakataha pēmu i ngahi lotu ne o se oha ki mua i he whawhetai. Tau hiu ki whaima ki mautolu, pe pe foki ki he whakakoloa o e mo ui o mau kei inasi ai. Lahi ho mau nihi ko nau tari ho nau ui ma anio ni ke nau foki atu ki api. Ho mau tolu inu kei toe, o whake aonga ho mau taimi o ke kei tuk mai ma mau tolu, whai mo whakagata ngai whatongia o ke tuku ke mau whanonga atu ai. O tuai ki programa o kua manaki ke kamata, ma e si kāinga o tungi i Aotearoa o ma teka kia ki he awhiona. Ke ki tataki mau tōru. Whā māma ho mau loto, mō mau ata mai ke mau wako, pe mau whitakoni aki, pe mau whipopo aki, kai lava o fua ngahi ka venga, mō ngahi whatongi ako ingi. Mau hake ngai mea ni ho hoa whā ko si suka laisi. Amen.
4: Amen.
3: Mālā bito linda, ko e programa whakawike ua fukieni, ai komiti ngā au e koia a tatakamotonga i Aotearoa. Hangi koe ngai programa ne ma osi whahoko atu i ngai wike mai ki kua osi o mai heni fokta mwge mwe sekretari mwe toko nta wipa anga a e komiti ngā au e a tatakamotonga i Aotearoa a toftofia tau falere. Tofia malo mo e tau mao i sefini pe a malo e ngā au mai me he waikato.
4: Malo, Frank, he tataki mai ta programa. Ai pe whao malo ga rinta, malo e. Tuhange maha ta whainga maare, o whamai ki he tau ngā hau e uwhai, ku whatolo atu pe ki he lotu ko hake, ka he o atu e a ofa ki he kauwhanongo, e a guai whapapalahi ki anina o tolu i he taimu kotoa be uta porokalama, ta whaama o pe ki tuku hakoloa ke nau inashi. Ka ku whafoke atu kakoe ke tuku mai tangahi whanongonongo mga hei umea te talawe ki a hei whepini. Maro.
3: Maro, pito Tofia. O ku tata iku pene e taimi ki he tau teu koia ku whai mai he ngai tau lahi. Ki he viso ne pe a moe langi mamao. Ne whai e he whareo tupou pe pe he foki ki he prinisi ko tungi pe pe he ki he kāinga o tataka motonga ki he te uko ni ai hufi e whalalotu pe pefo ki he tau kau ngā kau ki hono kātoa ngai ai re whamana tu e tau uangi au ai hake ai lotu i tonga pe oku lave tonu fukia i te tangamotonga ko uhi ko e ngāwe ko e nei whai e misa lore ki hono fofoa ai kāinga o tupo mo hātui i he kuonga ko ia o whakatokotoka ai halanga o e ai folofolo mo ui ke tu dai o faiaka i ho tau ki whonua. Te tā lawe pe ke ta whangi o ngongo, tofia ke kamata ki ai programa, pe a hiriko ia. Kamata tātā mea lalahi pe kau ki tohi koine uha tu ho kutua, koe tohi whongia ko whau i he whaifekau, toke tā Paula lātu, o whapapau, o nofo taha ki he hake goia, ki o mai goia e misa lore, pea mo mere, hono hoa, ai lo tuki tonga i he tahawalu uo ua, pea peta to o pefangi mea kuta, o si si o tonu ai he tohi ni lo tonga i whare pākifo ke tohi, o si koea e tofia te tatoe lawe pe ki he ngahi mea goe uta wha talanoa pe kei ngahi mātanga, pea mo ngahi talatupua o tau kolo, kainga ta pehono whamanatu ki o tau kainga, pea tau te fitoka ki nau tolu te nau lawa ki tonga ke kau ngā kau i he kātoa ngā ke nau o si o pau mo si o tonu he ngahi mātanga ku tau whanongo pe i he ngahi taanga, lahi ku o lawe ki ai, pea pehefo ki he tau whanongo talanoa pe ki ai, ka koe tau whainga maarien ke tau o si o tonu ai, pia mahino ka tau tolu, ai uhinga o ngahi mātanga koe ni pia pehefoki ke ngahi talanoa tupua o tau kolo. Pia katoki lawe, toi aha taimiha angarelea rinta, pata te hoko atai peke ngahi o ngongo ke, tau te fito ke he teo koe nei fola.
4: Oi.
3: Kei, koe kamata pehefoki kuo, hoko hoko mai fokeni lere e tau whakataha pe online, pia mo kau mimi pa ko miti pe pe fo ke ga inga ta mo tonga i te te gon ke fae fo lau ai kama ta pe fo lau ia i rugby wiki a hongo fu lo fae twai o a o pe ki he pongi pongi ko ia ka tonga ve ni he ta pong pong ke fae ho ta ka tonga i he nau fie a ton pe ki he programa fra historia ko ni pia mo ko mo ta mo nu ia ho ko ni ta ko nga ke ta ka wai pia ko a ho wa tolu fo ki ia a ho wa tolu fu fie whanelotu toi tuu, pia koe aho ie whakakatoa i ho tau whatongia, koe tau pūpou ki he tama pilini si tungi, i hono whoa ki ai tohi ki hene awhio tau wha, ki hene awhio te pō won. Koe a e tofia nei lau ke whaifoke ki o wau ki he tohi hiri hano kakato koe a o pāki, te ke ki lawe mai ki ai ki he tūtuni e tau sea, ki he ki o wau te tau whai, pia moe tohi hiri hano mao mai mi he whare pāki.
4: Malo upito Frank ko imagino ko hetai mini o kutau a frataha i hetai mi tolu i he aho tonaki ko aha taha tolu o sune e fai ai hono ki kapo ki e tau tohi pe a o fai atu ki he ho tau kakai ko e lava mai ki ai ai e fai beki nga sareti ki he a pilotu ko ia e mamfo ou toka i kolo. Pea koe, koe tu ia koe hetai mini, kau teke, lawa whakai ki iki, kau mahino koe ahata hatolu, ai whai ki ai e tau palani.
3: Koe ia, koe whakau kau fau ki hangi koe na e lawe ke e tau sea e whakatahana e whai online, koe whakamuin ke tāpua ki e tohi. Koe whailonga ia e lawa kakate fungao e koe ni pabete ki te lawe mai peke ai e tofia koe ngā wenfok na e fofoa ia mi he kuonga o e laako o unga fonua tamo ko tau whahau tupo u wha i he whakaamu koe ia ke toi whamanatu pia toi he kuo kamata fok ke ngā loa atu ai talanoa ai o Mr. Lore pia mo hake koe ia e lo tu na e fofoa whai i he tahawalu o ua i te tangamotonga o tāria e hoa i ki e whatu he aho ko ia. Ka neonga ne kai ke fuoloa e nofo ai ongo meani a Lore pe a mohono hoa a Mary. Ka nana toi whoki pe i ngai uhinga na ke osi lawe pe kia ki mua pete ta toi lawe pe kia he fiafini. Nei pe nei osi whakawhatongi ai a kia ai ni ihi i he kolo ka wea ai palestini lolo Polotonga, te vita havea, pe foki ka tonga mo noa puloka, mo e komiti lolotonga koia, ukuiloa koe koe komiti koia ai fafangu alole, ke kamata no tata anake ngahi ni, ngahi whamatala koe ni he kua oslahi pe, ngahi tohi noa, ngahi whekumi whakaistoria, ai kau papa alangi pe foki ka kitau tolu ko, ko lātu kefu mo ni ihe, tau kau whau historia ko kalafu moala, o si mau pe ngahi whamatala ia, kane tikei ke lava ke whamaa opo opo mai, ke hatohi pe e taha, pe a whaia i lea whakatonga, pe a lava ke toi whamanatu ngai tala nao ko nihiko tala nao mahu inga o pitoani i hake lotu, o kai koia pene hoko i hihifo i he tawalu ua ono, kana e kamata e ngawea ko nimi he tawalu ua e misa lore pe a mhono mali. Koia koi whakamuia ke hao taha tolu e tofia, ke tau whaiha lotu whakafetai, o e lava kakato e fuunga au e koe ni, pe a ki mua ia, e te heka ki tukwange tohi ki tu a tofia, hangi koe tutu ni a komiti. Koe fwoi tāpua ki i pēni, pēr mō whā mālo ia, ai lā vai whatongia.
4: Mōn, mālo au bito. Ki mua ke tā hoko atu, ko whia lā wate ki fwoi mā uen, ke hoko aki ke hoko aki ki he konga no wā, e tā polo kalama. Koe fwoi hiwa nuk ilo au bito, koe hala kō papa, pa kō tō mai pē, panki vēsi, koe ni ke tā lāwe ki ai, koe ngā, Wai u mātanga ai na ta oshi lawe ki ai, ka hawhenga maari ku ta toe tala noa pe ki ai. Pe inonga ho whiwhiri, ka te ufuka matala, ki ho mau vee vee tuhi he pōta tala. O hai fui pā, mwe otu whanga. Si i tua tonga rewa, pe mwe whaka ho sawa. Ka tō ai malu, pe huni i he moana. Koe hā hao lau, tō uriki si i mana wanga. Ta lātu, o ku taka, mo whakangaronga taa. Ko e mai mo ai ai tahi ne kuin salote o whekau aki pia mo whetu koni kuta whaatala noa ki ai. Ko hinga fo kona kona awhio anga koi i hahake i kauwai.
3: Kauwai.
4: Ko ia. Pia koe whekau aki mo whetu kuta tala noa ki ai. Ake, ka te whoki mahanga ko whakamu o tala noa ki he mātanga taha taha punsiriwa. Ai aku tū ai whare lotu tue tū. O tū kwenu ke tau kātua ngai i he ahua tolu. Ko kuhinga pe koe, ko tungi halatutu ia ko tangata na wha visone. Pia ko ne visone ni o whekau aki pia moe whewhine na hau moe. Moe hina o ku tāpun siriwa. Pia ni alu ki he whaifikau o ku asi he talatonga koe. Ko si mote, a ku asi he ngahi historia he nihi, ko he siana goia ko Rabon, Stephen Rabon, kage, ko fo i lau maari e fo i tāno au tatau pe, ka ko he ko misia ko fiko akpa mo he tāpun siliwa, ae pa tāri ko he fuka winga e fai pekau, Stephen Rabon, ko he ko humoko puna ua e ihe talo ni, e ka hau. Ai arewa ko ko nolua ki mo puna, ko tuku aho. He ko tungi hala tui tuia, pe aho ko ka tuku aho, u aho ki ia, tungi marefi, ko tungi marefi, ama more. Ulua ki ia, pa ko tungi marefi hie, na ta ane pe amo kunsalote, o ia i ko ea taufa hau, sias taufa hau. Pea ko ia ko na ihe talo ni, me tai wano fitu ke wafe uo. Wafe ono, maa ono. Ake, ka koe poine taha kumahu inga, aia nae haupe ai lotu mwe a kohe tai mta tau.
3: Koe.
4: Mahana ka ki lawe pe ki mua na osi whakaukau pe a lore ke whakatu e ako. Ki mua ka ke mana tui, na na ulua ki o mai, na kai ke na fu whakapapau pe te na nofo pe kumaru e feitu, ke na no foi pa kake o mai una una go ke fotu a ke apia ko pa ko foki ko avaka mo ha tu mo ke ha tu o wa na ne fra am ke o mai ai na ne to ke o mai ai ai una una pa kake lava no mai avaka o ka ke lava ai ka o sta no ai o ta ho eki fra am go ia ke fotu ha ko i mo am na loto le rege fotu ha ko ke ma mai pe ki to poto ai o tau kāinga. Ake, o go fa tala no fe ko aki pa mo e a ko he ko ta fa fu gi ha o ko na fa un ka un ta ma ki ai pa fa tala no ki he he lo ki to ta ha na ne ma wa ma ta i to hi me ha university i tonga pe a ko ko ha ko no o fa tu ko ko mo pu na to ru o fa tu o pu na u ai ha o tungi hala tu dia ko ta fa ha tu po fa he tau tala noa, ka koe taimi koe ia nane mao e whingoa ma taa pure ua, ka tupou toa, pia mo tungi, ako tupou toa tungi. Aiko taha hiva whāwaluia na e, fuakeha no mataito hiko PALLP, ka koe Tapol Major, me University of Sydney. Ka koe huinga fuki u tala noa ki he fua mo e ola, o ngā haue na e, whakahoko, e lore, mo mere, Mwena tamamu Henry, mwe kaumimui forau, he ngai fwa misinare.
3: Malo pita tofia, koe mea ukumahino i he toe ake maiko eni e tala noa i te amohono whakamanatua o e tangata ngai fwa misinare koe ni a misa lore. Hena e, e fwa i tou tangata ia, ne kaike fwa tala noa i pe kaike fwa koe ngane ngata pe e tau ilo i he hake koe na e fai i he i hihifo i he tawalu uo uano. Ka koe, ka koe tau wame koe ke aho ni pe amohono lahe on tala noa i pe lahe mono ilo oku keke whakawhipake ha tahaia oku okange oku tari kakato pe e kakayo e whonua ta te fito ki hisi asi ai ongo aho mahu inga koe ni ai tahawalu o uamu e tahawalu ano o hange ha fo inga aue e taha pe na e whai koe ia pe anaka whuko ha mea whai ngo fua ni ne ongo ni ai pe a kau papalangi na i tonga he aho koe ia koe kau folau whi folau aki i he i anga he uhinga ki he kehe tau te fito ki he whakatau aki pe ha hange koe ia koe waka koe ia ai pora Prince pen e ko palang na to ya na na wo ma na ya ta ha ya na to na ha ki ki ta ta mo to nga to koni ki ngo ngo un ai fo mis na ri koni kana e ka ka ko me ko ko ko wo ngo i pe fi si ya e a ho ni ko ta lava o ta la no i lo u a ngo fu ya ho hange pe ha fu inga we e ta ha na e fa ko ya pe na e pe ma be u ye be ha ki time ki ta lava ki ai e na e fo ke ni hin a ve he ngo ma tu ani ki a seria ona o ai pe o ki Britania o a un ki hono baptaiso ai ai fufu a kalistiane me tonga ne faia i Britania ko e tau tangata pe ia me tata mo tonga na ave he ngoma tuani ko ave pe ko framoni ki nga ave na fai ko hi foki ko na o tau ka ve e na tonu hia pe mo framalanga i nga hi tano ne ka ke moni mo nga he ngongo na o ki Britania pe a steria na ga ki moni fika wak me ngoma tu ani ka ko e ahoni o ku fas Si, ambito, e tau lava tala noa tau ataina ki heongo fui aho e ua koe ni mga ngongo fui. Ngā au e ua ke hekehe koe ni kau kuna hoko ki nau he ahoni o taha. Pea ku tau kātoa ngai whakataha ia i tonga i he tu utai lo tu he tau koe ni uange au. Koe mea au ke ongo i e tofia he lahi koe ni. Nei lahi pefuko i lo au ki ai kau koe taimin. I he tau upolo kalama koe ni pepe he devideo ke tuange mai tohi koe ni. Hange o ku toe mafana ange tala noa ke alore. Pea mo hono fu hako goia o ku inu silani pe amo Britania o au ki ki fa matala na fa ki fa fikau e Graham McNay e fa fikau goia na ne kamatai ai nga au goi ki se asi a kospeli i tonga ai goi tu goi hala leva ne ka u he ka u tale kita pe amo ka u pure o fo nga au goia ai hako o lore he ku pe au tau whanangai pe tau tonu heni ki he ngāwe nei whae lore heni u kai whare lotu i o tau huhu koe whare lotu nei kamata e lore koe ngahi tlano fungani u tau lava o matala kia e tau ilo he ahoni pe a tau fie fia ko tau pe ai ko uhi koe ngahi hala in e fōma iai ai lotu le rei ki tonga o a u loa ma o mai ke ahoni o tau lava iai
4: Mone o pita pe au ke lava ki ai ka koe a ko wai ai poini ko mahinga i ai ko nga ko ko si o mama o alore o ne ilo me a ko hoko ki he ke fonua ko e time ko na nau tu tai tonga na wi ai mahalo mahina tolu pe fa pe foki ko e waka ana na wi a ko foki ai Saint Michael i he i o ka topa o e pavalu ana ne ave ngo tama me mua pe tama ko a futukava pe mo tata ai ko ave ki na wa ke na o shio e civilize ko ya o e kau papa la mia sleria te fare me na fa kala ka fo materie a fa teknolojia ke na o mai o tala no ai mua ai ngai umi agwa ke tatau mo umi agwa na tala noa pe na lava lele fu fuma ko ya ba ko ta he na fu tu ila he au pito ai o ta ka nga ko i mua mo na uloto ko ke ke fai mo langa a pia ko i mua e kai foki to no no i he anga ko fe tu ta ki mo ke no ge i kai ke lava i ka ke pe ko to fo i me ma hu nga ta ha ko ta valu io ko tama ko ngau ta no ga kalafi pe mo kalafi mo ala pe ta no ga i pe mo son la tu kefu a o fe kau aki pe mo a mo to ta ko ngo go ko langi pe mo ta kai ko ta kai fo ko fisi
3: ko ya
4: mo langi ko tama pe tonga pe me nana fanongo i lo tu ai ange ha ngo a ko nga lore na et ku wi fa palango et maros ai ngo tama i he nga ko alore na fai pe foki ta kai ki fisi o tala ka tu ineau ki lankemba a o tu lau
3: ko ya
4: o fika aku mo lo tu o fuma hu inga ia u pito a tu ineau tangi tu ineau te ke foki ki tonga ke maha fai fe kau pe foki ma ko ki tonga foko ki ha fai fe kau ai o na oai mo langi he vaka ai ki asleleria pana toi alu me asleleria ki tahiti ko ta tano ni ki tahavalu ua faen na alu ki tahiti o na kau na oai ai he siasi whaka tahiti a ko ina oai he kau tahiti ai o na liliu na oai o lot wha karistian pe ko hau ko a ngo o ma oai o ngo faifekau la mo sa ko ngo faifekau a ko ko hape mo ta afeta o na utu uta mai na tolu ki tonga i he i e peleri o ta valu wa o no i kolo motua ki he tama ko ki he tu iga area motua o kamata ai ai ngā aue kon koe ki he lotu o whakato nurea fokea a langi hena e poto le rehe rea whakatahiti ke a toe mahu inga maaria ka area motua ko hinga koe koe me me katawe uru ngā ngā whaka tahiti mo e whakatonga. O lava ai o fuotu, na uwhare lotu ka ke ngatai tola, alo a tokotolu nge au. Ea koe toki taimena, toki hu mai ai, ai kau ngai whaka ue siliana, ai a kum o ofe taimi ke whoki ai mo whaise kau goni, a toki hau ai fu i tokotolu, ai a koe, koe tamako neifen ni alo tena, pe mo ta mai ta ko wise pe mo ta mai ta ko cross na na po to o na fata ke go nga we ai we si ya na tu lo ai to nga nga we ka ko u we nga ko ma u nga ke fu go nga alore ko mo ta mai na na ya lore na o mai o ka u ke nga we i mo po to we ai lo tu i to nga
3: Iyo, koe moine apito pēia pēr koe ku alu pēr taimi mo lahenge tau ilo ke fu i waha taimi neongo ki mahina pēta hawha na ito ngai a misa lore pēr mo Mary Hassel ka koe fu uola pēr mo e koloa ne lawe ai ho tau whanoa ko hui pēr koe ki mahina ta hawha nou nou koe ya e tofia koe ta taimi a tau o ku fu uoma apito he fefini pēr ku sai pēr he koe mea uinga ia e taha nga o kamata e tau ngahi whakataha whakawhalaite po whalaite ka koe po whalaite fu koe niu si whai ai a po ai o tau toko wako a
4: isaki
3: Piono, pe te tai ai he whiawhini, ka eko ai whainga maari e pe, ai ka ainga ke hoko ai pe tala noa, ke ua pe e iaha wike, e ta e, tu wange to e ngai whaongongo mo, ngai whaamatala ki he te ufolau, ka koe mea mahoi ngā taha hoko he ni, koe atama e tohi hiria no pā, ki pa koe wike kaha upe ia, e lava mai ai ngā ko ia, pe tau te urewa ki ahataha tolu, he tu e taimini uwhai ki Nasareti, i Mangri Bridge, i e taimi tolu, o e siafi tokonaki, aho taha tolu o sune e koe tau ki i, ki i sasa ngā tāpua ki i ia, oi ngā oi koin kōlawa pia sila i lewaia o tau whanonga moia ak nau tōl tēnā wō o whawhonga ik tau tōl ke kātoanga koia e whai i hufi koia e whale. E tofia, ku te ahamea te kitokangia i ki mua pia...
4: Iyo, kofia whakaosia ki pē a tama nau pia mō marungahu. Koia. Ngō tama en mi tatanga motonga. Taimi kona e whoke aiko a lore pa mō meren pa mō... Moena tama a Henry, e moe kau konga, e kau mui mui forau, tana ave ai a malungahu, pe mo tama nao.
3: Goia.
4: Pe a tuko a malungahu i a sileleria, ko taim kona nao ai go ki Britania go ke alua, a lore o eke ne totonu, ke ngai u tua ki i, ko na ke lave ki ai, na ke ki hao hawa, ngai tuko ki i hala ko ia. Nana ave ai a Atamana iyo. Papaptaisio atamanau i Britania, o huo ako ai, papaptaisio ai, o Watson nao no ingoa. Pako e foki, aiko foki maiko a Thomas Monomari, Sarah. Na kawa Watson i foki maiko i agongi tonga i sune o e... Tavalu ano.
3: Wano.
4: Iyo, na foki mai Watson go ki ospataiso ia ki he lotfu whakaristianei.
3: Kako Watson foki nane fai a whakatongurea.
4: Ake, oia.
3: Oia. Ai ko te vilu mai pe a ngā oe a lore.
4: Ko te ola pe a ngā ko a lore. Ko whaamu ke whakaosia ki eta polo kara mahe poni. Kako lahe u talanoa fia mau heke ki whae talanoa ki ahi tako. Ko hinga pe ko taalo mata taimina te hanga e o kakea ki tahua.
3: E tahu lalo wai amo e ki ta toi toi tangata a ki tutu unia linta. Kai linta au kai ke tuku e ma koloa ia i he whainga maari e ma upeo ke tuku mai ke ma wahe wahe ai mo si ka inga o tungi o ke ma wha maalo lai ka mo tolu hoko hoko mai he mo whetohe aki ki he tokanga mai ki he tau te ufola au pia ma ngā oi koina kuwhai pia mo no wha maalo ia fo ki e tau whai whekau ai toke ta Pai tohi koini nani hanga o whao e tohi maongonga koini si Paula Lātu nei lawat fuki ki he University of Otago whai ene lecture ai i he weekend toi fuk mai pio hoko te ngā ue ke ngahi volume kehe o whiama o mai mitonga ke kau whataha i hano kātoanga i e ta uangiau ai tu uta lotulei i tonga eiki. Mahalo koe ta ngahi mea pe a tofia koe ngā mafika telefoni mo tofia o ku hā atu pe i he tau pēsi mo tofia Fifitu taki mai o whai keke ki hanga himea whikau aki pia mo ngā oe pe pē ki he teo wholau pia mo i tau whakataha koe au teo ki tōna ki ahata tōlo sune.
4: Koe ki mea pē ua ko tō mantui hake ko tō e tamini te whā mahalo. O tō whia mao pē ki whetu taki mai e si ka inga koku nau teo wholau maha o tau toko ua whuru tupu he tai min e toko laha i koni a hingo au ta tānaki te wholau ki hino ufi o tau whare lotu. I tonga. Mahalo ko e ki mea beko mantu he taimene.
3: Iyo, mea mahoi ngā pitoia, ki tau whi mahino aki pia tauhi ho ngahi, ngahi ngā koe ki awi ki tonga, ki whapau i o kutuku maha tau ngahi sea, ki lawa ki tau kauwhataha pia moi ka ai ngā i kolo, i he hūwhare pia pehe ke ngahi kātoanga ki he konferenisi. Mahalo ko ia pelinta, ma te marepa heo tari ki ma programa hoko, I he wike ua ka hoko mai ma whamalo tae tūkua ato ai pe o whakekawa e ke tanga programa i whewhini rinta mo e whamalo lahi ke pūre a programa pe peke re teo. Ma tu ao whātu, malo.
1: Whamalo lahi atke tek mou anga tangata, malo e whaka utu mauku i e whatongia ma e kolo eiki o e tama kotungi. Tala monu atke ngā weok whai, tau tok foki mai mo e polo kalama i he wike ua ka hoko, malo.
3: Malo.
5: Tulong mo wiki ka tumu a whanau no ia koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau polo kalam wha malo sina mo whakawhiohi o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila tolu hiwaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahupure lulu o wiki katoa pe me taimi hongafulu AM ke ua PM. Pea koe tau aloha tei ke mahinani e whakahoko ia e ahupure lulu o wiki kahau kono ua fitu o me ua afe waono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi whi auhi disco, waltz, pea mo aloha lereitaha. Pea koi ai, o atu ai heni ai whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa peo loto aokalani, ke mō kau mai ke tau polo kalama whamalo sina mō whakafeo hi. He komo i le rei mō o mō ui fiefia, ko e moto i ai kulupu We The People. Whakapapatu piriki tala noa, ofisa whetutaki.
1: Ko e whanamonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai ofisa kolo pe mō PTA o GPS vei tongo, ha mi sini kosi ke tau hi aki ai apiako. Kauk whai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki e tata haatolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi oku whai mai mehe e tau whanau. Te maulaewe atu palesteni pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palesteni pia mui kau me mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
2: Ko kore whenga mariko ni ke watu ai a ki whanongonongo koe ni. Na toki tau mai e mafo i mea kai pia me i tonga, ko fo i talo tonga, ko fo i manioke, ko fo i ufi, ko i kaho kaho mui kau meire. Ko i tanga i hopa pia mui la i pere. Ko ki mautol koe ang mou fie mau, mou fitutaki mai ke fika telefoni koe ni, ko i noa uataha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki me tu asila e mau me ai. Fika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki pa me tu asila koia e mau pe me ai malo.
0: PMN Tonga.

e whakapapalahi ki he kautu ki mua i he mala eni ko nau mama o atu. Salute foki ki ni ihi ko nau tauleke leka. Ko ui ko nau ngahi tale niti i he mala eni o ku malawa ai ke mau ngawe aki ato aki ia i he faleni i he ngalo ea. Pe foki ki hono ngawe aki he e tau ngahi katoa ngā, ngahi polokalama whakafamili ko e whakahoko aki e tau whakahiki hiki eiki i saione. Pea e whiawhini, taltale lei ko toa ki mautolo ki he polokalama ko e ni e whiawhini. Ko e ni ehi pēni o ki nau tolo o ku nau whakakoloa ki nau tolo he eiki. Ae tale niti i he mala e musika o ku malawa ke mau kau whakataha i he whaleni. Kasaini vai pulu i kai ke sola foki e toko tahani ki he tonga kotoa i he fonuane. Pea pehe foki ki a leukawa fuli vai, kau maa foki a mele vai sita toutai. Ko e kau ongo whewhine eni pea moe tangata o ku iloa ia i he mala e o e musika. Hoko e nau ngahi hiva, ki mau ngawe, ngawe aki ato aki a me faleni pia whaka au ngai foki i e tau ngahi hawhanga pia ki mua pe ke mau hoko atu i e whiawhini ku whakaamu pe ka o whakaafe oi pōni ke tuku peha whakafeta i ki e eiki ko i hi ko e whakakoloa e tale niti o ku nau mau i e whiawhini pia kore peheni ki a ki a liukawa fulivai ke ni whahoko mai a tau rakhiva ko ia ki hei whiawhini pe a tau toki kolika kasaini ke ni whahoko a tau ki lotu pa tau toki hoko a tai peke pō tala noa e pōni

0: Rough cold, bro. Try Vicks Vapor Drops with Vicks
1: Methylate. Awe fine po pepe po keteau ko e ieni ke po po mu patroa ke e tabak pa musika e e formani ma fa malo go inga ko e moire ma ma e a go do pe pe a ma fa malo ke afiona ma ukole la muarie ke to niki ma tolu ke lava ke ma wau a por kalama le e fine pevo que toda une a falele programa de tio linda pasi que anche te ha potu mai lo que me que yo hago el porno falele de tio ni que caufano un autor con todo peso mau kainga y en ai tapa con todo pe el forno no en ai forno ai muri o col famo muri con ai to no no hat me de mau dol o va falar aquí a Fiona pero el core mo mo fai y el otro mau lar moni va a su país amen
2: Amen. Malo apito e kasaini pia fa malo ki alinkava ko viko e hiva fai ki keiki kamata ki ai polo kalama e poni pe ke lotu fa malo ko fai kasaini ko viko taleniti ko fa koloa aki ki nao tole eiki ko e tautala noa peke musika ko te manatu ko ki tonga fele akakai ni ihi oku na nau fa we hiva kana ikai ke nau hiva ia ke nau tolu he ka fa ta anga ka hiva ia e ka kai ke he nga hiva ko ia ka tau si ai ki he mo ta le niti ko e hota ka kai ai ta da te fito ke ta hiva fa tonga ai nga hi a fo nga o ku fai a ke fa u i e helia ki ko nga hi lea o ku nga we a ki tonga i he tai mi ko e pa ku ke i fa nga i pe nga i a honi ki mo tolu ko ia a ka hiva ko ki mo tolu mo hanga fa tolonga tu ai nga i tale niti ko nga hi fa o ko ia o hiva o fa ka au nga ai pa tau pe pa moe ai ta mu a ko ta oni ko ta oni fo ki ni usilani o ku fa ka ilonga ia he mahinan ta o te awe ni epra i he ta oni he pe a ko e te tu wa tu ka ke mo tolu na usilama mai fo ka li ukava pe mo mere ki mu a o ka we polo kalama pe heni pe a nena o si va va ia i ona hala fo nonga ko i e hiva pea ko tuiko kasaini ko ikoi fofua taimieni ke kao mwaya kasaini iha polo kalama peheni kai tuku mua ke tau kapaute tau ki taki miniti e tolu pe ke mou vahe vahe mai mua ko hainai hataha i tonga i he kau hiva pe ko e kau punake o e kuhiri i tonga pe o kunau kei lau maali lelei pe i e taimini na e hoko a e toko taha ko ia ko ha toko taha ia ke ke tau pepe koe he loia kia te koe he mala e musika, he? O kune hanga whaka ai ai koe, ke ke whaka maa nako kia te koe, ai tare niti koe ia o kuke mao. Tau ka mata pe me ia kasaini koe, hiko kasaini koe ne toko taha he poni. Pata Oscar, pata Alka Mere, tau wha Oscar li ukawa, kataki.
1: Ok, alo abu dolinda. Fa malo fe ka mali ko ni ke u ki talia te a fe u ko ni a inta ko nga ko pe ko e ko e haia en ari se po ka uiva i tonga e tai mi ko e na ho ko e ko a ko a ka kai na na bugap ki ai i e mala e musika to be honest, ko a wia, na tupo ake pe a wia ko e e ke isisi na umanako ke he hiva. Fato e ki ikulele ta aolo, mui fangi i mea pehe. Pe a fai atu fai atu fononga me ai, pe a o mau fai ngamare ke o alo o ngai whekau. Pe a na e toi langa ke e ku hiva, e malaya ngai whekau, i lo pe nia. A emere, ai mau si si na nga ke hiba kuate ti e na e kau ki kau kuate ti fang ki chuka fang ki me ai na ne hanga po po i au ke o fai ma kamata hiba o fai e le le ai a o ai pe ke tem na o si mai ai na ku na tu fa lo he he ngai lo tu ko ni e ngai ko lo fang ki piano e fang ki keisi o fang ki piano no one to play to be honest e what you gonna kui ai can I willing to step in and do something from nowhere I play but because no one is better than I do because he will love our guitar can I love hang on give me a go encourage you ke will never be na fagauri but it get anywhere somewhere but that's how things slowly on me when to look at an artist I don't look there when na kai peke u ko no inga na mana ko uya ke fangi hiwa fa pala ni old school ko ka hiwa tonga ko en buen ai old music na kai ke u loko me awia ki ai ko ta ta la no a pe to ko ko ya ngai ko mea kana e ha u bega tu nga imagino pe ka tama ko en pole o fodi me ka tama ko ya ka tama we ke ia ka tama ko ni yongi but on the same time na ku when to start my journey on that I na finga pe te au finga pe te au ki ulava o kamata a hiki me ngai me ngai alo finga ke ulava o fai hiki ko talking about recording on the old days paanga but I'm sure I can't really afford that can I you know like alo lewa hako lewa ke ulava fai recording me ngai me ngai that's how I started man that's how I started now sacrifice lie ko vinga pe ko o ova tau kakai kau ha mo na na bi ahead na te to na na still do other go kana ku hai fai bi mi ani te au la wa le ba start recording ne ngom pe na e hai ka kai to la ta kai nga la he ha man man ki i mo ki va gi mi be when I first start to be honest ka gi da no ki fai mi ko ni when I first start my first album Oh, when I release, ya, people like kau kata kata they go right to do that we are like not really good enough I record my second album a little bit third album ko kau tama ko na kata mia ko na tolo na right ni one start buying my third one my third one na successful of it ka ko hangan ko la ko ta ulia tonga e ka ke tunu ha ke be ku ai un akula he ka u ta no ke ka pa na fo ia ia ko shiri a ke be ia pa ko ave ko ka na fo ia ia tanga ta o ku sa ia ma pe ke stick to it and go until anything he ko te ko te half mal ula hi be like ta ta no sa ka to na fa ka mali ke ngo be feel ka ko that's how I start o lele ai pe lele ai pe hiki i lo pe mere kwa la uhiki tai miko na o si ai recording ko tai pe na ho nao ka stroke i ka au o si o fia tu a pa maa kito lo fu ko si o tai ko mea ko fia fia ka ya hon my song is everywhere pa ko hango lau alo ke Spotify ma mo cheniti mea ma e fui lore ma ki koini ai Yeah, well, that's the thing. I'm happy with that. So, kwenye anga begi fofoa tu intahe, ifo I kama daga tu ati ngo fine kena kamin munawa, he?
2: Wow. Na loa pito kastaini tao wakai mai kiheni kiamere.
3: Malo pito lenta mo fa nga mari ke te au ya ba no mi hange pe ko kasai ni e family ko ha me ai ko ko ko ko ai ko my grandma ko ta mai ko ko fa e ko e ko tangata e ki a ko fine ki tangata e ki ko e fine fa hiva pe ia mo ki kolo da ko e fe fine na e na hiva pe ia pe ni fa o pe ni fa ki hiva a ai ma ho mo si mai ko ta pe a po te mani ka fusi ai ko si si ta ha ia he fa na ko ta mai a pa ko hiva pe ko ki fa na ko na e ta mai na na hiva ko ta pe pe ki te ave na kamata pe e fanongo he hiva i api i e kukui pe mo e fangata mai mo fanga mo fangitanga i api pe ma wako hanko ma fa family ma wako hiva pe tu ko lo tu o se kai ko e ko hiva i aso ki avia i api na kamata pe mi e fanongo ke hiva mo ya ko hiva pe ki ato taha i tonga ko e pe fini ko ngatu ma kaho kia te au koe ka whewhine na e sa ia taha e kukui pe mo ku kouta mai especially e ku ilo e kone sa ia he hiva tu imala ka kone ki fwoi favorite song ka fwoi hiva kone ka ka Katinia something about Katinia perfume Katinia ko e perfume Katinia ka fwoi hiva e na manako taha e ku tangata eki so o a mai ke tai mini o ke o fa pe ha ki foi hiva ne ngok mama a te tanga ta e ki ka ku ka ko ki foi hiva ka ki mana ko ma pe ha no ta io mal ko ya pe linta
2: malo me de li ka ma
4: io ko ta ta no ke ta tu pa ko to nga e na ta wa ko pe ta hiva mi o ta lo ta fa le
2: ko ya
4: e ko ka ko ka ka to nga ko ka kai tare niti ia he musiki. Na e kamata pe whanga kui, i e loto e fiafi, e. Me me ko e whale ko toa pe, whae na loto e fiafi, ko e feitu e na mau wako ai hiva, e. Pe a kupau ia ke mau hiva mato ke leo lai ka e kai sipi e tau whale, e. So, pa ko tupo ake, anange ko e lau ko e tunga ane ko e ni. Nai mana ko matolo ke fanugo hiva fa palangi e. Ko e mau tangata iki, na very strict o pita i he whainga musika na mau fanungo ke he mau keiki. So it has to be gospel, eh? Ko e ugea tau te aia ka pau e hao mau mai mau tol o taha fo hiva mamani, eh? And I'm so grateful for a father like that because o go iloi aho no melie ki mui, eh? Ka koe mau tupu hake na efe fine na umanako pe awia no le o pe tupu hake pe awia whenga ke fai fai taki e ne hiva pe fine ko Sandy Perry so koe fe fine me ai koe mantui ka se te time koe na e tā mau pe ia he pe a pae motu e toe hoko e toe oku tā hoko hoko mau pe le o e fe fine koe aho mau api e mago time koe a mago fe ka se te pena e mau he time koe a ka na utupa kawa manako he le o e fe fine e ai koe fe fine she's a gospel singer pe a utupu hake pe a u mau e whainga maari e ke uhanga hiwai e ne uhiwai So I think Sandy Petty will always be that person that inspired me ke o hiva pe i kai ngatai ko fine le o maunga i kai ngatai push a limiti ko hokule o ke wa o kiai e that go e fine na nana inspire pe o fa a fa e peti mo gontunga ane to go wa gontunga ane Nei ta mai tunga ne ta. Ka pau te ke hi lava hi vai fo hi vai koe. He kai te to kore at ka koe ke to hi vai. Ko lava pe koe. So I spend about 2 months. Eh? Ek fenga ko koe ke hi vai fe fine. So I did.
3: Yeah.
4: So I won that bet. Eh? Ka koe fe fine na na inspire kita. Eh? Ka tau ta ko o te sio ko koe koe te helo he musika. O te whenga kita ke te hanga meme ke ne, o fai fai taki e ne whonga hiva pa te ako e na uiva. So Sandy Perry was for me, eh? Toki tu pake a fulahi ko whakatai mani pe a monan se lomu. Time na release me na gospel music. Kauia he alapama na e tama o pehe tangata eki api, eh? Pe a mo alipatelia vaa. So I'm so grateful na e au ka taimi na o whenga o agea mo alipate a koe me alai. Eh? koe taim go wako ma wako hivai mo alipate laka peke tonu he is something else yeah. when he teaches how teaches how to sing eh? Mm. So those are my Tongan heroes eh? Gospel music so ma lo linda
2: ma lo pito liukava ki mua peke tau whanongo eni ke ki foi whasigo ni koe foi whasen a mere o spuapa tau hoko mai ke whasakasa ini pa tau hoko mai ke a koe liukava e te wanga pe whanga mare ko ni ka mere te whopeka mere koe foi whasigo ni mere koe tamai mo wha e ofe ina pako ilo i pe ko koe whasigo ni na ke hiva e pe amo te hina o hikia e tangata ko ina hota whaaki ko ia na ne me i whakaho ko i whatongia ko ia i nu silani ki he kau hiva tonga kotoa i he taimi ko he te tok foki mai ka kasa ini anai pia mwelave ko e ke he kasete manatu ko taimi foki ko ia na ke i whahe ki kasete pe na yanga fefe e ne hanga o o whai e hiki he, he mukai ke pehe koe fwai kase te pehe hongo fulu pe fia, na e hiki he, o kuale si ti, o kuale mua kase te koe fuunga wela.
3: Kake,
2: te fwoke anu kia koe mere, kake ki lawe mai pe mua ke fwai hiva koe ni tamai pe a mua whai o whina.
3: Wala kito linda, mahao kia teo koe fwai ki fwai si ti koe ni na e au te mai a I he, I think a wafe wa wawa, Oh, no. Tahiva, right. Before, ki mua hukia. Tahiva. Koe hiva kehe, ko uhinga e kia e. Wait, what a minute. Iyo. Na mauhiki mo kasaini, ihe tahiva. Whekau aki pia moe, I think koe time Christmas ya. Koe hao hoku anti o ta mega te ao. Ko Amelia
2: Liki.
3: Tamai. Hei, mohao hene ke tau alu o ae ki hiwa. Tangi ife ia, tau aka kasaini. Te ikeu iloa kasaini ta imbo ia. Pa hale wau ta maua mau au ki o ta ke a pia kasaini. Aina e mau hiki ai ki fui koe fuafua hiki ia na u whai. Koe tala mai lewa kasaini. Koe ha hiva te mo hiki o tangi. Koe ka ngā ilo te mga sain. Ok. Te mo foki lewa e ahoni. Fako pao ke ke alo o whaoha ki fo I hiva. Whaoha ki fo I hiva. Fe kau aki pia moha me a peo ke fie maa. O tangi. Ok. O ngā ke fo o. Kau alewa o ai ki fo I hiva. O whao. Ko ki fwoi whao fua whao hiva ia na o tukuange mai o nea. Ai ko whao piki fwoi whasi pika o aki mokta mai mok whae. He na umisi lahe o pito taim na mawa wahe mea mo ki te hina me tonga. Te ia whala la anga taim ku ia. Ko maua pe. Na mano fulu pe he ngai whami. Te a. Hange piko whaka anau pe hange mai na mai api. So my for my lo pe ga na wa kono ya ka ngai tau hi me ngai me ka tau pe ka nge ko la ko fa we ke si he fa we ke le ka ka ko fa ko ya na ha ke ko tau pe me lo to ko ya te mo ngai me ana I lo to he ko ta mai kono ya ka fu fa tai me na ma va he me a pe me ho ma tu fa ta mo ki te ina so fa malo ka go ka sai ni no tali mo e o mai fa ka kau kau ke na ke ke se ma ka sai ni ke ma hiva ya hiva ta na ta me ko ha pe ha hiva te mo la va fa u ki he la ita ha pa mo fa u pa mo ha o mo ya I need something new but then okay so that was the first song now be ko fe ma ke ko ma u ingata ha ni ku o ko ai fa nga ma ri ko mai e hata ha Kono ngau mwane lau ka sai ni. Back then, nai fuma mafa hiki ia. Ka kwe taimi ko ia na e, nai ofa mea ka sai ni ia. Ai fwe nga maali ko ia ka kama tolu. Ia, malo linda.
2: Malo apito mere, tuk mo ke tau whanongo ki he fwe fasi ko ia. Pea ko tui pe mere ke toi whakafoki ho manatu. Sio angepe te ke toi lava ngu mai he fwe fasi ni he no tātou, eh? Tamai pia moi whae o whina me kau fusi sisters.

0: PMN Tonga.
1: Ko vai malala, me kauta e Planet Cas, me na whanonga noko me tua ki ke weekendi malo vai.
2: Malo apita te vita, pe ato e befoki ai whatap ke hou eiki tau mā foki ai Tonga ko toa pēngu me amai. Ke i whai ai befoki ai fua whatongi ai kautahani ke Tonga ko toa pēna o ngai whi mau mea lere. Na e lava ke tiriva te iuti he wiku kōsi o kalanini peia pe mo mea lere foki me i katikati. Pe a lava foki o atu mo e ngahi SUV o manakoa au pito ia ko uia koe. Whefonanga aki ko ia e whamiri, pana e lawa le reo tiri wa tue u kōsi, ka pau mo whema o ke mōme a hanga tonu mai ki ai, o wala hanga tonu pe ke pēsi ko ia Planet Cars, pe ko pēsi ko ia a koe vai mala ana tua kalau, ke mōma ta tonu ai ngahi, ngā ue mo fua whatongia ko ia Planet Cars o whai ke kai ngā, fie fie au ki te kai ngā, ko ia koe maua te nau ngahi mea lere ko ni koe fua whatongia ke whamiri. Ko ia i kai ngau ke ilahi au ki te peta au ngahi mea lere, kalas ke ke, Ka tau te whita whoki o kufie mau au pito ai iuti e. Ka kulahi au pito ngahi lanu ke ke, kalasi ke ke, Ford Rangers, mau me Toyota. Pea moe kalasi pe o ke whie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga ko toa pena mo mea maa whakatawa mo mea lere. Pao e ngatahea ki mo tolu ko toa pe mo whanongoa mai re te oni. Mo whetu tak me ke te ahe wawe taha ko iha kwa mo whie mau mea lere ko tau finance. I mautolu ko ia ku learner license, na elava foke learner license o tukua te mea lere u kuosi. I mautolu ko ia o mou vahenga pensoni, lava lere i ke utokoni atka ki mautolu. Ha pe mea lere ku mou loto ki ai, pe elava foke ke tokoni atka pau kai ki hao laiseni. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mauha mea lere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono ni maono valo. Peko auton mai peke ia te fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ka moumea.
1: Ko kore whenga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e ma fwoi mea kai pe a mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko e kaho kaho mo e kau meire. Ko e tanga i hopa pe a mei la i pere. Ko ki mautolo ko ia mou fie mau, mou fitu taki mai ke fika telefoni ko e ni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaiki iki me tu asila e mao me e ai. Whika telefoni noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whakaiki iki pa me tu asila koia e mao pe a me ai malo.
3: Ko e whanangonongo ke he ka inga vei tongo kotoa pe, na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe a moi PTA o GPS vei tongo, ha me sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōto o naki koe ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. Oku kamata i he o noe fiafi ki e tahataha tolu noa. Fie mau ho moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whanau. Te maulaewe atu palestini pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono ua fitu o e mahinani le ti o tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
1: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu uta mai e tau fwi manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri atu ki e kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Hu hake ki he ene pēs Facebooka o peti tovo finau. Pēs Facebooka ko o peti tovo finau. O rea ki ai, malo.
3: O se minite hongo fulo me he tātaha, wawe pe o se tau taimi. E hongo fafine pe foki ki a kasaini, ko e taha foke ni a mea polo kalama whaka kompiuta nai pe koi haa hono whahinga ui. O ku lahi hono ngā ue aki e he ngahi ahoni i e ngahi mea koia o ku whakahoko online. Ha whaenga mea pe mei he tā ko e au ki he ngahi hiva kua ueni ki he hiva he. Ahono ngā ue aki ki ai e AI. Ko kasaini o ku iai eni ki first hand a kasaini te tā i atu. Ke tau ki whanongo ki ai ko e anga ia ai ngā ue aki ko o e AI. Pea ko tui mūlawe i pē ku o lahi a e tau ngahi hiva i he YouTube ku o upload ki ai ngahi version o e ngawe aki ko ia AI kai ke tau whanongo mu aki he ki fo ifasi koe ni e ko fo ifasi a kasaini iho no ngawe aki ko ia o AI pa tau tok foki mai ke talanoa ki ai

0: really a guai. I'm looking forward for every end of the month. Ke hau e kisia ke kum. Ma wai wei kifo ilore ai.
1: Yeah. Ko kamata foki e kasaini ke ta o wakai ke YouTube lahi lahi aho no ngawe aki. To hiva i mai e ta o ngai hiva ngai ake AI e.
0: Yeah.
1: Pa ko sia ni hia kuna fifia na tolai o ko ongo ma ke heia.
0: Yeah.
1: He ka ko ko inga ko ki motolo foki ko ka o hiva ki motolo ko tui e ko e hana ho mo wakai ange ke mo fafine ke na wai wai mangi ko hana wakai ko ki AI hono ngawe aki ko ki tau hiva. Ui ke ato na ako talanoa ai pa moe toko taha heni polo kalama hiva Oprah ia, he? Pea ne pehe e ia koe mahalo e lava he e a ia ke ne hanga o filio i pea mo ne hanga o kopi a ngahi hiva ko ngai ake ngai me alea pea mo e koe Oprah hiva Oprah o ku sisi ha ne tui ki e lava a e a ike na wai koe hui he koe leo he koe leo pa mi me ke hiva pe live he ke audience he ke te foket ka koi mere ka mata mea koi koi aho o wakai ki he ngā ue koi na AI
2: Malo o pito rinta ke te au ya koi AI at a minia it's annoying to be honest na ia te kotaha na ta mea koi mai te tene lava li liu e ku hiva ke AI o tā ke katak wha mure mure o te ke ala koe ke ai tu peke pehe because ke au ia ku o koe mga hi puaki lea ia o koe ke nau puaki wha lele mai tau lea whakatonga you know te hangi koe o koe mga hi nauti o koe ke nau lau natau ia o ai whakatatau ke original ka koe mea lahi peko sio ki ai e alu he le vai mo tau whanau ai ai hono whewhenga e tau whanau ki e ke tau lea whakafonua mo tau tui ngawe a ke mea ko ia pia e he le vana to heanga ko e ke he he wai pe e nau lea whakatonga na to ia o i kai ke nau lava o pu aki le lei e tau lea ki he lea tonga totonu you know ka koe mea ko ki au ia well mahalo kange koe lau sai pia ki he taim vau nau ai whakamea lea mo mea e lelei ka nau tau ke ilo mea pehe kwa musika. Ka koe mea koe ke ke o tau ke na whaonga ke lili ho tau le oma mea ke ke o iaha ku o koe ke o poupou ia e au ke pehe because o ke he kau hiva o nau sacrifice lahi nau tau ia ke nau hiva ako nau le o totonu. Ka kua o koe koe ai a kenga mea taimini o kua misi nia ke nanga iau take over e aia ai ngahi iyo ai ngahi mi aia ai kakai na nau you know mo nau ngahi leo na os whaka ina spina tolu mo mea ofa ke tama hewa ni ke nau hiva ako nau ngahi leo ya maruko ki wha kau kau pia linda
1: te ke ke hua o wakai ki ai ki ngahi tame a papa pe o ku fefe mo tame a papa pe o blava pe mo e aia o Waku mai e ukulele mo inga hei mea ko ia e.
2: Na ilo a ukawa ia e.
1: Le ukawa ko ia o wakai ki ai.
3: Ko mea ko tau pe foki a o ia no lele u ia no kovi e. Ka ko koe ka ma fofoa whanongo koe a ko koe ke ngā hiwa ko nariri u ei ai. Koe ma fukau pātina na o mai o tae. Pope, si, ma lia tamai nao e, ngahi o lu whakaafo. Ko te whanongo tō tato o ape tō neo vore tam te atua nge, ku hange ko ku anoi nge ki whai le o u taha pe. Ka ko kusio ko koe ki he tokoni koe e ai. O tokoni ia ki hange koe whakamea le ae. Ka hei kai pe ke le lava ia ke le hanga o replace ai le o hange ko lau ko ko hiva opera e. There's no way ye. Hei ilo, ka hei ilo ke ka au. Ka ko e, but I think o sai e ai ko winga he ne hanga whakai ai ka hiva ke te lele iange. He? Ko winga he ku o mai le e ai e le ai standard mo le volo o pau ia ke to he. So, yeah. Okay, I've been on the day, we've been on call, go without the book, the feeding it out.
2: Yeah, bigger.
0: Okay,

0: Kalo ama mai e ngā ue o e pōni. Mālo o pito.
1: I o kou raktupeha whawhita ke tamai he wani koe koe. Whatoka maari e anatola pia moe whatongi o mana ke tau whea o e pōngpōngini tau hikule o e whatoa me repa ko a te whamalo o lahi a ngē koe a te tamaka no whatau lama mai tau kolokalama pia mi karena pia pia foki ke tangata ko sione o nevela tupou ko ke tuku mai tau ka vinga pia koe a e kai ke tau toi whaloloa te tau kolosa e pia ke tarai pisope iso psilon tila lavea wa te whamalo la ka te koe ke tuku mai mo a e tala te o e a e kawe ngani ku o stuku atu e one vela ka lava ke u whakahoko atu me ia i hatau whihui malo o pito o pisope psilon tila lavea malo
2: malo pito lontoni pe aku whawhita pe bua ku lau mali he pongpong i whakolo koe ni ka inga whanongo whamalo la he koe kore pe mua ke hufanga e ngai whatapu katoa pe o osi hono mua ki he polo kalamani. Ka tā mō ke whainga maari e koe ni ke whahatau tala no he pōmpō kei ni whamalo la ka te itama. E whahatau la maku whai pe he ki a Sodea Nevela. E lontoni whakathithi au pito tā wau mai ki he whanua koe ni ko Nusila o ku matangi maari e pe alo maari e ngai mea katoa pe ku whakathithi au pito mahano e a ku ma. Whakutatau mua hai tā wau mai ki whanua whakaf koe ni. Ka tā whoki ke tau ke ka veinga mau inga e pongpong ko eni, ko hono mau inga e tohi hoko, pe mo e tuku whakahaolo pe he ke hono tau he tau whatunga mo utua. Koe talanoa maria o ku whai e koe hiki koe a tohi ko eni a mātiu na hiki pe ia ku ilonga a pito i he nau toto onga a mo ui a whakai e kakai siu. Pe koe ana kai te ke tohi e toko taha ko eni o hiki hangahi kane ne hanga pe o whamanatu mai i longa lewe ko hiki ai siu e nai tohi hoko. Ko tala nga kai tohi se ne si me mo se se ki ai o ne whamatala i me ai ai tau e toko taha ko toa pe. Pe au mai ke tau lahi ko ni koe i tohi a se ne si ko me tu i sela na e tau i a hiwa ngia o no hiwa. Pe ko kau i a ngai mea ia ko o ko maari a ngai tau si koe me whakamaapo opo ko whai mai he tala nga he tohi a se ne si ki ai. Kana na ula laka pe ai whanawa isleri mo whakamaapo opo. Pa hange koe ni koe koe nau ngāwe koe ia, ki nau tolu nau langa a e konga ne mai a o hiki ho nau hingoa. Ki nau tolu koto pena nau langa te mpare o ku hiki ho nau hingoa. O whamatala ia i e tohi koe ni e ngahi tu i whamatala ki ai e kaan kari, pe koe tohi whamatala mea koko. O whamatala ki hono mau inga koe ia o e tohi ho ko mono ki nau tolu ki ai. Tau mau inga pito e ka inga ki tau sio ki ai. He koe aia koe koe koe talanoa maari e pe ku omi ki ai. I hewe stafi tū o ne whamatala pe e toia mātiu, ko tōu tangata e hongofulu maa whāme a e palahame ki a te evita. Si, ko whawhetā e kono inga na ne hanga o omi anu whaigiki o e talanoa te a mea e palahame a umai ki a te evita, te a mea te evita a umai ki he. Ko e kunga koen koen e whai e whetuku tuku ki pāpilone, e ka inga, ko e tau ia, ko e tōu tangata ia e hongofulu maa whā. Tōku tanga tai e tāwha. E palahame kia te evita, koe tāku koe tōku koe hengofulu mā whā, mi e te evita rewa ki whi tukutuku ki pāpilone, koe tāku e koe hengofulu mā whā. Pero tōku tanga tai rewa e hengofulu mā whā, mi e whi tukutuku mi pāpilone ki e kalaisi. Sai. Koe kon tōku ne mawena koe kia i te tau lawa rewa ki toi mai ange, ki toi ofi. Kakehe koe te tau sia tu ki ai o nevela pe ka lontoni mo te vita ko to tangata meia kalaisi mehe me taimi mehe me no alo i ki ta uni o faka fufu a ke to tangata ia e ono fitu ki valuta sa ko ka wia i nga i mea o ba i nga pita te ta sio ko ta sio ke ai pasai to o me ke o fia ne ke ta no foka ta to toma me hiva ni ni mano me aho eitu ki aho ni ke wafe wa no ko to tangata e to luni ma ke to tangata e fafa sa ta to ki tu hi forever ki ai ke ta sio mi e tu bolu aki mi e tu bolu aki ki he wafe wa no ko to tangata ia e ono pe ko ko mau inga apito ia te tau sio ko ki ai pe ko ko mau inga apito sio a to hoko pe ku hange ko ia aku

0: Nga we lahi aki i siasi i LDS e pako siasi o sisu kalaise kau maane one ngai au ki mui ni. Oku i kai ko ha me a beia whaka siasi. Ko me whaka maa mani lahi ia. Pako mahu inga au pito ai tohi hoho ko. Pako hono mahu inga ko lava lewa ki te ilo lewa ai hoko hoko e tuunga e whaamiri, ma e tuunga koe society koe kia taku. Ma oina pito ia ke tau sio kia i pongpongi ni e kāenga whanongo pa te he lontoni. He kohono mahu inga ia kune hanga ia o puke puke rewa ai tau whatunga motu a. O kune mahu inga ma tuk whakaholo, o koha tau tuk whakaholo. Ta ko kawe sa ti ta sole ma ki tu ko ni ta so ka e palhame ko e palhame na ene mo uya e palhame ko pe te riake na ne ono ta u o ta u te afutu nima sa pe ko ai sa ke na ko ko ya o ne ta mo tu a ke ta u te awarno pe ko se ko peleva na o ta u te afafitu Sai, pa ta le ba ma nga ko a tu faolo pa na fa na to li. Os na na pe ki e. Le ba na pe ki a se cope i su cote i spite. Kana ave ia ki he peloni ko na ki fa i toka ku i ko makipila. San? Ko ta la ta si o pa ko mamma i ko na na tu faolo. Ko pe ki a ko to pe a family ko ni na ave ki makipila. Ko he peloni a hanu fa ko tau ko na i kasa mo pengs mo me tau ko nu fa ko i isleri ma fintu ko ya. Pe ko pe ki a sela pe ko pe ki a re sieri ko se ko pe ko e plahame. Ave ko to pe na to ki ha ko na ki fa i toka o ku tu ui ai makipila. Ha? Ko koma dolu e te vita ke tu pe ke la pe i poko tala o kwa ma fa i toka te ku ko e ku ye ko kere kere no tu u he tu ari ku pe ka ma tala ma toria ka atu i tahi ko ma tu fa holo ya i poko tala pe mo fa ka ka e ma lo lo pe ta ko to pe ya ka ka fa ka amu a we ke ave mai au ki kere kere no Pea koe kauia, e kakai mea ia o mahu inga apito ke tansio kia. Pena he angereva e hamea mahu mahu ki whaitoka i loto hapai kui ko paia he loto. Pea koe whaka amu koni koe i ai mātua, kai kai a ke wau ki kere kere noa, ave pe mu au ki paia he loto. Pea koe mahu inga apito ke tansio lo loto ke tuunga koia, ano mahu inga koia au i tohi hoko, kai koia pe i ne tū koia koe ne hanga o puke puke a tau fatunga motu a me tuk whakaolo ai. Sang? Tako o koi a ko whamalo atu e lontoni ko ngā katau fōki atu ko ngā ko e kore tau tai ni malo bi.
1: Iyo a ko atupe whamalo lahi e a pisope i ho o hanga o tala teu i lele mai mono kamata i lele mai ai kape inga maali hangi ne lawe kia te tamaka. Ka veinga maari e lahi oe pongpongini aia ko hono mahu inga oe tau tohi hohoko. Kaike, koe rakwe hui o kou lava tuku atke tau kamata e ake tau ka veinga uraki pisope. Ka taki o lave mai ki hono mahu inga ke tau tokanga ki o tau tuk whaholo. Pea ke toi lave mai lewa mua ki hono toi mahu inga a hono puke puke a tau fatunga motua. Malo pit piso
0: pe
1: kau foki
0: atu. Malo. Malo pito lontoni pe kau ena se hui mau inga pito. E kai ngā whanongo pa te heki ki tau tole pula kalama. O ku mau inga pito ke tau hanga o puke puke. Pe koe kau ia i ngai mea o ku mau inga pito koe puke puke o ta whaaki koe ni. Te ne lava rewa ke ne mau rewa ai mau mau luta ai angai nofo. Ko kauia ko ni koe ki ai pe a mauluta anga koe ai no fo i he puke puke e tau ulunga anga e tau fatunga motua ma tuku whaholo. Pe a ku tala lewa a kia ai sai. Ko tau tolu ia tonga na kete iaha ka kaia na te kaumbo ki tau tolu. Ko tai nimi nengo si o masi o tau kainga a kausi aina ki tonga. Kana I ko tau tolu o kai ke teheni ko uesia te te tau tau fatunga motua. O wongo ia I fisi pa wongo ia amoa na lahe tai me tahana hu mai si amane whalele amoa pe hua ta Amerika, pe hua te ngai whonote ko fisi na te kau India ke ta walu no tolu pe anau ngau e mai woko pe. Pe koe ko tuwa mahu inga koe tau tolu koe tonga hono puke puke a fufula e tau tau fatunga motua. O ka tau ki kolo api ya. O ko te aha tau ngai kolo whai na tula. Paka tu ngai ka, o ka tau tolu ka kai, o ku tau veke veke ke ke whai a whai mea. Ke tau fie fia. O ka e rea talai hapai. Vela, vela whare loa. O ke te vela pa vona pe ia kisi. O ka e tau whai ngai ulu ngā ngai o tau tolu. Pe aku mau inga pito ke, ke puke puke ulu ngā ngai ko ia. Sai, ai aku tala ke heni. Paka kai tau tolu ka kakai aku whakapa apa. O kukea na te whakapapa e tau whai ko i he tonga ko hei. E tau mo ui whakapapa. Paka kai ki tau tolu o tau tahi waha. O ku mahu inga au pito ia. Ke puke puke ne. Koe kau ia i ngai ulu ngā ngai o tau tolu e kakai tonga. O ku fuu hirio aine masani. Te pehea koe masani. Pe koe lelei tahai angai mo ui. O ku ia tau tolu ia. Koe ki tau tolu koe kakai aku o ku loto to. O ku kau ia ngai mea pe o tau kakai. Se ko tau mi koe ke fonuan. Tau am teni whakata tafu koe chai. Tau am tato ki hen. Asi ngana tau hao pe tato ia me tonga na ke kaha tau se ni. Tiko tau mai fo ki hie ke kumi fonua ke fonua fo ou. Koe mai ke kumi ki he mo ui. Ke whakalakalaka ngan mo ui e tunga wha ekonomi ka. Sai, tau me tato ki o mai ai mea o mai ai e lotu. Koe ha? E koe lo tupe te ne lava o puke puke koe ki tau tolu he. Koe taime koe he ngahi langa whonua, ngahi whonua koe ni talanoa pe e lonton hange ko tau tolu I Asleria. Na he mai natolia koe lo tu siasi kehe kehe kotoa, koe katolika koe ngaja pena o toki mo vete mea e taime koe na tupurake koe na te. Koe whenga ulunganga e tau tolu koe I ai oku mahu inga au pito ia. Koe ta whenga ulunganga a ongo koe, o tse koe mawahi ongo whakatonga. Fa more more atu ngai ulunga ngai aku tau mau ta tol ke te tau pou pou te ke teki ke ngai mia koia ke lele fa ka lu fu a society eh da ko mau ngai hano puke puke tau mo ui ko e tu fa ka holo pe me tau fa tonga mo tua o ku la va ye he ta fa ko ni ka ko me la fa ke te tau sio ko ki ai ko ko nga mau ngai apito ya eh tau sio ki ai oku O kai te ke ia he hane ue sia a ia ia he tau. Koe tau om pia tau tolia o nofai fonua o kui kai te ke hane ue sia. Ai anga e tau ngahi mo ui whakatonga. Pia koe kohono moni koe ki ai. Sai koe te tau tala noa ke whaikawa tonga ki ai. Whaka he lai a. Se nga mai ke ta ofi ko tau ngai ulunga ngai o tau tolu e koe ki ai. Koe uhinga koe koe na uo ke fei tuu o ku omipe e kakaia na hoanga o tala mai koe ngai fehu ia ngai o tau tolu tonga. Ke tau fehu pe tau tolu mo tonga pe whaka a ia o tau tonga. Whahai e tau loto to, whatahai e tau tau iwa a. Pe a, so u tau kumpe tato ka whainga mea ke nehanga puke puke o tau ulunga ngai whatonga. O ku kau ia e e ngahi mea ko nehanga o ominga ki tau tole e London ka kawe e ngahi mea mau inga ke tau sio ki ai e tafa ako ya e. Kako e taime ta tau pe e ku nengo e tau nofo e fon one. O ku ukai peke nelava e ia o e te tau fea ngo ngoi pe. Nengo tau mai ken o tau sio ke mo ui whakavavaha ke mo ui ha mo ui whakamotu. Kako malo henge pe tau tole. Ka hawa ki Hafenga pa anga pe me o koa pe ko mai me hapai pe fe o alo to nga ia ki ai o el ane ki to nga ki alo ave ki se ni ki na to ka ke ke to to nge pila ia mo sai pe te tau to pila pe o ki tau mat to ta fa o luanga ta to lu ko ane ko ni ko loto to hafenga me ke fai ta ile me ta to ka ku ko tau ko tau nga fa to nga ia tau to lu ia Te aku kai ke lama ia ke motu ai ata whaako ia. Lonton ka whoke atu ngā koe tau taini, ke lama mai e mo whaiteka o malo bito.
1: Malo bito e pisope o hanga o kinikini lele I mai a rakwehu ina tuku atu, pa koe fo I poine ua na ke lave I mai koe mahu inga, e tau tuku whonua, pia mo e tau whatau motua, pia mo hono puke puke. Ai koe hinga, o mahu inga ke puke puke ka ua tukuangi. ke more e famalo la kiai pe ko tu te ma klose te ta ma ka pe amo ne vela ke mo tana ki mai i he tau rak fehu i koia e tau rak konga e tau programa malo pito
2: io a malo pito e weina ke pe ke piso pe e kau fuki ni he kawai ngā maui ngā kuhi ngā ke tau hanga o wha maui ngā i a tau ngā i tau tohi hoho ko mui tau tuku wha holo pe mui tau whatunga mutu e ki whanua au tau pore pore ai au ko si o kai ke le soni e pisope pe ku wake te manatu ke tala noa e whanofo nofo isleri ke taimna na hu e whanua e tala wha langa e tempare Pena ha ulewa fo i matakari e taha wa, ha o takai e fo i tempare. Tak taha no fo ai o, o vahe vahe ai ho nau ngai fatongia pe a ilo pe, he matakari he fo i toko taha wa. Whamiri hako kweno seko pe ho nau ngai fatongia e fai ke tempare. Ko tonga, maari e anga e tau si o kano, ki o tau whakanofo nofo. Ki ai e tuki, Gai hau eiki, e gai mohono kau mata apure. E toki, i ai rewa pia moe, kai nanga e whonua, o gai ho nau hala e walu, ke haatu i moe hau eiki o tonga. Me mea kou fie fia ai e pisope. Ano no wahe wahe pehe i anga i tau nofo ke tau ilo. Hake koe mea kona na ki whamatala mai o historia mou mala i ha anō. E lawa ke tau ilo ho tau tuku whaholo mo e whamiri tau haumi ai. E taimi kau tau ilo ai ko hai ki tau tolu. Koe mahu inga te sio e te hanga o mahi no i tita. E hao ni foki i bisope mo heina. Mo ni lau ke ai ke te poto i he sio hifo pe te sio at. Aho ni kulahia ke pe ilo sio atu ka ke lava taia sio hifo ka kita. Po te lau e taime ni, tau longo a ia he lahi pe sio atu. Pe omi e nau ngahi whaka kau kau ko mo vete vete ho tau uto he ngai Facebooka ai omi e nau sio atu. Kai pe he mai mauri, ei, alu o tuu he sio ata sio ka koe. Ke ilo ko hai koe. Pe ako mahu inga vito, e tonga ho tau whanofo nofo ka pau te tau ilo ko hai ki tau tolu ilo ko mea ware kita ilo ko whamili kita ko tau whatongia ko tariangi pe pe ako mahino lewa ai anga mea ko whaofa ai ulunganga ho tau tonga he ka mea ne whaiaki hono whanofo nofo ki tau tolu ke fai hono fatu ki tau tolu ke ome fe kau kai toi ke mo si ko ke hanga fo tutu ko isleri o isleri no fo fa matakari os pe ba ba mai to o mai kau to a me matakari ke hoko ko kau ofisa hoko ko kau e ki tau so ko hanga e ko fa no fo no fo ko e fo nua ko i lo e piso pe malo na pe atonga ka ki toki fa mala ala mai he na tau kau pe mo tau tolu hono matua e fonua. Ne ngahi matakari, ne ngahi hatuki. Kako mahu inga ya koe, ke sio ke anga koe, ai mahu inga ke tau ilo i ki tau tolu. Ngona te tānoa koe ni, he kau heo tua a Moses, alo tala ke ki mātua o Isleri, ko au sātai. Nā nau ilo pe au, I hoku hingoa sātai pia nai whiunga pia mo nau waiwai. Koe ahoni, alo talaka nau tolu, ko au si hova. Ko hoku huafa ia te uhanga tukuange mai aki. E kua ongo hake tangi o kakai, pe me ispite. E aku talange e Mosese, he ko hai au. Seke whehu i, pe mo kau whanongo. Kai hange e Mosese a ilo ko hai ia. Ko hai au. Tā reo tua. Alu. He te ia te koe. He koe mau inga ia. Ho tau ki whonua tonga. Taimi u. O mea e whekau ka te tau tolu. He tau ilo ko hai koe koe whoha au. O e tangata ik whai whekau. ai ke asi ulunganga o lotu e mo ui ai fana we ka uli vai ho tau fonua mea ko man man melia ia kai mlahi palo o hu ngai mama kava shasi ko ni o tonga mea i bebi sope ko futu pui shasi tonga ko te hu he fai kava ka uheina ko tau mu api o tala noa ko ina haore o ou ko kuni ma pe o ngu ngu pe mo i o pe Pea mea i mehe kau sias tonga helo ke ngai aho ni ko whanongo pe mahalu ha whahinga ka mata ke toi rea atea mei mui ki mua. Ka koe whakahua pe, ka koe ia me pe ia. Sio koe ilo ia koe aho tau kehe kehe. Ek mone whakahua koe, ma whakahua pe, whakawhaikaba, pa koe kore whamore more ate o pe. Eku, koe neongo koe whaki mea koe ni te vitau asi. Ka mau mau ihe ki kakai koe ia. Na tula pe mai mea nei teui aki ho tau kakai. Tai mko tau to'o mai ai ki tau tolu pe mai ako na tau fai tau o ako. Ako tohi tapu pe tau omi ke si asi. Pe koe rea ni fato me mātua. Si mātua koe una umate he ngāo e si asi. O ako. Pe koe mea na kumomo fai ko kai ke mei. Ma veu veu e ngāo e lotu ke ngāo e kau ako. Sio koe mahino ya koe e pisopi. Ai kai ke mahino ki he tonga ko hai kua koe alo peo lotu hange peko mosese alo rea te peata mosese ke otoa ko hai au se ke tai mahino ko tai miko fia paia tafe kau ku ke ilo ko au koe tonga koe tupu he fonua na e papai o lunga ko au ilo e tupu anga hok famili na ku lere me ai ko iku tauto tariangi me lindo at e mau inga koe o tau tuku whakaholo. Na tau tupu i tonga o si o tonu. Pea whanongo mai e kau vai vai o e whonua. Na tau tupu i tonga o si o he mea koe mau mau luta a e nofo pea moe me lino. Kai te uhanu pe kai keu whakaanga. Ka kou fie fie he proklama moe ka veinga e poni. E fito e whamanatu atu hehe. He koe kule o e whatua merie. Whamanatu be, ho tau tupu anga, moi mau inga e tau puke ki ho tau tuku whaholo. O le ai ke tau oma no fai whono muri ki hange ngahi, ta au, o li liu, o e ngā ue bea moi whakalakalaka, o e tau no fai whono ani, ke tafia ai, ai matai koloa, ai whakapa apa, bea moi tau ilo tau tuku whaholo, bea moi tau, pe moi me am ho tau ui i e mama ni ko ni ko ya te vita ko fokiat fokat bishop
3: io fa ma o vela e o ena kama fokiat o ku to ta minite wa ta ha ki ta ha kama fokiat ui ke to e pe ta u ka fe ui ke fa ho ko ki bishop fa ma lo atu ka mo to lu ko ni i e o pe mo ka u ma ki ta por kala ma ko ya o e a pong pong ini ko fa ma lo atu ki a maria a Micaela Lapota pe ki anai a Nau Javiri, Josefina Fonohema, Solomone Tapalu Timote Siniman Mua, pe pe ki anau Pese, Pirima Vete, pe Mohokilani Kustafu, Samson Tike, pe pe ka Paula Tatafu, Kiko Furima Ono, pe pe foka Fred Pani, Saya Tayone, Wate Toltau, a Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia, Afukaloni Hea, pa Motopuluka, Motolueni, o Motohi ke pe pe foki ki a tagres tu kia motol mo fano mai i ngal e a ko atu pe pe ki tau fana o po ate a fa malo atu motol o mo ka ma ki tau por kama i he pom pom ni ka ma foki atu he na malo
1: io a ko atu fa malo te ta ma ka fa malo te ta ta ko si one one vela tu po i he ta na ki fa fo fa pe mo mari pe a ko e piso pe de foke atu ko e ko e uata fehu iki he tau a kamenga o aki o pehen o fena pase a fehu iko e ni o fatata ki ono puke puke mo e mahu inga ko ia o tau tau fatunga motu a katan piso pe a o ke lave mai o ku mahu inga ko a ke tau puke puke e tau lea fafonua inga i fonua ko e ni o ku tau kumi whanua mai ki ai, ka taki ke ke lawe i mai mo ke whalo loto mai, whehu i kutuku atu pisope malo pito.
0: Malo mi de lontoni beko e ka wena ha fehui mau inga pito ke ka inga ke faha si o ki ai. Beko yo be o ku tau fononga mai ke ngai fonua ko ni mi e ta faaki o e wesite ta tau te fito ki New Zealand o Australia pe ki pango pango pe am Hawaii imo Amerika pe ki Europe. O ku e ka wia e mea o mau inga o pito te ke ki tau tolu. Te nehanga o puke puke a tau fatunga motu a koe ngako e tau rea. Pea koe maoni au pito o ku fatua ngā i pe i taimi lahi. O ku koe kau haa moa. O ku nau ngau ek pete nau ek pete nau rea hai. Te dehe ka te pasi toko e re lue ulahe ku ngau ek ngai public transport. Te whanonga te tuke te ko hanau ta mako hamoa mau ai a. A ko tala noa koe koe i ai o ku mau ke. Ai a koe koe koe sio koe ki ai. O ku mau inga au pito pe ko toko ni lahi taha koe ki ai. Koe uhinga koe kai kai ke lava i api. E lava ia he i ngai siasi. E ko la to fa sa pa te ku ma u nga u pito ko e ki a e ko e o ko e na e to ta na mata la no e ko si o fi ka u aki ko e na u rea na to luia i he na u lotu ko e rea fa ka a sirin pe mo rea fa ka la mea ko ma rea u pito ko ta la fo ka ve fe o mo lava o puke puke ko e rea mo tu ani na ka u ne rea no hiki aki a to tapu Ko malata e taimi koni koe o Kristo, ko taimi na naurea whakakarisi, ka tohi, rea whakalamea, ka tohi whakakarisi. Toko e kawe hana mene ne hanga o puke puke, tau fatunga motu atunga whakaholopa, toko foki mai rewa, ke rea whakalatina, uinga mai ke ta whakakoia. Toko ne mahunga koe te te au, usia tu koe ki ai, na he gulabe taha ke tau polokalama mahala tau kosi o ke rea, ke mahunga koe tuke puke rea whakapondua. Koe manu punahe ufanga whakatapu, kupaupeke kapakau. Pe ko pau ke alu whakataha tau fatunga motu a, pe mo te ilo ke ulunganga whakafonua mo e rea. Aia ko kauia i uwiwi maalohi moini koi ki ai. Koe tausio to kore ki e, koe tausio o whatata pe o hange koi ni koe. Koe tausio ki a lupi pe ko hatala puka hawhai ngā manupuna koi a. Koe ne alo langi wa langi tolu ihe ma whao re reo nungo kapakau. Pe ko mawe ngā ia koe ki ai, o ka pau e kapakau taha, o ka pati te nofpe ki tahe tau whatunga motua, ka koe ki te ilo ki he rea. O pare mai, O kwa e ngā o kwa ki tanga e ki taria o ilo ki ai. Ka koe, hai koe koe lawe na lawe ki ai a Whaitikawa ni vela. Koe koe mea lili he tani koe kute apply ngā nea kotoa pe ia koe ki ai ki a kita, omi koe ka kita ke te ofiange. Ke te ilo i koe hui ua, ko hai koe. Koe mea lili e te hanga koe ilo i koe ki tanga koe identity. Pea ku lawa lewe ki te hanga o ilo ngā koe tafa aki koe ni koe i he linguistic i he lea ki te lawa rea. Ko au, ko lawa au o lea wha, koe ku lea wha kato ngāpe. O koe whainga aongo ia kita. Kātaki whakamore mōre ufi alake ngā koe whai. Whakamore mōre angia, o koe whainga aongo ia tā tolu ki ai. He ku te lama i he rea, pe ku mea i aku mahu inga i koe, ke whakatolo ngā i, pe mau maruta i a ngā koe and nofa a society. E tā ngō mi koe i he ngahi, ngai whonua konu tau, tai es bra pe koe, kumi whonua mai ki ai. Oua pe tuku ange, ka tami e koe ko ilo pe o ku whainga tā. Teka e ka koe koe mahu inga e koe ka siaha te ki ha taha ku o wau wau pe koe kui, koe taure ke reka, koe vās koula, i api koto koni lahi e ki te ki whana. Ke lea pe moe kau au pito i e tokon lahi ke tine puke puke e tau rea. Kona moni o ia ia, ka inga whanong ko api ko kai ki te i api kita e tala noa whapitania pe ai kaure kaya, ele whapitania pe nga tolu. Toka tau pe api aha te fo i tafulu le whakatonga o kuiro hele kaku deita ko whimea pa koe koe ka koe kau e iai ko manatu pe koe kutupu i e sastonga tataina e wai mea kui koe whehu me tari. Pe koe uia i hele whakarisi koe ke te kuma peko e ke te kumen peko e ke te kisi me hele wapitanya he. Na e hange ku manu maru ko hai nene ngahe ko e koe o tua ko hai o tua he. A tes te koe tool we have peko nau nau e na ngau eki apostolic church ki mua koe na na ngau eki. Koe ngau eki si hiwa e ke te kisi me he. Koe katolika kua o ni mangea o no fitu e nau ke te kuma e nau ke te kisi me ka nau tolu he. Pe aku mahu inga pito sai, aku kawia e ala to koni ke te ki whanau, a whehi moe tari. Mm. Aku kau e whehu i moe tari, iha nau nau whaka ofu ofa ki te ngau e ake. E ake. Mm. E lava pe ea koe, how's your school today? Na whehe ako, whehe aloki ako e ahoni. E lava hiki tamasi i nea ngā tene lava tene express any feeling i re whakapitania ka kum kake i ko taimi ko tene lea koe tau re whatonga koe mo one tako kako ia peko na whakapulipuli ku lava reo ke tala e tau identity koe tau tolu ha lava e tala e ko kita koe au te lava e lea i e lea tako e kako ia te o ku maho inga o hange koe ni koe tau ngahi lotu te tala noa pe i loto whare o e lotu metotisi hu whanga whatapu o ku maari e apito a waka koe ia he kohono uhinga e nau ngau ke koe taimina maulakai as leiria pe me kautawa e neasio na e fu ngoi maki e te ahu e ensekte i e London sai na maulaka tu mautolu na mautu ifo ke mautolu ya e nevela ai A1 he ya foi teu to iko wa kana e mafa na makete na dami ko na e o mi ko hen nisi ki ai the tongue and brass when fa matala ai mai o na teu ai tu ben mo ta vala bana na ulaka i wa ki mautolu ka witi ko ni na e foi na mo makete o ya ai ai mafana ia te awe. Se ko tau fatunga motu ai, pero oka pau te toe lava o rea. Masi, ko e whaka ofo ofa at koe kai. Ka to koni fokia, he tau rea whakatonga ke tau whanau. Paku, ko tai nimi, ko tau tangata uluaki moe ua koe i whanau koe i murini, oku tuipi o whaingata. Kaku, tau sio pe ki ai positive, ki ai pe. Ki ai pe ke te lea, ke te lea whakatonga, ko ku mau inga pito pe. Hanga rewa i e, kua pe whainga ongo i ai. Sai, o hai ko te whakatata koe ni. I e ritisia, i e whakarisi. Kiri a leison, i karisi. Kiri e, kat i he Latin, Lord have mercy, i he lea whabitania, e ki a alofa mai. Ko te nea mo ia make. O kua nea mo make, ko kure ai. Ko kure atu aku, e he kua osia, e ngai ta whako ni ai. Ke lava ai te, nea mo kure ai ngahiria, ko taipu hauko ki e tau rea. E lantan ni kua iane, a maafana make. Ko tonga. Te ko hono o hinga ia, o ku mahu hinga ia kua iane. Ke tau puke a fufula. Toki ako ako pe, ke te lea ke te ki whanau, nengo mna ule whakapitania ma me iai, ka te lea whakatonga pe ki taia. Ka si mahu inga ia i api, ai au a u, me toure kere ka, me vas gola, he kena ulea pe anau tolu ia, lea whakatonga. Lea whakatonga ia ule whakapitania ma damsi ipo, lea whakatonga tuko ki ai, umahino pe ki tamasi. Koe koko ta maare e lontoni ki tau. E tau sio koe ki ai ahano mau inga e kolo ai e koe e ne i api mo ki tau tolu. Ka koe kata whamore more atu koe ngā koe tau tai ni ka whoke atu. Koe ngā koe e ngō whaifu kau malo api.
1: Pa malo da bito e sope oku whalaloto he pehu i koe ni ahanga he tau lea. Ko tau identity, o ne puke puke mo ne whalote mai ngō whihu i kona o atu ki o tau whatonga matua, pia mō ho tau tuk whaholo. Aia ko tuk au mai pe ia, mi o tau tupu a ngā, e? Kaike, ko lawe maari e mai e tawhako ia, ka ko e whihu i whaosene ko ngā uraki te tuku atu, aia ke whahoko mai nge hao to e whaloloto, ko hea o kumakehe ai pe atonga. ia toi fonua i mamani. O whikau aki, pea mohono tau hikoia e tau tufa haolo, pea mo tau, tau whatonga motu a. Ai fonua, e? Kaike, i e taim kona hangena, ki tāna ke peke kwha māko po, i maiko heke o tau taimi, to imi te hiva, pea lava tau pu, rock kong pro. E ku, mantipa kona whanau i tau tolu, whangai whata apu, tau tonga, e? Peko taim kou tau lalahi ake tau tonga, tonga peo au ke tau, ma uhoa mga hemea koe. O kwa ere taimi au tau tu, au mai ki fonua muri, ku ki lili u ele aia ki he he u ma mea. Kwa ke utu i tatau ki a episode o ku hala ia, he? Kwa koe fwe i kame ingo kana nage tuku i mai ki ono puke puke a fufola. He? Puke puke a fufola tau tau fatonga matua i e tau lea. Pe ta lai ho to tonga. Kwa ufoke atu ke feu i kwa ni kwa hau makehe a tonga i a tau fono e mamani. Kwa ufoke atu mano.
0: Mano pitu hantonto ki kawena thiu ma uinga apitu. O ku makehe ho tau kakai, we still carry on the friendly island. Ai, o tu motua nga ofa, kwa kakai tato ku fotu ngofua. Pe kwe e ngai feitu koto ape te tau iai, pe a ku toi makehe ange, koe kakai tato kakai lotu ya. Kakai tato na da tāpua ki makehe ki tau tolu ya. Ki tau tolu ya na tau he kovinandi te ya ki tau tolu. Tau makehe ange ki tau tolu ya, ni he kakai koto ape ya. Pepu, pepu, ta tau ai pe ia, pepu, ko tau ulu nganga ia, tau tau luia koi ki ai. Ka tūha ki tamasi i, ki, i pasi i pa mi ai, ka ne makai ko ai ha tangata ai ki. E tū e ki re kai koi ia, koi tau ngai ia. Ka li koi koi koi ngai ulu nganga wha apa apa ia tau tau. Pe koi mea ia koi ni koi, o mau inga koi koi e tau. Me tau tau fatunga matua, me tau values, me tau maingo ki ai, ai fo i whaa koi ni koi tau tala o tau tau. Kakai i tātou kakai o whapapa. Ia, he? Pēko e mahu i ngā pito pē ia ki ai. Pēko tau makehe anga ia tau tōlu mi a te whainga mea. Ma te whainga matakari pē mamai. He? Ko kaika e ke iai koe tau tōlu, ne whanai pita tōlu ia i he lotu. Pēngai ko whamatala koe ne nai. Koe ke lava pē ki whakataha pē he a ko au lahe o ku whehu mea ngai matakari ke ke. He kai e lama ke whakataha kau a kakai o mai o a ki wharukunga kakai a ki lotu. He ko loki mea teke tonga ke a ki siasi ka lama ke na whakataha. Tēnā tuk alewe na tofu atuha na ngai siasi. Alwa te katolika a ki kominio, alwa tu e putu ki siasi pengai mea pehe. Ka koe na ulunga ngai o tau tolu koe ki ai. Ko tau makehe a ngai. Makehe a bitope tau tolu koe ki ai. Te aku kakai tato utau otu matua ngā ofa utau. Fetokoni ake. Mwani pe kwa ngai ulunganga eto gilau kita ia ka pamele fulahe o fuka mwa mwa mwa mwa mwa kai social media na fuka mwa mwa ka kakai tatoro te tau mwa aki pe ke tau faya ofa ka tau faya fuka ki ofa koko mao inga ko tau tolu to ngai kakai ia unau veke veke ke faya ofa te ko hangi koi ka tau ota to ngau e ai pe ke fuka ki pe me e koi e sai pe ete mao mai me pe ko fai nga ulunga o tau make e tato ko pālangi e to e na nai fuka te se fuka pālangi e o kwa e pongi pongi kwa hea koi moi fuka wesi te ia i kai te tau tato ko haki i kalapi mi longo te me koi ma fai nga paanga ha e are se ni tia koi kia suka tato suka tato kai ke mara fono kia e koi ko tau fai nga ulunga na fuka tonga ia ko e ko o tau makehe ai ki tau tolu ia. Tuanga te tau lotu a tau tolu ia, poku moon, poku longut, poku kai ki nei ai, kako tau tolu, o ku makehe tau kakai. Ulu nganga makehe, kako ka whainga whatamaki, kai ia e tonga e tokoni. O ku kau ia e ngai mea ia tau tolu, o ku mau inga au pita pito ke tau sio ki aki. Ako e koe taha kuni koe koe ki aki. Oko ki tāna ane ko tāu e nia e fitu tolu ke tāu ni. Ai mai mo e hā erea e kuin sālote. A Britania he ki whakana whako e sai e. Oko hau mi he tau tangata no tāla no e ko ia ho ingoa e taine London. E hā erea ia e seke lunga whāpapa ko e tuifo ia. Ke uheina whātaha mga kakai whonua. Ko ni whakapa apa. Ia kuin Elizabeth. Sa kuhiri e o whakunu anga koi mamani. Sa kuhiro ae ta tui tonga e koni koi kiai. Sai, o ku mahu inga ke tau puke puke whakunu anga koi a. A whakapapa. Sai, koi lua ke e koi koi tau tolu ku tau ki maki e koi tau tolu ku e hemi koi kiai. Kakai tau tolu ku tau whakapapa. Ai e ka fo yaka mo uina ka mata misi na ka mata mi fa ela ke ulunganga ko ya to ya to ulunganga fa ka sesu Christophe sesu kalaisi na le hanga ilo iya pe ku india e o tu moto na fa ko ki moto tu hi fo me ko to e le hanga fa to ki lalo pe le farmasi mi si ka ka foto ki mamani san a ho ko ya tala noa ia e ulunganga ko ya o kun sala te ke ia he ko hinga ko ko ko ko ka u ia inga e ulunganga ta tol ta ta u fi fanu ta ya me ko o kasi ma to ma masi e ko tama ko ta u fi e ongo ko to le le ko to ke ke fa no ka he e ka ko to ko to ta ulman o wale me ko ha me ka to ka ko ne no pe ko ki mo tu e ko haye mo ma ko i ka ko ke ma ko lo ma to ko ta nga ulunganga yo ta tol ko ke he e lo ka fo ke tu ha to ta mi ni te fa ma lo ki e ma
1: fa ma lo ke te mi to e pisa ko ki pe la pe ke ke to fa ma o fakataha e mo e konga no wa kata o ane mo ki fa ma le ko no to ko ni ki ta cross ke on fa ka o ke na tu ku mai ana ki ta na ki ko tu yo una a fie fie o pito e foi ka venga ko ni ka to ki os ka pa to ki ho ko te pe vita e ta o tu a ke mo e ke ata ki foi hi va te vita mak te ma fo ke
3: fa mo fa malo a tu e fa malo a tu e pisop ta pe ke a oina fa malo a tu ka pensman vai no Pe ka takles tu ki a pa loi moni pailate, o mo ka ma ki ta por ka ma pom pom ni ka ke. E fe fe ka u o ne vela, e fo ka a te koe, koe ha ha o ta na ki mai. O mo fe fe ka u, o mo fe fe ka u, ta ma u nga u e ni piso pe, ka fo ki a tu vela malo.
2: O te kai ke kata ma ta nga ma si deita, e ka ko ko pie, ma si ko paula le veni e. Io fa malo a tu episope o wilo ku na pangapang maari e ka venga nia pe mo e tala noa ko ke fai ka tuk pe mua ke hao atu se ma ki fa kau kau tuan e ma kei tō maui e fai ngā make he anga o tau ki fonua ke talo e kutupu hake i tonga pe a naku ilo peko e kainanga au e fonua pe a Naku nofo pe, nakaitea ha mea naku iloia e au, ko hoku nofo anga pe koe kainanga e fonua. Kaikea ha teunga langi langia, kia kia koe kau au fiwala e nea fio. Kako inga koe tu au, e mahino kia te au, pe aku oku whanau i he tonga, e whainga nau nau koe ni e pisope. Ka mea ko maari e i ai, pia ko tau makehe a ngā, ko no ai e tao wala. Ai e tao wala hai ho tau ko ngā loto. Makehe a ngā i to ngā, i hato e whonua i mamani, ko i ngā uka i ho tau teu ngā wha whonua. Maari e he hanga he tamakoini ko toke tā fotu moko fisi. Oni hanga o tala noai. Ai faka loto lahi i e tau whanau o unofo e whanua muri. E ni hango whamatala e uhinga e whuirea koe koe tau wala. E ni tarangi ke whanau. Koe tau wala, koe mea o wholahi lalo, koe whala ke whai ai e tau tu. E koe taimi koe to oai e tau wala, o hai ho konga loto. Ko hange ia o hake whanua, no no o ia koe. Koe mea ia tike laukau aki. I o whanonga i a whanua muri beu ke iai pe koe mōnia koe kua ngani e tau sio he tau whanau pe koe whamalo ke kau taki community tonga ai nau hanga o teke ke malohi ai language wike o rea tonga koe tau ngai police face ke omi ho tau ulunganga ke whakalotolahi ia ke tau whanau pe nau pole pole koe ku sio koe lere holo e nau pole pole ai tui e tau wala he nau nono e whonua o talagi mamani koe tau ngau koe tau hea mea kou fiafia nea ngau lahi fau faua a ngahi mea ke tala noai ai makehe anga ho tau tonga ka koe efu na e tā whaka ingo ingo ai i misi o tua he tonga ko tau make he anga aia ko e efu na e ngahi aki koe muau o hoko koe tonga na kai ke whiri koe koe tonga koe ka ko hinga ko hange ko ta no na mi piso pe o ku hapai ki ta dol he ko na nite na fai po luaki pe ko tu bua ke be ki ta mi sia fo no muri no no ho no ta wala pe un pole pole aki to ki fai pe tu li mui ko ta ulunganga ka ko ga pure tai mi te u nga ta tu he ko mo tu he piso pe ka foki atu uena.
3: Io ko fa malo atu e un vela, ko ta taimi o se ta un minite ta habba meta, fa malo atu piso pa pe ka uena, ka uate ta tu aki, pe os pa atu ma ta ufas, pe a ta to kiko atu leva ke con agua ko ia ta upolo kalama, ki e pong pong ni vela, te te upe ke tu atu kumai, ta me ka veina ko hono ua ko ia ta upolo kalama, ki e pong pong ni. Ko fa malo foki ki e ka ta hako ni Planet Cast, ki he pure ki a tuta pe a pehe ki a vai malala e nau tukoni ma ki ta polo kalama ka ye ko ta utua ki eni ospa ta toki hoko at malo nongo nongo ma tua ki ki hewi keni malo vai
4: malo apita te vita pe ato e befoki ai fatap ke hou eiki tau ma foki ai tonga ko toa pe mo me mai ke fai ai pe foki ai fo fatongi ai ka tahani ke tonga ko toa pe na ngai fe ma me alele na lava ke tiriva te yuti he wiki ko si o kala nini pe ia pe mo me alele foki me kati kati pe lava foki o atu mo ngai SUV o mana ko au pito ia ko ia ko se fonanga aki ko ia a famiri pe na la valere yo tiri valte ko si ka pa mo fe ma o ke mo me hanga ton mai ki ai o wala hanga ton o pe ke pe si ko ia plane cast pe ko pe si ko ia a ko vai ma la ana to kalao ke mo ma ta ton o ai ngahi nga we mo fu fa ton ia ko ia plane cast o fai ke ka nga fi fi a pite ka nga ko ia ko ma wa de na nga me alere ko ni ko fu fa ton ia ke famiri ko ia ka nga ke lahi a pito pe ta nga me alere kalas ke ke Tata te fito foki o fufie mau au pito ai yuti e. Ka kulahi au pito ngahi lanu ke ke kalasi ke ke Ford Rangers, mau me Toyota. Pea moe kalasi pe o kefie mau e mau atia me kautahani. Kwa malo atu ke kastoma kainga kotoa pena mo mea maa fratawa mo mea lene. Pao e ngatahea ki mo tolu kotoa pena mo fanongoa mai le tioni. Mo fetu taku me ke tiahe vavetaha ko iha kwa mo fie mau mea lene kotoa finance. I mautolu ko ia ku learner license, na elava foki learner license o tuku ate me alere uku o si. I mautolu ko ia o mou vahenga pensoni, lava lere ke tokoni atka ki mautolu. Ape me alere ku mou loto ki ai, pe alava foki ke tokoni atka pau ka ki hao license. Elava pe kautahane tokoni ka te koe ko ia ke mau ha me alere. Ko tau fika telefoni, noa ua ua, noa fituhiva, ono nima ono valo. Peko auton mai peke ia te fika te au fituono e he Nelson Street i onehanga ka moumea.
3: Whamalo fo ke kauta hako ia Planet Cast. Ko oa te fasiko ni, ko no taitari a pe moutolu, moumea mai ke tau polkama, pisopta pe ka weina, pe ka onevela, pe a pe foki ki a Maria Mikaela Lapota, na Uhaviri, Josefina Fonohema, Solomone Taapalu, Timote Sini Manmua, pe a pe foki ki a Nau Pese, Pirima Vete, Hokilani Kustafu, Takresto a Tukia, peka pensimani vai no, loi moni pailate, pe a pefoka alani moa, ke tau, tauranga matai tofe. Pe a hange ko mea koutohi mea koe alani, koe tolu e ni anau tolu koe taha ai, nau ki vavea ke houa iua, kaku nau aluna tolu foke a pongpong teo pule lulu, ka nau aluna tolu pongpong pule lulu, eh. Ate pepo e fasini maau Samson Dike, peka Paula Tatafu, Kiko Furimaono, Fred Pani, Saia Tayone, Peka Wate Toltau, Paula Reveni, Taseni Ulakai, Amasaia,
5: Kiko.
3: Afu Kalonihea, Pea Pefo Kikia Topluka. Motolu kotoa, okumo ihengalu ope, ko wate fasin ma motolu, ka kake motolu yake, pea peka ki motolu ihengalu ea. Fana hopo ate, ko wate pe fasikoni, pea ma ak motolu, alani, ko e fasieni, ko e kapena, pea mihe taulanga mata itofe, okune oate ofaloto, ihe pongpongini, pea ma ak motolu kotoa pe, mokau mai ki he tau polkalama, ihe pongpongini, maloo.

0: ko e tata mi osta mi te hiva pe a mi he taha e pong pong ini pe a ko fatao nga pena angule ria tu e Alan Moa ki e tau langa matai tofe e tau fasi ko ia ki e pong pong ini a e ofaloto me kapena ta fokene nga hi mai moa e tai ne kuini ki heongo api ki atalanga pamo vai popua ka e tua atalanga i he St. Andrew ka e tuu a vai popua i he hala seluini pe a toki o mai rewa whakatau ato a vai popua ka hiki mai peo na tuu whakataha i atalanga ai ka e tuasilas a vai popua me i he landscape ka e tuasila lewa atalanga i St. Andrew ko ne tuu ia ngo api ta kou tuu i pe ko mahino ato e ngai mea o e mai moa e taine kuini ki he ongo api ki vai popua. Ko vai popua ko api apure anga episope. Na o mai koe whanau o ako he ni o na unofo ai kana tu uia selu ini. To ke hanga peta hene koe ni yung mao ki api koe hono kau ngā ako pe pe ane whakatau rewa atu rewa a vai popua ko na hiki mai peo na tu whakataka. Ko e hoko ia koe fu api lahi au pito a vai popua pe a mga talanga. Ko e mahalo pe kuong lele ya te fasini kage e vela ka foka tu kate koe ke kini i mai e tau kavei nga koe a honoua ka tau toku i hoko at osta mi te honfulu pe a mehe taha tawang e pe kuong lele ya te tau polka mai pongpongi malo ne vela
1: Io, malo apito te evita tau mafana he fanongo he hiva he mai moe tai ne kuini tau foki mai ki ho tau kavei nga honoua e ta fogene ka venga mari la hi obito te vita si e ka venga ni ko ilo si si ho ta no ta no i ka venga fa ma fa na la ka venga ho no wa ko ka uto le greka ko e va skola ko e mata i kolo ai e nga i kolo o e tonga monia ka uto e fa ho gat e ka venga ko e ka uto le greka moe vaskoula ko e ngahi mata i koloa ia o e ngahi koloa o e tonga monia maari e lahi o pito e kawai ngā foke atu e uheina
0: i o ko e mea ki mua pe e pisope mo uheina ke foke atu e ka ko e kuki i tāna ki pe i e kawai ngani e pisope pa pe foka whanongo ange koni ko e lau ko e kau toure kere ka ko e vaskoula o e koloa ia e ngai koloa o e tonga moonia ko e te au ko e ki e tau fitu noa te au mantui ku te au ia ki e tau whakato i tapu ku te au fitu noa ko e lau ia ko e ko e vaskoula te ko e te au rewa ko e ki e tau walu noa o ovai o kui rewa ia ko e au au ku ke au au ko e ki he ku ke ova ko e i he fitu noa i e tau tako walu noa pe ani ku tau hanga i ko ta ko te ea o wau noha te kui oua paka pau to ea o hiwa noa mani e ke tawanga tāna ki atu rewa ai mani e he kuhi kune mau e ia ai tau e kere ka mo ea wau tako ne hiwa noa rewa ka tawanga au ea kerewa fo irea koia mani e koia sika ngalu afe koia e uena ka pafoki atu malo
2: A whamalo ta pito e Johnny Onevela. Tu pohono tuku mai e konga honoua e tau kawe inga mahu i ngā pea ko whamalo te tamaka o toi. Paloloto mai, mani e, tō atu au pito. Pea ko i a piso pe te mau kolose atu ko hi ka kawe inga aina ko os tuku mai he ongo whai whikau. Ka ke hanga mua o lawe i mai, pea mo ke whaloloto mai e tau kawe inga. I he pongpongini tai hui ka lava ke utu atu mea i hatau whihu i. Malo pito pisope.
3: Malo pito olo tonte ku tau eni he konga mahui ngā pito tau maki he tau programa he pongpongini ki ai. Ta ku tau whawhita i te kono i ngā ku tau kau he tala noa i pongpong koini ke kawe ngā mahui ngā koini. Pero e whanga kawe ngā koini o ku
4: o ko
3: e maka ko e tau sio mai ko e ti he ahoa ni ke koula mo e Siriwak mo e Polonise ko na hi mea tuki mo hai he ahoa ni e wai nga ti ai wane ngo veu tau sio ki ai ki he ki polo kalama ko e na e sia fini o ku fu fafifia ka ku fa mole mole pesi ai ha utamblea pa ko ha ku mata niu ka ko ngo i moni i loto i loto moni ai ku frapa apa e tu nga ko te o ku le o ta na ba mo se se ki ai e ni sa me e mo se se ki ai ko nga ai aho o ma ka u ko ta u fitu ko fulu e kalahi o tō ngū, e a unai ki e walungo fulu. Pēko hoto, koe kauia, koe tawhaaki koe ni, koe ngai whakalalaka alu koe ae, oe ana koe ae mo ui, o kumari au pita koe ki ae, kau tō ngū ki ae ki he walu, ae koe luaki ngū ia koe ki ae. Koe uki fina eiki api, ngau talangi ka tau whawhetai. Whawhetai abu e taine e ailani tu ko ngā lolohea. Ho au sia ai ua e ngū. Tau whanoa e tau kua si e lonto. Ka tau sio o ku lava ke te mātātou whewa a ngahi mafi mo ngahi fu uivi o itaniti. O whanau nawa ka tase koe koe au koe nia o ku pehe koe koe koe tunga koe ni kua o koe ngu o ku iai ai. Ai o ngoi ke tunga whasina ome. Whamore mo reato koe tau hiwa noa koe ni ia. O ku kei ngā au e pe ia koe mea koe tope ku lava ike te hanga o toko nia whainga mea kākia. Pe ku veke veke ke utoko ni atu ke, te utoko ni atu ke. O ku maare, da sio koe kia,

0: pepe ke va skola. Pea, ke lave mai ange kia whahinga vi sone o ku tuku iho loto ko hono a whamahau i ngai ki nga tolu o whaka ilo ngai ma kehe a ki nga tolu si e tau kau tolu e kreka mo e tau kau wau wau ka ko e tau ngahi va skola. O ku mahu inga au pito ia. Pea, ko tipe episode pe te u a ke toku whama opo mai e ose tau kawe i ngai i he pongpongeni ai uhinga na tatuuta mai ai he ahon ke fonuani ko foi kawe inga ko nipa ko tui o ku fumau inga o pito ko tui a ka foke peka ko ke lave mai ki ai malo pito pisope
1: malo pito lantoni pe ko e o ku ma fana pito pe ko klau mari ki ta no a ki he e ausia ko ni ai a tafa aki koe ni ki he kau wau wau. Pagoi vasko ula, koe whewhine fita, whewhine ngāwe. Pe koe mai no apito ai nā wala mea i whare hanga pa pehe ki tō kangas i mātua tangata. Pe koe ngahi, o kai e tau i tonga e ngahi mea lahi. O ta no fo ke ta o ko ta ako ulunganga mai ako sope ko ta pe ko ako sope ako fa ulunganga ako fa e fika mo mia te ako pe ya e pe ko e ma fa ta ko ta no ko ni pe ta mi na no fo me ku ku i wai api o ku ta o valo o e fina ki ta ko ya e ko na i le le ko to pe na e ma e me le ma fi ke ta e fina ki na Australia na ta ofitu pa na wai Solomon ko ta time ma fi ri lotu he time ko to lot i he time ko to ape ki ha e pa ko ko fu ko ma u ina ya ko ya e o ku ta ya no ta ta pa te fale ya o ya ko kolo ya na kolo ha si ka to le kere ka ka wa wa Tako e, ngai mea koto ape kona e sa, o kai lawe ai sa me te uhang hake ku mong, ku matake ngai mong. Ko whaka whi tai ko inga koe ka wawau. E nau sio ke monga, o sio ka Jesus Christ. Nau sio na e aku, e nau mou koe ki ai. E koe aku e nau mou koe kai, o pas maka tau tole ngā honi koe ki ai. Ko lawe ki mua koe te he, e tau polo kalama o tau keimo ua ko tope ke whare tu po. E ka aina. Tau keimo ua ko tope. Ke si kau wau wau. Kau vaskola. Koe kau finifita. Koe kau tau reke reka. Koe mana koe ki kolo koni ko risita. Koe ki kolo koni ko risita. Koe kolo ya Timote. Koe kui a Timote a Lois. Koe kau ia ngai whare i wāo whinga ia ki tamasi i koe ni. Pe matu o tu o whakalau maari e ai a Timote. Tau i mā baula ki ulu ngāga mō mea. Kana kei kaha mento, kana kei kaha taha ai. Kako hai nawi, ko Timote ia, whae ai a koe siu. Pe kone tamai ai koe karis. Ko sen kai reia. Kako loisi ene kui, pou. Ke tō tāko e. Tata kau e ngahi makatu unga e Lontoni. Ke oku mahu inga o pito ke tau whakatoka ngā ia ta whakako e. E kono hinga o tau mahu inga ia he koe koloa ene ngahi koloa. Ke te ahu kaipike te iai ke whakatatawa ki a paanga e panke moe fumea lele fo ou moe ha me koto ke ke whakatatawa aki. Aho no mau inga. Ai tōre ki reka, ka wāsko ura, ka se fine fita. Tau mau inga, mito ke tau siu he pōni kai. Tala no mai pe mo yonga whai whikau, ok mau inga, ko hajie na mau sia, ke tau whi vahe vahe aki he kawe inga. Mau inga koe ni malo pito lo Antoni, ka whoki atu koe ako tau taimi. Whaka malo
0: lahe api, sope ko tui.
2: Wha malo atu e?
0: Te malo. Kolosia tu
2: te vita maka mo onevela. Io, fa malo apito, ka foki mai ki a onevela. Ai vela, kowi go goni ku tu mai ai taimi ka taua ki he ke pong pong ini e vela
3: koia koia
2: kowi nga ko mahu inga koia ko e bu e me go loto ka e sio koia ki he vasi koula
3: koia koia
2: ko vasi koula mai no pe foke ta tol ko foi vasi o ku ya no mahu inga pa ko hano te te ko me go go ko loto ki lave me ki ai e pong pong ini ko fe fe tu koia o ku tau hi ai ai vas koula i ho tau fare i e tau nofo eh ange ko mea kone lave kia apisope ane nai ko o lave kia ane nai e vela ke tau wala ko mau inga e tau wala ko mea kufola i tau tangutu ai pe ko aha pe ko te tau to ai tui ko fonua ai ak tui ko mea ko tokanga ko kia i e pomuni ko fe ai feitu he fare o ku tau hi ai ko loa mau inga ko ni malo vela
3: Si mara vino e te vita feu i mahu inga o pito pito ena Ako mea peo feu nga mea iho ta fai fe kau ke ta tala noa he kifo iwi tuanga e vaa skoula eh? E tau sio pe hi nga hi api kotoa pe uga iho no loto fare te vita Ako loto fare koe feitui ako whamao popo ai he kau vaa skoula ai family o fai ai ai nau fa family ba mo nau pou pou o fai ai hotel i ai ai family ko ia ki atunga o nau tau lava pe o tala ke o ase ngai fua o ke ko ha kau o kuto i ha mga iwai e ka no ba ke ai fol fola ngai fa e be ngai va skola o nau fai ngai ngau e ko ia mo ni o pito ta no ko ni fai e piso pe E wakau tā noko he wike ko o si E tau si o Ke ngahi palopare ma ku hoko he fonua i tonga Koe mea koe he nau tala noa he mau fai kawa na he fai Pea koe koe whakalanga tala noa na ku fai Ku oa na fai haofo ai Koe ngahi baas koula ku o omi he ngahi wha nau Na omi ke fonua muri Fai ai se nau fei ngā pea se tolo e nau nofo Pea ku nau omi kotoa e nau tolu e kau e ngai foi vasi koula e whamiri kotoa mei kotoa ngai o si kotoa mai ngai vasi koula e ki muri e kui whamonia na nake tala noa gai pisope whakalakalaka e ako tu maari e ngai whamiri mea kotoa pe monu ia ngai fonua muri ko ngai koe ngai vasi koula ko e nau fai e lotu na uom na tue teha mea na tue fai ko e nau lotu pe o fai hono hufia e whanau me whamoko puna Ene nei lava mea. Manatu ke taimi na tau tūtai e whanwani o whahoa e pisope bea mouena. Na tau be mua Australia, Amerika. Mua tau e whanua muri be. Koe tau hauna e whakakongo konga. O au kia kuonga, u lava omi e kau wai wai, pea tau omi o tau hieni. Koe mea kou mahu ingai, whamalimore kou ngā kou kou utari koe, hange koe mea nai whiu e te vita. Koe nofo anga e vaa skoula. Koe vaa si matalai a kau te tau huka whare. Kono tua ngā tu pe ila i loto whare. Koe nofo pe loto whare. Ai vaa si matalai a kau ni hango. Koe vaa skoula ia. Me koe iau ni hango fofungai. Ngai matai koloa koe ni koe. Koe ngai whamili. Monu ia ngai whamili. Si nau tupuhake ai whanau. Koe ngai vaa skoula ia. O e mātua o ngā ue kai tuku mea nau whalala ke ngai vā skoula koe ni e ka wai wai whai hono tauhi whai hono lotua ki nau tolu pe au ke tunga nau wako na ki e whānau e ko vea kok maari a ki u toi kau mui kau wai wai hono whakaloto lahi e tau whānau ke nau pore pore hono nau tonga mana tu e si whenga whakamoko puna ke nau lea whakatonga Ko ngā ko nau ofa he nau kui Pe ko nau ofa i he kau vai vai Ko tā he matai koloa mahu inga Ke omi e ngāhi wāsi Koula e whāmiri o tuku ho tau ngāi loto whare E ko loto whare ko ia e whaitu O whai ai whakamāo po opo Whai ai e talatalai whare Whai ai ho tau wakone kina E ngāhi wāsi koula E whālau pe moe whamopuna E leita, ko kore peka koe ke hanga whamapopo, ai tala noa ko whai, ko nga foki ko hage te vita to fa ya tu nga i vaskola ko fa hinga ko i fitu noa ko vaskola ya to tala noa te vita ya ko o va to me ko ya wa pe ko fa la ka ko me ya wa wa ko se hi va noa i ko o ya ya we mari ka ko ko ko se te vita ke taimi ko ya taimi ko alo i ko ke to la hiang eta o ku fe le va vaskola una uno foi fe taimi ko ya
2: Y yo fue malo a tu vela, me acuerdo que tu mai, que te fa foki, mai foki fe wi, ku fe wi. Ka ku mahino foki. Ko vas ko ula ko ka wi i e koloa, ma u inga e family o tau tau hi tau tolu. Pe ka to we ia. Ai ko tau me alere ko to ape e tu ku ko i fare, ko he ka to we ia ta. Vas koula pa kapate ke to alwa ko wa e ke itu ko ipe me atatau kapate ke to alwa ke o ya we mani e ke itu ko ipe ko uinga ko mahu inga ko uinga ko no mahu inga ko ia ange ko me ne lave ko jai ko e ko tau fo ke ni me ko sa ia episode a hoko ko ni a fratotolo ko ko uhi ko historia ni o tau family ko family ko to ape ku ya no historia te tau foki ke kamata anga ko ya o family ka pau tau mau ka tau pa ka pau ikai te tau fe kumi ki ai ko hi ko tau fa nau ke na wa usia ta fa ko ni ka ke ko fa ma ma lo la ya u i ta fa ko ni pe ko fa mu pe ne on ore le ya te tau por kalamani ke ka a fa nga ko ni hu mai ki a alani moa ki Hawaii pa pe foka meria me paulu sika ngaluafe pa pe ki a riekina pousini pe more koti tonga fomalo atu kia moto boka uma ki tau polka mako ya ie pongpongiri kaike vela pa utea me pa ta fokleva ka wena pa mo pisop malo
3: kio malo bilo e teita e upu io foki atu e weina ke nga ke toa ke mai kua bebe tau taimi ke nga ke tau wau ke hei tau mua
0: Moana o pito ko ape fa malo lahi o pito te ita maka ka maa ne vela mo tana ki mau inga ko ki tana ki pe a kuia ka ta tokolosi ki a episode ko hi koe ngai fihiu mau inga koe ne unihanga whaalute mo whaalutaha e fukaveinga mau inga koe ni Aia koe tu koe e ngahi a wau mo tole ka me ka wasko ula. Koe aluia ki he ngata anga e pe koe maa olo ngata he e tau nofo fa family. Pe hange ko mo lawe koe na pe he ko fetu anga e wasko ula mo tali tu he loto fare koe fatata anga e family. Pau mo mahi no. Koe au koe wasi o ko ula. Ko tau tolu koe fangiki wasi ia ki wasi si ki wasi liwa ki. O fie mao ke tau au ki he mea koe vaskoula. Pako ne au koe ki ai koe tau ia. Tau ia ngā we, tau e tau lotu mo ngai mea koe ia. Pea mahu inga rewa ke tau hanga wha mahu inga i. Pea ko awe wha mahalo ka pisope. Te mau foki atu ka te koe ko hi. Koe, nei, atu pewe koe ni. Koe hae mea tuku loto iho tau ngahi loto i he vaskoula. Sai, iene pehe e. Ko hare wa hono make anga. Asi kau tōre kereka, vaskoula, kaua oa u, atonga. Pea ke toi lawe i mai lewa, ai anga ko ia e tau ngai fatongia, o don ke tau fai. Kau fuke at malo.
1: Malo pito, Lonton. Koe kau ia e mea mawinga pito, koe tau se ope ke omike ofi ame, koe tau se ke family. Koe Koe kina o tolu kwen koe ihe vasko o lamo ya o au me toure kere ka. Koe foi mi sin ia, koe foi mafu ia family.
0: E mafu.
1: Te aluko ngā ue. Te aluko ako, te ke aluki fe. Koe mi sin ia ni api koe ni koe iai. Koe ia koe ni fai koe hatau. Tu waha ahe family, moe otu waha koe ia koe ulotu. E kai tala mai ata aia, koe ki nao tolu, kai te iaha i e nao whakai kui, koe nao mui, koe lotu pe. Pea koe konga ia mahu inga au pito ia ki tau sio lo loto atu ki tunga kong nao iai. Kuna oma e koloa ki tau whangamokopuna, ki nao whangamokopuna, tala tala i whare mo ea konaki. ko na tolge te na ore na tole va tonga ke ka ore ka o mahe no be ge ta misi yai pa dai mita ni u ka fa fa ta roto no meta fa na o wo fi ange ia pe mo ku i u va va ta ko hono hinga ia ko ia pa ko pai e fenga me ko ni pa wa pe mo ko puna ai ofa fa ka mo ko puna e te uta ka ta ya ta na te ta mo te uta ofa pe ma ha ko ma tu a e tu a te mo tu a e ku yo ta fu lu yo ta va re mo ya o ku me ko ni ko ofa fa ka ku ko ke ma ka ba la ni e na fa ri pe ta msi ya ta hu pe ko no lo ko no ba ga tu ku ya na ke mo ya ki ya na ke o lu nga e ka ri lo na ke fa ri ke si na ka mu ma ma ta msi ko ya e a pe pe to nga ya ki ya Kakoe mea o koko nofo kakoe kei, te fufoi misi ni kakoe koe mafu e whaku. Toka tau sio ta tolu i ki ai koe, ke tunga he society koe ki ai, o ku nau taki mua na ta ngai ulu ngā ngai e koe molu malu au pito ka naurea i a whainga mea koko. Te ku maue ngā pito ke tau i ai, koe tau tangata koe i hengai ahoni, koe huinga i tau whakarangalaka. Whakalaka whaka ekonomika he poto mo mama mo koloa mo mea koia. Ko ia ko kina atoro.
4: Oh, no, pito.
1: Ko ngā uke na nga whai. Ko koloa ko sāpata ko no tala he taimi koe. Ko ne mara he pute te guria te pāia he tua. Au fitu he reka bia rīgi fitu ki ai. Ka koe ka koe mea koto koe koe ngā koe koe koe koe kūmoa koe koe tūwhalo koe koe hina ne tolonga. Sika wau wau. Ko kia. Sai, ke tuko he tai nimi, ko hana ke tau siu, ke tau tolu, ke tau nofu koi muri ni, o koe ke tau whatoka ngā i e tau whaki koia. He tai mini hi aku, o, o tau mia, ko tau whaki whaire a koe ni, ko tau mia, wha mori mori, o ngā wea ke, nai tau mia pe ke, ke hama, hama. Ka koe ne mahu inga koe koe ki nā tolu koe kia. O ku mahu inga ia tau tōru. Ke tau hanga o ilo, ta ko hangi e koe ngai. Koe lape koe ke vasko ula, koe ke vasko ula mahu inga i. Ako manatu au koe ki ai e tala noa, o alapasita. Alapasita ka fo isi a aia. Ka fo iwa asi ia. Ako loto. O ku ai lolo monia. Koe lolo nati. Koe lolo mahu inga. Tako no whaka puri puri ia. O kau loto whare te tau tolu. Ta mai mo wha e. Whanau mo whaka moko puna. Ka koe lolo mo nia mo tolonga. Pe tau lo kere kau tau yapi. Ta pua ki ia yo tau aki. Kono whaka puri puri ia ko ia. Koe manatu ofa mga mea ko toa peo tua. Manatu ia koe ke maane oni koni ki api. Kau tō re kereka. Koe mooni koe kauia ngai mea nihi, pe kai manatu pe tau ke tangata pe. Ku ta whaafito aki pa tai mea nihi, koe ke pehe ku tau tai ofa to ka mea nihi koe kia he. Koe tai mea tāti si whawhano ngai e ngai, kai fitu. Si tafulu iai nau tolu si kau tolu reke reka. Kau ke te tamu te siwa nau tolu na si mari mari pē. Koe e ke tau me te hene awa ni. O ki nau tolu. Ke tau mai a ke ta tau tau mai urunganga me tau moui tau manate iai. Kai ke te mei lava ngai umea koe te aho ni. Kono hinga koe vasko ula pia mai. Tako e London o mau inga au pito pe ia i e tawhako ia. Ki koe huinga ia e kane inga koe ni. E ki tau sio lo loto ange kai mohono mau inga. E vasko ula. Pono tokanga i kina ki nau tolu. Ta koe kai koe ia pia koe ki ai koe whakalakalaka ia ngā e mo ui ia mo i lo tolu ia kon lahi nā tolu ia ngā e mea katoa pē i api ka ka tautau te fito i he fatu o e ofa mo i vai vai manawa ai ana e mo ui i api koe kau ia ngā e mea maunga tautau ta ku maunga bitu ke tau fatonga e ta whaaki koe ia no mahu inga au pito pe ia. Tiki tātou luka koe, angai kou blabe koe nena koe, kia te au ia koe ki ai. Ta tau wa pio koe haa o koloa koe mao koe le lei moe haa ki ai. Ka kukei koe koloa ene kai koloa. Si, vasi koula. Da moe hau hau me kau tole ke reka. Koe fine fita. O ku i ho tau api mahu i ngā pūtu ke tau tōha ngā i ka whoke atu ke tau taimi ko i ngā i London whoke atu ke ngā whaifika o maro api
4: i o a whamana ta pito e episope ke he ko te kutawa o mai tatoria ki he unu unta tu ki he loloto o whika wa ki pēmu whika me inga ko ini pa ku o kei ki lea o tau taka pē e tau tōru ko e ofa a kui Ai ngā o whai au ku kehe au pita un loto, e whapapa pehe tea. O ku au le vai a ko tenko ku tau hanga tā e tau whanau. O si ke e a me mātu a pe tau o turi. Turi e ke mō mua ko mō api tū mai ta mai ki a pini, e. O ku swai ke e a e, i he nau ofa a kui, e. Ka ko whanau e whapiso pe a sleria o ku o slele mai hengai api a ko, o ku e a grandparents day o ga aho e fanga koi pa ko den ko ko lava tau ki ai o ku o si hanga e kaure kai au ta i mai kita to fakatata o to u mai mai me foi hiva pe to u mai me ai fainga o we u fu lolo tau bito ai ko ma nga i e koi i he kawenga koe ni e, kai ke he e pisopu ko hikto e pētau whew i tā, ke tau konga noa, ka ta kolo speki he ki e ta, ke o ngotanga tā, kao ne vela mo teita maka ke na tāna, ki mai mau i, ka o pito pito, ka tau tok fok mai ke whaos e tau, a whai u whaos ke konga noa. Malo pito, ne vela mo teita, ma fokiat malo.
2: I o fo malo at pisop e, ka pe ka wena, e vela ka ta foki mai, hange ko lau kwa, toi tau miniti e tafit, ke taimi pe, ki he wa, ko ha ha to ta na ki mai pe ko o feu ki a pisope ka ki mo ia vela ko fa malo ga na to ko na ka mai le ko tonga a ri ki na pausin pe pe fo ki ki a pitala lilo ku mi sei kalon pe mo vi ka ta taf mo to ru mo to ka mai ke ta po ka ma pe mo o sa ia stu ka au i he pong pong ni malo vela
3: io e malo vido devita ya malo e reina ve pe ki piso pe e ta ta no e ka venga maui o koin e ta fokirea e reina pe mo e piso pe a e te nofo e funo murini e a desio he maui nga ia koe a tonga e ki foi koloa ka koe ne koloa a tonga monia ko ko ko ko le fa mole mole pa ko ka mea nia ke ko ha ku finga ke hange u ka tu u ti pe ti e fa ka ka ka un ka ko ku si o ke tonga mo onia kai pe ke na loto na dol o a u pa pe ke na u finga ta ia na no kai pe ke na loto ke ave e na ma tu ape ko na u ka wai wai ke fa le ka wai wai na si e fi tu u ape he kōunga.
4: Enough.
3: I offer. Ne whai. Se nau mātua. Pek la wō kai merie. E mata vai. E whonua mūri koe. Ko vea ia kou sio kou makehe ai hotau kakai. Ne ngō wē ngai whamiri. Ona hanga fa uhinga ave ke malu pe asai hono tauhi pavo fa pe ia o i kai ko tala no at ko ni ko tala no at ke tau tipe iti i e faka kau kau ka ko fa tau ke ka venga pe mo fehu i a tonga monia me a man man me lie e sio e fa nau Nau whainga tā ia whataha pē. Nau fie fie whataha. Whataha pē mwen nau kau wai wai. Nau kai bea hatai mia. Te te siu ai nau whainga tā ia, konu monia. He na tau tupu masiva pē na nau tupu he kuonga. Na na winu lai mori. Na nau inu vai hakape. O o mama ai me toko ni a ke lai pere me lai lu fanga ke na fana e ko faka kau kau ia e ko faka malo e ko sio mata e tau kakai o ke ai pe kau tonga monia nau tauhi e nau koloa e koloa monia e tonga monia e ko u fie fia ke u sio ke ngai ui pe e fonuan pe u nau feinga pe u nau feinga a ke koe e tanoa a e whakao vale bekbo tu maari e haki family na e masiva pe o te tau ofo e koe lele ia oe e tau hango tau hi ngai ba skoula e tau ngai lot fare o fa malo e koe nau mea kwa iko nau lotu pe e koe ia koe o mau inga ia pe ke uta anoa he o pe he mean koe ngā koe ta whaaki koe ia e whare kau wai wai ko langa e ngai whonua muri awe kai nau kau wai wai ako umari ia o tānoa be i whatatau ke whihui e koloa e tonga monia ni e fitu ua be si nau wāsi kou la i o nau ni ma tatau ai be tatau ai be e neongo wai whahinga una walo au ke tu maari au pito e whaari ari e nau wha pe nau hango whaari kou talanoa atu au i ka kai ku kai ke mau ha mea ho nau ni ma ka kai ke lava tuange ma atu ake nau o ke te tauhi a ka kai ke e kou pehe koe whakau kau ia e tonga monia ia te au ia te ui e ka kai koe apa kou salute ka nau tolu koe tonga monia ena nau olunga he kari loa pea olunga he kari fana fana pea moi kari maa fana pe kai toi lava ke maa wahe fo iyo ngoia koia o tatau ai pe hake pea hifo whainga taa moi whainga fua e o tau sio ke melie e mahu inga e ngai vaas koula e mahu inga mo tau tuk whalo mo tau tau fatunga mo tuk aho tau whanua e ni hango felupe e whakau kau e pong pong ini ave adaki a tala noa melie i he kaveinga o poni e hikure o e whakatua melie e ngai vaas koula ni o e vaas koula o ngai vaas koula tonga ko ia e pisope o fauke atu ke te koe pe pe ka weina ko vave pe taimi ka mawinga ke ka whanongo i e whehu i wha o sibia mo e taumua o e kaweinga mo whotu ke whai hatala noa i e pongpongini ma alogo o wha ka wai wai
4: ma alo ma alo te onwela kori koe tau taimi a ko maare ia ho o lawe ki e tonga mea koe fo i lea ia na e kamata mai aki e tau kaweinga koe ni pako mo one o pito ko wha ma alo atu ko hi ko e koloa o e ngahi koloa ko e tonga moni a e a pisope ko e tau whehu i ene u ne whama a popo i tau tolu i tau kawinga mawingani ko e ha lewa ko tau fatongia totonu fatongia totonu ke whai he tamai whae whanau mo e whama a pona ki se tau kau tau legreka kau au a o mo si kau vaskola pe ko tui pe pisope te ke kala vai a pate ke dhanga rewa o pra o mai e fatongi a mamafa o ku ne fai a e fola o mai ke e whahoko mo no tai mi mo e feitu ke a take atu ko ilo kuna o osi tatari ko toa ke e fatongi a koe a kau foke atu piso malo pito
1: malo pito lontoni e a fa malo ki a e mo fai whakau malo pito e nivela pera te vita vea ku pongo au pito ki eu tana i ki na e malolo ni fina i ki o ke tau whāra na tau awalu ne whae. I whakakai. Pea isai pokotala. Pea te malolobe ne tanda i ki. O tau fitu e mai. O na tau tolong fulmani ma. Ana ye sio e kui e kuongo kui ko ni. E tau whaho ma whareono. E ma semisvea. Ke me amau inga pito ko sio ki ai e poni e whama popa ki tau tolu. Ko ku lawe ki mua he polo kalama ki he tau ke mua pike whare tupo. Moni au pito ta ere ia ia. Isa. Te atu beia he polo kalama e pongpong ini. O tau kemo ua pe, ki tau whangakui, vāskoula, tau lekereka. E nā tōlu, nā nāu whelaulau e nāu mōs. Te pangare ki tonga, to ki hangi pe whakalaka o hangi pe lele, Ka tai mina nga fuala loa e tona ki. Ka tai mina awea i dato la tai mi whangata. Tai mi wha auwhaia. Pe ok tau moua ki nga tolu ke tau whai ha whakamalo. Pe ok ngai whi laulau na nga whai o ku mahu inga o pito ke tau whamalo ia ki nga tolu. Ko hai o ku kei lau maari e ngai awani. Ya whakamalo ka nato. I tonga moni ai. Moni o tau loto. Toka mga tu o ngai. Ai tō ai loto mo i visone e te au. Ko tai mipe. Sinau ki moui. Ko ha au ngai tau mafu tangi whakafoa. I pua. Mwiri e matala ya kako. Tai bibe e nuna sike. Ma oi kolo funga ni koe ke mwui. Malo. A fei lau lau na mwui fai. Ko ia koe mau kai tapa. Ko ia koe mau kai fai. O au mani ka ki mau tolu. O fei lau lau. Tusi o mwui fie mau. Kana i kai ki mau tolu. Kana tai oua, mou fai fei lau lau. E ka te maua o mai ke whanua muriti. Kai ano lele ima wano ano no mehi. Koe tai ni pe, o me ike tuku hoku loto. Ko hai pe uksi ke mou i. Fai kai wha malo. Ta koe maka tu unga i. E lontoni koe, ko tai mi. Au hufi ai. Ai Kaulanga pua telefusi ina polo kalama. Wakai e fofonga sina tamai me fae, sina fie fia. Fotua ke na maafana me na fie fia. Na tautu pehe umloto ko pehe. Tau mai a ke aina taini. Ke tau fai a whakamalo. Oke ko palani ko na fai koti. E au mai ke māwa ma tangi, ke tangi māwa ko e tangi māwa tifia na talaia ke na fifia. Singa e fufunga e tamai. Fa e, tika tōne ke rika mo e aua. Ta tau e toko whāpe, ta ia te vita, na te vela mo koe. Tawangi ke hataimi, paka mālo ia honga. Mio tau loto. A tau anga na nau whai. Nga ki tau tolo. Tengo whaka maa opo opo ia. E ata ki tua. E tau mo ui. Si ai ka ui tau. Si ai ka o. Kau tangata eiki. Ka ka tōle ke reka. Ke whakakoloa ki nā tōle etua mafmafi, ai koloa funga ni koe koe mokui. O hae tau koloa tōga, whae nātula, ala, whae uta ki tahi mouta. Koe koloa e tōga, ki tau whakamaro. Tā koe mātua ngā ia, ai polo kalama, whakao koe tau malanga, whawhetai. Whamahaloga ki nā tōru. Papanake whakahoko i Hepsipa, i Nimangea Tolu Hiva. O sila koe Great South Road i Otahu. E taimi tahataha e whalaite. A iaha whanga maari e. A ke mea mai ki ai. Koe tau tū whakataha, po tau salute ka kato. I ngai fofongai. Tamai mo e whae. I nā tōlu koe kau tōle ke reka. Mo e a ua o mo nei mo ui. Ana whai whi lau lau. Mo e a koe awane. O maui nga ka te awa e whakamalo he na mo ui. Pa ha au ngai ta watu e ngu whai whi kau. O ri e matalai a kau. Whaka fua atu. I nga to. O ka tai ni pe eni. Malo he o gloto. O lau maari e. Ke ta whai a kato ngai ai. Ai aho. Te ka kato ia e mahi na whamiri he taone. Te ka hoko ia ka tau whamanatu he tau hoko hoko mai pe. Tau kato anga he tau whisia. Ta tu whataha me tau whana o mai whamoko puna. O whamaro ia ki nga tolu. Ta nga whelau lau e nga mokui. Ko hea koe hao. Ta mo ne rea te turi ane. Ko toto e kau maata. Ko e pulo pulo e sese. I nga tolu na nga kaluse whai e nga mokui. Whei lau lau e nga mokui. Ko i hako ki tau tolu. Me tau whanau. Me tau whanmokopuna. Ko i hako whoke atu. Ko i hako e tau taimi e lontoni. Pega te vita. O ne vela. Malo pita.
4: Malo. Te vita maka te whoke atu. O ne vela. Ko e na ko mao maari e pia pa mao maari e fatungi a. Ka e whoke pika ki moua ke e whai mai wha malo. Pia mono wha maa poko. Tau fatungi a. Ka toki keresi pe episope. Malo pito te vita. Mua ni vela.
2: Io fa malo atu e uena e, ta pehe ki a episope. Malo pito e episope. Kwa ki te a mea te matokan ki ai. Kuma osi o atu pe e manga e whakaukau. E mahu inga koi hao e vaskoula. Pe a pehe ki ka ua ua u. Pe a mo e whahinga kou nau. O wa atu a o hivango furutupu. Kwa toka whahinga una wau. Ko te tō atu koe ki he te au ka ki tau te tō pe ko hārewa a e lea koe e whai ki a ki nā tōru ko ia e pisope ka ko a whamalo ko hi koe tau taimi lau se koni pepe hau koe ua ka whoke at peka te koe ko hi ke whakaosi mai i a pe e tau polka ma i pong pong ni malo
1: Malo bito te tamaka ko whamalo atu e mawhanga maari e whamalo atu e kai ngā whanongo, whamore more atu ka ngahirea, hu matani hu paka ngahirea, te ai tāu mo whiunga mo whakaukau, ngatā ngāia, manatu pe ko mātolu ko tangata pe, whamalo atu e lontoni pe ki a onivela, ai pongi pongi koini tau wau sia mai, pe whakaose a ngāu e pongi pongi koini. Pe tau kresi, pe ko e kresi tau eki, ko sisu klaisi, ko ofa e atu ko tamai, la maria no foia, ki nga tolu e ka whanongo, pepehe, ki a lontoni, ma tevi, ta ne vela hako ate polo kalamani, o na hiri ka e whai at pea ta ngata. Amen, i wawe tamai, mo e alo, me lau maria, ma honi. Amen.
4: Malo pisop.
2: Iyo, fa malo atu, malo apito, ka vere ta polo kama ki he pongpongi, ki fa manato ate, ki at mo tolu ka whanongo, ta tau pe, ngalu ea, pa ma ngalu ope, ko e te mato e fok me hafe tolu, pea mo e tau ngai popoa ki talamonu, pea pefo ki ki he, tau ngai fasi tu gimua e hongo furu, mono analaiso koia ai ngai fasi. Kake, kai fai haki maa lolo o episop, ki ai haki kofu pa matok foki mai uheina, kone hafe tolu, uheine pak tok tai mai, ke hoko ate tau polo karama. Ka ai haki kofu. Malo, au pito, eh.
1: Malo, pito.
2: Kau whanongo, malo, pito. Talamonu atu kak mautolu te mau. Koi ulaki fasi koia o e pōni, koe o atu ya ma aki motoru koe ya kau mo kau mai ki ta polka mai kure o fukatu a merie i he pong pong ini kai ye malo apito mo kau mai malo ka o atu a pia hatau ai fasi mo tal tal tal ki polka ma koko malo

0: ko e tau taimi ku os to famer mor to ta minite uafa to ta minite uafa ki he tolu i he pong pongini pe a ko ta programa fokeni o ku hoko i he pong pongini ai a ko programa ya ngahire o hen hen koula o ku o ato e tau fastu ki mua hongo fulu ko i a ke pong pongini pe a moe ngai popo ak talamonu pe a pe he foki ki he kono analaisi so koia e tau a ngahiva pe a kontata lele i foki a uena i lontoni tui fua ki he programa i he pong pongini pe a pe he ki a one vela tupou si one one vela tupou ke mau o ato e tau programa koia ai ngahire o e hengi hengi koula ki he pong pongini e uena kata ki pe uena e ko e haha wakai ki he tau ngahi ta mea ko he pongpongi ko e iongi pladas pe oku tui fi o foki a he pongpongi ni a kau atis tangata mo kau atis fefine i he pongpongi ni a ea ko iongi pladas e tau a pensio a e a tau olunga pe a pe he foki ki a Lilani Haviri faka viriviri pois pe a pe he ki a Liliani Iongi a Simeone te kafa pe pe ki he tongan sing pe pe fo ka te ni la tu mi ka to ri ali pe pe ka po te mani ka fusi pe mo nan se lomu i he pong pong ni ko ha va kai wen ki ta nga hi fasi he pong pong ni ka ta to ko kat malo
1: io a ko a pe fa malo la hi te ta mak ka pe ki ta nga ta ko si on ni on ni vela tu po ko ko mai ko hono wa etau por kalama ki pong pong ini pe a ko ia ku at e fa malo a ko e wa kai ko ki po ni a evita man ka ko o ko fie fia ko hi ko la va hen ki ta tala ai ai mo oni pe ko e fa fa o fa ta nga hi a tongan artist de ku ke mix mai ka ta fa no ngale ke ngai de o ko la ko ia oi kau artist fefi ne ba pe ke kau artist tangata pe ko na ki tu fi o ko i he pompong ini e ai no ki fa la ta ma ke he te a ko ada be fa malo la hi te ta ka ki he nga la hi ko ia pe a ko ia te ta a te mo ne vela o ko a ta mo no ate ke tau ma o ha pong pong hi wa faka of of on fifi a se o kuse o ki bo mo ko mo fo na o ga ma fa na go e fa si tau ngo e pui tau ma fa na tau fifi ki ai ke ke a go tal mo no te ba fa mat ke na to ko to pe pe a mi nga lu pe ri na ka mai ke nga hi to akala ni hang go tani din mo fe fo kra che chu na ka mai ki da programa tau ma wa nga hi wa faka of ofa i he pon pon in kai kai te to falo lo te foket ka tau ka mata te vita mal opito
0: io fo malo tu wena ka ta foki mai ki a onevela onevela ko ha ha o va kai ki ta programa i he pon pon in
2: si te vita o falo o fo tu tu te vita ko te manatu ki mai te fai wa ai e fo i me ago ko to ha ka ko to mai ko fiki mai fiki ne pa mo ni ko kai la ko ka le ka ta mi ko na ule re ko i malai de ka Si kamata ke mau fuka kiki mai fuki buharia he tafa aki eh si oku oku pehe te vita o hango foto tu umai e tau wainga he pon eh kai kai ai be tim tanga tanga ko te hu mai kane fefine o wa ko ta a be ke balu au ka ko e kau nga o e
0: ko ia ko winga foke tu fio e vela He koe whahinga fuk na loto ke huane a kau atis pe fine.
2: Koe ka whauri loi.
0: Kae tau tau.
2: Ta se ni mo kau.
0: Ko ke ilo le rei.
2: Peni wa. Ba e no mo.
0: Koe nga ke ii e teksi ai.
2: Kae ke toi mana tu.
0: Kaje. Ko tau weina. Ko tau fast tan tari ene te watu. Ke tan tari ake mo tolko tope. Mo mea mai heo pe. Na veka ke mo tolu. O mo mea mai ngau ea. Tau tolu ko toa koe tau ngā u he pongpong ini. Kono tari tari eni ki mou tolu i he pongpong ini. Ki mou kau mai ki tau polo kama hape o tari ewa eni. Pia mou hengi hengi koula ke tari tari ki tau tolu. Pia tato ki hoko atu ki tau polo kama malo.
1: Mm. Oh,

0: ko tau taimi o si tamu ni te tani ma ta mei he whā i he pongpong ni kake e uena ka haha o wakai ki he ofa mei pere ake malo
1: a i o wha maratu te vita mo nevela malo si wha kumai whatungia te a koe tau whika ni ma pongpong ni e a koe ofa mei pere ake koe fo i ma i moa e ni peo ku i lo pehe a lo loto koe ki tau rafato ki tau hanga ma kupusi e lo loto e ma i moa koe ni a ko ase me pehe fai matangi a ke matangi hi fo fe pa ki tu i lo no loto e si are tafa si are moto a nao i he vaha mama o e ka koe fai tau oku whakalika mai fai tau e te vita pa mo ne vela. E taimi koe nene isa ene whanongo ana, e mamahi pe tapu ke ilo, he? Pa ne nofo ke fiefe ao, he na e uhu, o hange ha kafo, he? Maare, au pito pito pa ko. O pa pe ko, te fwaka pega mo ua pe a, ko tui pe mana si, me hu ma se lu matai, o fwaka hako mai e pa. Ma i moani ka ko, o pa pe na olele atu, na tol ko tope, na olo ton kao mai ke tau po kama, ka fwaka atu.
0: Io fa malo a tuhe na pe a ko ki ta na be a goia o hange ko ni vela mana tu ko e ko hange ko me na lav gau hina ko ta ha ni ngai mai mo ta ni ko ni
2: okay
0: pe a ko hange ko ta ki me a e fasini o hono o ayala ko ki ta ko mari ia u ia no hele aki ko e fasini
2: ko ia
0: matangi hake matangi hifo hange na le le hake matangi hake ko e hau ya ko e a fa o ki lai lai ke a matangi fo pe a ki holo i fo pe e ono fa ono fa ka ko ko ko e anga ko e bo e bo kai ko e na kei a manaki ki ai na kei a manaki a e toha matangi foki fa pe foki fa pe ka ko e tau a kai tau fa malo pe tato ke tani kuini i hene fa u se ka ni anga tuangi ka kone fa u pene mai moa o fe kawaki ta moe he
2: toi
0: me ki a hio hio ko ni nai to he ka ge
2: mari wa
0: io ka go te tana ke mai vela
2: i kai ka ge ja han tana ki ko nga fe ko pe mo moa ko mo fi mo he ma lunga ki he ho ge ki
0: ko fa malo atu vela ka u anga ni

0: pāke, he? Koe ne mokaka mōna pito, he? Koe whuka whainga, kawane artist o kune hanga pea le ei hono le o anai a toi mā o lunga ngere i se fine, he? Te aku, tau kwa mā lawe na teine, ki friendi whuka teine mo mata, o ka pena e angole le atono ho aka mata, he? Ka kou mā rie pehe ki fo iwani, he kou tui koe malama lua, kua toko taha. E tau ke teine fo ni ane pe mai pe he malama lua si e te ofa mamae. E? E koe fo i ofa.
1: E uena, koe ki ko hingo e ki kolo mauri, anu ku tau ku tau ku tau a ta se ni. E?
0: Ai tau. E, ta se ni. E te pa wa tai pe tau hape ta tolo pe he. Ta se ni ula kai, malama lua, o kulotonga volua e ne lori, he? Maarela. Ta koksio koe ke ki foi fa u ko foi ofa. Ai koe foi ofa koe ni e vela mo te rita, koe foi ofa na e osi kia velenga. Te aku asi mai he ni e whakanonga hono loto tala a, te a moi loto o kuhoha a. Koe tala a moi hoha a koe foi tau te hina, ai koe foi ifu i foi nebe una whanonga whakata. Ka hoha a ha foi ofa pe tala a. Pea ku asi marewa ta mai ko whaitoka, e? Ko se te fo ilea kon le whaitoka o ngawe lahi aki, a hiwa kon ka ofa ku hoha pe tala, e? Pa ko se olewa ki fo mea i loto hene ko ki hua ki fete desko ko sa ia, e? Pe te uare ho to o nga, e? E pe fui toko taha ia, e? E vela moti, fui to o nga pe, o ni fanki to o nga ne ufa vale loto pe, e? Mwona pito fui asi te uare ho to o nga, e? Mwona pita zen, o fatta koe, o fatte loli, e? O vena o lele e tion kau futsina, o malo pito mo ke i kama ke tau programa, mo toi koto ape mo si
1: te a. Nalo, e ue na, e koe ui kubave tau taini, toi tamo i te ua noa ke nima, ka ma foki atu ai be, mo vela, koe a taha ke ave kia e tau fika tolu koe ki e pong pong ini, koe fika tolu pong pong ini, o atu ia, e he tongan chain e wena ke mo e whaka amu koe toko taha whako ni koro sea ne lavulo mo e sei a tupou pia mei whanua la kau toa mo tau linsi po me te vita manukia pia pe foki ki a pultousa pe foki ki a motol koi a abelika a te fasikoni pia ma motol ka fasikoni pia ma motol kwa ta mena wena
0: Ikai, tuka tape ma ko Amerika te wita, mok nao tolko tape, na sikonis i whau ia tu, a sion ka futui nao, malo mo ke a mai ki rao programa, a tape ma tasen mo loli, o wha tasen, malo sa kau mai, ka whoke atu te wita mo ane vela.
1: Vela, ko a tahame hena?
2: Ia, a tape whaskani ma au, a pesa tu pou, wiri du isa tau watu fua, Fred Fonua, Steven i Loketi, e wha atu maka, te heka tangi atu kua fupuloka, fo kovi habili mo saati pauta, Tina Lovi Mueniasi, e Gabili Pulu, Magali Pulu, Lope Pulu, Saia Tama Faresiva, e Gatala Faresiva, e Pe Kia Moses Tene Fufu, Pilo Fas Mlanga, na Wakli Telepo, Niu Motati, Tamanaki, e Pe Kia Nayata Livi Samu, e Mosisi, Anasis Valoa, e Kia Nusi, e Mumere Ana Lui, e Mokibasa, Tanila Lui. Foki atu e.
1: Eo, whamalo atu e la, eh? Pea, ko tau fika tolu ea pong pong ni, ngai ko mea kona au lawe koe ki ai. Ko e, ko fasi fake ni atu i mala. Ka tau whanongo no, solo i mea tu i mala, ka tau wakai ange ka Luciane Lavulo.
2: Oh, Luciane.
1: Kone, si, hiwa i mea ni, e weina motol ko toa, whana hupate, ate fasi ni maa motol mo kau ngawe. Motol ko na kumo a, te teo ke mo lawe ke ngawe. Ibu kofi pe mo whanifadogo mai, ko ta programa fraus i he pong pong ni fra ko atu ya fa fika u paula moala ta ta be o le tio mo ke alo nga we pe mo malo

0: Toi tamu de fitu, toi tamu de fitu ki he ni ma pong pong ini. Pe a tawa ma lofo ki ki a pote mani o mai to fika ua ko ia i he pong pong ini. E ve la kau ni e fai nga fasi, fai nga o ngoia to mone la goni a mea. Okto e lere toto o ia ki olunga, eh? I he
1: Ulele hepe manga lo ngalo he taimi. Pake te ilo kita.
0: Te guanga fi.
1: Ei, kute te alu kita kape lia ke bele ka te rue lalo kita no tongu.
0: Ngalo, ngalo nge ya kita na te hau mea lele.
1: Hau mea lele, koi.
0: Aie, kata koi, tangata e mea se lia.
1: Koi, koi. Koi,
0: koi tau fika ula ki koi pong pong ni uena. Koi, ugaha au lave magi he foto e si una. Ko mare ia pe ia ingoa fo iwa foto e siuna
2: foto
0: e siu anga koe siu hange nia ko te eva kataha pa toi asi pe hataha eutu kisa iange te angalo toko taha te angalo toko taha ia koe na ulaki fai na ulaki fai kia ia
1: foto e loga ngalo ki foi tupuku
0: ngalo ki foi tupuku ia koe aha o lau e wenga ke fasin
2: Igai ko ki tāna ki pēk, mante fuka whihiwa koe ni te wita fōi hiwa i o mana koa o pito. Tā ko po te mani kao fōs, ko tangata fōi amato mi sene. Koe mea pēk o tō e whihiwa koe ni, o mahino fōi kano loto whihiwa e wiki tātou e lau ki ai. Koe taim pēk o kuriaki mai fōi kamata. Ah, o si anga pē fōi kamata e a tuku i mai fōi lau maari e fōi hiwa, he? O si anga imoto lau ka imoto a kōku whaalu kiri uta. Hua teki e, sa teki sa e maala la vai pe, pa fōke au kikolo, ya pe e fui mea koe ni e. Mōna pito lau te vita, mōna pito fui hiwa e ni e koe ni, tau lele ipi ho tau lau maari e, pa mōna au pito pito e. Ai au tatau po te mani kau fus, tatau mō teine, tatau pia mō tolo fili mahala tiunia. Ko fui toko tolu e, nuk nau, hona whangi reo hanga whangi te meni o e, mōna pito fama alo pia po te mani. Tuku mea e tau whikawa, tau kros ke tau whikawa rake te vita koe ko tau tau ni.
0: Eo, whamalo atu e, pia mo, ta mai mela, mo manatu e sa yone. Koe whak mela, e, mantu e sa yone. Pia, pia hange kona, na galo pe wena ke to o mai fo iwa koe ni ahai. Pe ko hai, sindi ka fus pe ko hai. Ke tai ke whanau maka apo te mani ene lau ko pe he. Po te mani ho o whakaaka.
1: Ai e ke wai atu.
0: Koi ya. Koi winga ke tapsi o ke. Maari e koi anga koi. Ne tu. Whamalo atu. Whamalo atu. Te vita whakawa. Malo ho kau mai ke polo kalama. E a pe. Kan mou tolu kotoa pe. Ko tau whika ula ki ke toi uia. Mou tolu kotoa. Mou tolu kotoa. Mou a mai. Mou tolu mou a. Te vita lava tonga haue. Atu e tau whika. Toi mau pe. Tau whika ula ke pongi ni ki Amerika. Tangatani ko tu pe ko ah tangatani fu se ko ko fia ni ko alga ne ko ni mai ni to galo ke ko tolu se fa mai sino se ana eh ah ko tolu alfa ni fa mai sino pa fi ra u pe ho mo i fo lo au
2: dai o ko balo i ko blu
0: oya oya oya ko atu ta u pe ka ula ke pong pong ni mo tolu ko to mo me ame ke to pong ma pong pong ni
1: ma ro bi ko mo la mai
0: ma ati mo tolu se pe ma pe me ali la ni javi Te pe ka pandol taka, o te pe fasini pe a maa ki motolu. Malo.

0: ko e tau tai ni o si tau mini te tolu pe a mehe ni ma e pong pong ini pe a ko e tau fika ula ki e pong pong ini hange ko mene rave ki ai ko e ma upe ki Amerika la
1: ko
0: si o ki a tevita manukia mo purutousa pe mo na fie fie mai mela a tauranga ki a se elia pa pe fong kak mo tolu fa malo atu wini se a tahi malo a pito ka umai ki e polka ma e pong pong ini mo tolu kotoa to e whakawhi i bimo tolu tani tatau i he pong pong tu apure luka au i tau polka ma koe pa me ngai fasi pa me popo ta munu mono analaisio koe ngai hiva bui ke ka au malo au pito au pito uena ka fokat ka te koe ke whama apopo mai ta polka ma malo
1: Iyo, whamalo pito te wita tai lele i tau programa, whamalo tka koe moen wela, whao kumai tau whatungea pia mei whalena, mei studio, pia koe hiwa maare fukene ole ole ilan haveri, koe kautame enmi Amerika kui koe ma pelu moe lau, to ato au pito galas, au pito whawhi pia. Whamalo pika le ilan e no lea, o no le o, taini le o maare, le o afea pia kulai, pifo ke a avea, le o taini. Ka koe a David Amanko ate whamalo lahi ko ko lava koe ki tau lau ngosia, tau lau e lava, tau whatungia i pongpongin. Whamalo pe ka koe hono to, to o mai e tau ngai whasi i he wik koto ape. Koe fuka mea u whaingo fua pau ke ke to o whalele i mai ngai iwa pa aspe ia to o lahe ka whanongo mo nao kau me ke programa koe ni koe hiwa e, kau koe hiwa e. E ngai mea ni hanga life tau whakaukau mo tau mo ui. E tau te whido ne hao he vale ngai po e o kufu u whakalata au pito pito. Whamalo ta pite te maka ngau e lahe koe ia pa ho filifiri koe ni oe po ni mix koe ia. Fa fa fa pito pito fa maro la e kia. Fa malo at kia na tol mi nga lo pe. Ma ui nga pito ho nga ia malo se mo kao mai. Taim kato a pe. Kane kai ho mo kao mai. La to e tau fatung ia. O fa la et ka mo tolu mo malo si kao mai. O ne vela malo si toko ni mo mo si toko na ta te vite fa e tau fatung ia. E taim ta tau pe hanko lave te vita. Fa fe te ve mo tolu ki ui ka hau. Po pulilulu, ka koe heng heng i tua pulilulu, taim ta tau, tau proklama ta tau iwi ka hau. Wha malo ato mō kau mai, ka e ta tau ata i tuhe pongpongini, tua fatu, malo.
0: Iyo, wha malo ato he nai, malo apito, a e kau mai ki tau proklama, lava lelei, pe a ko wha malo, ka ngomu tolu koto ape, na mō kau mai ki tau proklama, ko te whakafe i pe mō tolu, taim ta tau ki iwi ke ka hau, pe a pe foki, pe proklama e reti o, to na ki, kotoa pe pe me tai ni tahawa ki he o no e fiafi no tol ko yo mo fe fanango mai e samuel ali po prescotti o gui kai ki to nga u a ki faleni anima tol taha o sililiu pe me he e e ma o e fa e ma a e faleni a ia ko taha no a ua po ine ua e fa e ma a e kapau ki fe fanango mai ki he programa ko ya a le tio koe taha no a ua poine ua e faema ku li liu ki ai a e proklama e koe ia kou whamalo ka no tolu koe mea peku mea aki a e proklama ni e weina neongo e ne lere koe ia i he hengi hengi teimu whainga ta afu kone ko tau teimu na tula moche ka te sio koe ki e proklama o ku la uafe pe e kakai ku na aviu koe proklama pe a moe mea e no koe mea koe mea aki e ko tain whainga ta ae ni ki ki tau tolu kau kei tola he peka kai o nga mui mui i programa kou lere me taha ua o a ume koni ki he ono ko mea kou toi whamanat peka mo tolu ke mo whakawe i be mo te mea mai tani ta tau pe i he ui ke kau ki he tau programa ko whamanat u heina malo apita ngā ue pia pe he kau ne vela pia pe fo ki ki pisope ko me me ko ta tol ta wa fa ta ki mai pon ka ma ko me ta wa ke o no e bon bon do ble lu ko to ape mo tol ko to ape ne o pe mo tol ke ngal wea ko fa ma lo fa na o pat fa ma lo atu mo tol mo ka fa no ma ji ta bol ka ma e bon bon ni ma lo ape to e we na ka u o atu e ta at pe ta ngai fas o si wa no am pe a me he ni ma ta pol ka ma ya ko ya o ku hoko Whakao kati he whaifekau e Paula Moala a e programa koia a e haf heu a tokoni whakalau maarie pe a os pe a whakao se pe tau a programa whamalo atu e poltolu katoa mo mea mage programa i he pongpong ni malo

ko e, e tatai mi ku o se tamu i te tahatolu pia me ihe nima i he pongpongini pia ko e lava ia e tau programa ko ia i he pongpongini a e ngahi leo e hengi hengi kou la pia mo e ngawe ko he pongpongini kake la miniti pepe hoko atu e tau programa whakaosi ia whakaoko atu e whaifekau paula moala i he pongpongini e tokoni whakalau maarie pia mo whakaosi e pe e tau programa ko ia ko whamalo ki a pisope selwin silala vea pia pe whakaweina pe ka onevela la valere programa mo ki mo tolu kotoa na mo kaupma ki e programa ko ia a hikure o whakatua merie pia pehe ki ngahi reo he ngeng koula i he pongpongin whafofa bito a e programa ho mo kaupma i koe ki a i ka tau te fito ki a ki mo tolu he ngalu ea pia pehe fo ki ngalu o pe ko ia whamalo ki a ki mo tolu pia pehe fo ki whamalo ki e whanau opo ate mo fana o mai ki ta por ka ma e ko ta fe nga pe ni ha tai mi mo fo ki mai ai ki tua ke mo mana tu i ko ta ta ai nai tua o ka ge fa ta ta ai nai ya e fe tu mo i ai ko le pe ka mo to ko mo nga he family i fa na u ku na u i loto e nga fe tu ko ni mo a hi at ki ai la va tu ka na do di he nga fe tu ko ya ka ge te u o atu pe ta nga hi fas o sko ya pe hoko te pe tau programa pe ako tatau atu ai pe he pa kore pe ki a ki mautolu ki mo whamore more i ki mautolu whakako whatongi atu ka pao ne ahato whatongi a kai ke tau pe mo ki mautolu i he pongpongini pa mo si whamore more i angi ki mautolu kai ke a tuku ha iwi whai ake ngā we a iwi kotoa pe aki he lele i tā koia te wat pe ata unha i fasi kosi wano ako tau programa ya koe kuhoko malo au pito mou mea

Tuko kia si hova hako o ela. Tuko kia si hova e gloria o lo huafa. Tuko kia si hova i e teunga tāpu hā. Tua vai vai e tau mo ui ki o tau otua. Tau lot. Inoi ki mautolu eiki ki he alunga ho whekau. O whei ho maulotoni ki o ngai whakamoonina. O yo ki mautolu i o maoni oni. Pea tangi kafa ki mautoru, aki hao kere si. O te mai me aro me lau mare maani oni. Amen. Tap mwe a fia tu ahe tau loto lotonga. Ko tap ki kere kere eiki o ate aroa. Tap ki tango tupo wono, ka maana fare. Kau eiki o fonua. Fare area, mwe preanga. Tap fo ki he whanau wha mo puna ho eki. Tap ki he whare hap ma tāpure ka mā tāsi whanua. Ta tap te tonga katoa pēk mea mai e pongpongini. I he re tio PMN na tonga. Ma mag nau tolu mea mai he ope. Ta rata e te ki tau whaitu o mama. Ka tā mō ko ke whakakoloa. Ma whamonu aia ko tō mō ko e koloa e pongpongini. Te whaiha tau poupou whakalau maarie. E whakasinga e proklama re ti o ai pongpuini. Rewhioni o ku tō mai whai mei ha tau ki poupou nou nou pe o pongpuini tō pia me taha ngai re soni. E sāpā te tau hangat ki ai. Profita ki siope tongo furu mā walu o e wahe uraki ke fitu e vesi. Ai au whare ape he. Tau tāria si hoa ke si ope mihe loto tau wha o ne forfora mai. Ko hai tū he nā ai ke hā whaka uri uri lātai e tūtu uni aki e ne ngahire a tae poto. Ko ke mua hawala o hange ha toa kau whehu i atu ka te hinoi i au. Nā ke i whee he tānu pō a mamani tala mai o ka pau ku ke lawa ke whakamahino. Ko haina ne tūtu uni hono fua ka pau ku ke ilo. Pea ko haina ne whaloa e ka whā ki ai. O ku velo ke hā hono ngahi tefto i pou. Pea ko haina ne whakatoka hono maka turiki. Ai tai mina hiwa whakataha ia ngahi whetu pongpongi. Pe hiki mawawa kotoa pe ai ngahi foha oi otua. Amen. Vesi o ku tō mai pē ke whai mea iha tau whamaunga ki ai e whakaukau e pongpungini. Tō pē ia mei he vesi uru aki. Tō e si o pē tolo furu mā walu. Vesi uru aki ai a pēro whārea. Tokitari e si hova ki a si o pē. Mei he loto tau whā o le whorofora mai. Kaya ki kaweinga ku tō pē ke whamaunga ki ai e whakaukau e pongpungini o pē he. Ko e afo, o e mo'oni. Ko e afo, o e mo'oni. Ko tau wholawhola kua whiri e pongpongini o hangei hono mahu i ngā. Ki he toenga e tohi siope, ha turu tā vai, ki he mo'ui ko aunga lua i waha. Pea hulo, hiu e lo i māma,